0: Ndiaye jërëjëf ak yeen ñëpp wax dëgg Yalla taxaway bi rafet
1: lool ma sha
2: Allah jërëjëf may sant mbokk mbusso bi yëpp bayiwuma kenn
0: barkal
2: di wax ne dal tudde gi nga xamne señ bi tudde won namako señ Mourid Moustapha amna ci mbekté te reccumako
0: lay tawarkal barkal
2: reccumako ben yoon
0: ay mukk ci addu dogu recc
2: xamna ne comme fi lay doxé tejj kaddu yi dañuy bëral nuyo señ Abdoulaye Sam
0: Abdoulaye Sam deug na ok barkal
2: dañ koy bëral nuyo bopam
0: di jambar la wax deug
2: ndax liggey bi ko señ cheikh señ Aliou Denk mi ngi ci liggéey señ Touba Guer
0: da leral dara de moy yi xew nga xamne moy portable yi ba portable xewé ba tay Abdoulaye profilam Cheikh Moustapha ci nek man musuma gis Abdoulaye def photo bokku
2: ci lu wër
0: waaw Cheikh Moustapha rek
2: la manam li firndel lolu nga wax
0: waaw
2: moy at mu ne suma ko wowe da nga ñu ko bëgg rek
0: tubarkal
2: lolu nak doyna sekk ci li ñi wax
0: tubarkal
2: ñi ngi koy ñaanal yow mi señ Ahmadou Kébé
0: 88 628 1337 bismillah mbokk mi da mi liggéen alaykum salaam wa rahmatullah
3: señ Ahmadou
0: ah sonu su bax soso
3: xona ummi kar ala
0: ah sonu ummi dia tawarkal
3: ak be ma ngeen def
0: jerejeuf dia tawarkal la
3: señ ñi ngi leen ziaré waxtaan yu am na fala
0: wallahi dia deug la
3: señ Modou Moustapha mom ko tudd rek
0: wallahi
3: ma yeng
0: deug la dia wax nga deug tawarkal
3: wallahi suma joomul neenañ sama nijaay mom la ñëk am trondo
0: eske tawarkal
3: señ Moustapha lo
0: wallahi
3: sakal allo
0: waaw tawarkal la
3: di doomi señ mor amin te lo
0: waaw ndaysan deug la
3: neenañ mom lañ ko ñëk
0: mom la ñëkki tuddé Cheikh Moustapha
3: wallahi
0: ñu tuddé mom wala ku bayam
3: bayam
0: la am tuddu bayam
3: señ Morlo
0: señ Narlo
3: mor
0: señ Morlo
3: mor aminte lo
0: señ mor aminte lo
3: waaw nga xamni Serigne Touba néna won sama ñetti mor yi rek ñoma jaxal
0: ndeesam deug na
3: fekk nako sakal allo ñaar yoon
0: sakal allo waaw tabarkal
3: wallahi
0: waaw señ mor aminte lo
3: sama yaay ñu tuddé ko soxna aminata lo
0: waaw deug na
3: kon nak tay da ngeen ma laal amna solo lol
0: la ja wax deug tubarkal la
3: yalna yalla defal len jaam
0: jerejeuf jerejeuf waaw xam nañ ko bu baax kay deug la
3: jaageen def
0: jerejeuf je yalna yalla fi li yu jerejeuf tubarkal la ndey sa sene ja joju mom ñong koy sante bu baax diko gërem
2: jerejeuf kon xamna
0: ci yow jerejeuf
2: waxtu wi jeex na ci ahmadou ñu lay bëral sa sante bu bok
0: jerejeuf lo jerejeuf
2: tax liggey bi nga taxawé
0: waaw deug na
2: machallah ma tego
0: ni sant deug
2: ma tego ko lool ndax emission bu yamone ci li ngay wax rek mu doy seuk
0: deug na de
2: kon nak yalla na yalla fay la
0: jere jef lo
2: ci am bitt da
0: machallah jere jef yalla ñu yag def rek lañuy wax borom def leen mag ay mag yu am ñam te bari jere lool jere jef
2: mom dal ku ñuy ñaanal na ñuy ñaanal ñu de ci talib ak señ sax talib manam talib gu señ Touba
0: na lu
2: bu set
0: lolay am
2: bu wecc go xam señ Touba koy nangul
0: deug na
2: lolay bu guñu doon lu talib señ
0: Touba
2: yu set señ Touba
0: jere jef señ Moustapha mi dama koy farlu wax nak yow dama koy farlu wax yow da nga fanaaw da ba mo xamé batay ci señ Touba rek waaw ki mom ni nek la ma samel waaw jeñu jeñ kon xamna jox kaddu gi señ Moustapha Diom Diandam
4: waaw
0: ko defé rek danaka ñu sew mom jeex na waye na xeyna jumbul am na lo bëgg leral ko defé mëna tejal ben yoon
4: waaw señ Ahmadou ma ngi siara bu baax waaw di soñewat ci walum organisation bi rek moy xam nga dañoo baxo ci bisu magal gi turondo Cheikh Moustapha bu ci nek day indi bol ñew ñu jëbbal ko ke fi nekkal Seigne Mohamed Moustapha loolu ñu ngi koy soñé bu baax ci turu Seigne Moustapha Fall
0: loolu ci bisu mag ak lay doon
4: ci bisu mag ak lay doon
0: waxtu ñu indi rek
4: ren nak dañ ko indi digënté midi midi 1h ndax dañu def turondo Seigne Moustapha bu ci nek day indi bol ñew bolé mom lañu dajalé suñ ko dajalé ba heure bu jot kété général mo koy bind bu ko défé ñu jëbël ko señ bi
0: waaw
4: ndax daw rek danaka da ngay am daw ba daw jégg danaka 50 ba 60 day ñew ci ay ndab yo xamné ndab yu mucc ayib la ndab yu bax lay doon
0: da ngeen koy bokk yanondo
4: yépp dañ koy yanondo
0: yut ko khalif bi
4: yeey yut ko khalif bi moy sét fan lañ ko fan la ko bëgga yobbu yobul ko
0: loolu rek yor na magal gi
4: loolu rek yor na magal gi te yit boy bax lay doon
0: yo
4: xamné sama baye bi sant ndjay dana ci bax ci mom
0: loolu
4: lay ñing koy soñé bu baax mu melni dal midi 1h lay doon
0: wa inshallah
4: té di soñu section yi ci cotisation yi ndax aljuma mom la siar bi 17h kon section bu ci nek ñing lay ki li section italie tay ñew nañ tay seigne Moustapha Ndiaye mom ñing koy indi nañ addé ju am solo tambalé ko loolu ñing koy sante bu baax digo di len ci ñaanal section italie jambar lañ lool kon nak yoy ñing ñu ngi koy bayyi xel bu baax a baax di sant bu baax suñu Blaye macha allah di ku baax koo xam ne yàgg nañ école Mohamed Serigne Cheikh moom bi ma koy tàmbali moo ko njëkk publicité loolu di wax dëgg yàlla taxawaay taxawaay bu am solo la suñu Ahmad di la siyaare bu baax di sant ñëpp di sant it sama dëkk ba di fee mu jógee muy waa Njandam sëñ Mor Njandam ku ko xam xam ko ci Cheikh Moustapha ndax loolu ñu nettali sax sëñ Mor Moustapha sëñ Mor Njandam la ko waxoon waaw na ko bu amee ci janmal ba mu demee sëñ Mor Moustapha ne ko Mor foo nekkoon ba màggal gi jot ñëw mu ne ko damaa newoon ci li dendi xale ya rek nekk foofu sëñ Mor Moustapha ci la ko wax ne ko Mor boo amee menn bubbu jaayal mbub mi na nga ñëw su fekkee gisoo ku ñëw te nga am ku mën a ñëw fu joxal jox ko passe mu ñëw bis di sëñ ba wax ji ñu ngay dégg ñu koy
0: wax sëñ
4: Mor Jaam la ko waxoon kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ñanam di xam ne bis bi seen màggal la kon ñu ngi koy sant bu baax di leen ñaanal ñi fa nekk ñëpp
0: daa mel duggama la timit ke ca tubaaka yar bi xibaar bi di kële Cheikh Moustapha
4: waaw
0: fa mu toogoon ba mu génne ca tukkuru njam bi ba daa mel sëñ sa maam
4: sëñ ca Ñaaxeen
0: waaw ca Ñaaxeen
4: Ñaaxeen
0: moo topp ci ginnaaw
4: waaw moom la ko waxoon ndax sëñ bi da ko waxoon boo amee ñeen fukkaat kenn la yëlif
0: waaw dëgg
4: ca la ko yëf yi dëkkale mu wax ko sëñ Mor wax ko na ko ku baax kenn waxoon na ma soo amee ñeen fukkaat kenn du la yëlif
0: moom la ko njëkk a
4: wax kat amaa ngi seemu ñeen fukkaat kon daal fii ma toog nii jurbe rek laa gis pour dem loolu du lu am solo
0: jërëjëf
4: di tegtale solos bis bi
0: waaw dafa am solo
4: nag bis bi day lu am solo li ko sëñ Moustapha loo bis wax rek
0: dafa baat
4: bis bi dafa baate na ba fa dafa kéemtaane te it borom moom sëñ Moustapha engagement la ci jël
0: ci
4: loolu it lu am solo la loo xam ne moom kenn ku ci nekk war na koo bàyyi xel
0: dëgg la jërëjëf jërëjëf xam naa kon su ko defee waxtu moom xaw nañoo sa xaabaabal su ko defee sëñ Moustapha rek su ko defee mu mën ñu tëjal jotaay bi ñu mën ko yëkkati kon bismillah sëñ Moustapha Ndiaye
1: daanaka yi si da ay masaara waaye bisimi lépp nag
0: ndeysaan
1: am nañ mbégte bu baax sama xol dafa tooy maa ngi dellu siyaara bu baax sëñ Cheikh Aliou di ko ñaanal yàlla suñu borom li mu bëgg yi kër sëñ Touba li mu bëgg yi islam li mu bëgg ci ay bokkam suñu borom dafa ko wax ñu ngi siyaara baax
0: waaw daa mel ni bokk nga yëgu kër sëñ Moustapha 88 628 327 bisimilah
5: asalaamaaleykum
0: waaleykum salaam bisimilah
5: Abdoulaye Thiam Banaar
1: kon dafa mel ne
0: sëñ Abdoulaye Thiam Abdoulaye Thiam fan
5: Abdoulaye Thiam Banaana
0: ba Banaana
5: Abdoulaye Thiam Banaana moom Cheikh moo ko def
0: ah est ce que
6: waaw sëñ Abdoulaye Thiam
0: waaw moom waaw sa
6: dëgg sëñ Abdoulaye Thiam
0: waaw sëñ Abdoulaye Thiam waaw
4: banaanam sëñ Moutla
0: ndeysaan
5: Cheikh Moustapha
4: waaw sëñ Abdoulaye
5: maa ngi lay ziare
4: bu maa ngi delloo siyaar bu baax a baax
5: di rafetlu lu émission
4: bi jërëjëf sëñ Abdoulaye
5: di ñaan saa bu rëñ
4: amiin
5: kéem wéré sëñ Cheikh bu baax a baax
4: amiin amiin
5: lu jiitu loolu dama ñaanal Cheikh nama lu ñu toxaa
4: amiin
5: mu yàgg fi lépp ànd ak
4: amiin barkab sëñ Touba
5: di ñaanal sëñ Cheikh Aliou ñi nga xam ne bu ñu xamee dara ci sëñ Touba rek yàlla ak ñoom moo tax
4: waaw wallaay
5: moom mi nga xam ne xelam ak xolam yëpp ci liggéey sëñ Touba la jëm
4: amin
5: di ñaan na xarita sëriñ Modou Moustapha sëriñ Mbacke sëriñ Cheikh Mbacke Madina moom sëriñ Cheikh Bombaale moom sëriñ Mbacke
4: Madina
5: suñ borom ay xoy yendi lool
4: amin amin
5: ba mu yóbbu ko fi ko man ñu yéene woon
4: amin waaye amin
5: te mu ànd ko jàmm
4: amin barkeb sëñ Touba
5: di ñaan na Cheikh Moustapha xarifa fi Ahmadou Makhtar mi nga xam ne yow yaa ma ko njëkk a yóbbu
4: wallaay wallaay
5: yaa ma njëkk a wëralal Cheikh Ahmadou Makhtar
4: wallaay
5: ma gëfantee moom gëf bu am solo ku ñu na du jaafe yónni woo ma ca moom ma yóbbul ko ay dàll la
4: wallaay
5: ko nga amoon sax ay natal yoo ma
4: waaw mi ngi ak man ba léegi de
5: waaw di ñaan nag borom yokk ay leeram
4: amin
5: daa ci barkeem
4: amin barkeb sëñ Touba
5: bis bi nag nga xam ne moom lañ dëggmal ñoo ngi ñaan ci Serigne Touba yàlla nañ ci àgg jàmm
4: amin amin
5: te li may bàyyiloo xel nit ñi nag bis bi dañ koo jàppee bisu bànneex
4: wallaay
5: te sido bisu bànneex bisu ñaan la bisu fàttali ko Serigne Touba la bis bi nga xam ne moom la Serigne Modou Moustapha jëlee Serigne Touba njëriñ indi ko Touba
4: wallaay
5: mu fanaan si Touba
4: wallaay
5: bis boobee dañ cee war a dundal bis bi ñaan ci yàlla
4: lay lay señ ablaye ndey sa lay
0: waaw
4: ku baax señ ablaye
5: ñaan ci yalla manam suñ borom def jamm ci rew bi
4: amin
5: ndax rew mi tang na jëf
4: amin
5: tang na tang wo xamne buñ ko ñaanal ci def ci
4: lay
5: yalla xamne ne dañ ko
0: lay
4: deug
5: ndax bi fi rek moy bi ci suñ dug
4: lay lay
5: bu fi ñu nak moy kay leen sante dama yalla way bi ci moy bi bo xamne su ci way ñaan mu nangu
4: lay
5: man koy fatali sama mbokk julli yi sama mbokk tal bi yepp ñu yor kurusi ko ay ñam ñe ko ta yalla
4: tax
5: te baña dajo di waxtaan
4: wallahi
5: te baña dajo di def lo xamne yello wut ak
4: wallahi
5: dañu jang alcorane jang xafay yi
4: fatu
5: ci sun tuba
4: wallahi
5: diko ñaan ni yalla diko ñaanal suñu borom yok ay leen tan ci barki sam jibo tan ci mu bayyi lool la bëgg ñu koy def
4: wallahi wallahi wallahi inshallah
5: bi bi tu banex bi
4: wallahi
0: wallahi lu yeer nga wax
5: bi tu ñaan la
4: wallahi
0: ñaan la
5: suñu taxayal beeg
4: de amin barke señ touba
5: suñu taxayal beeg
4: de amin barke señ touba
5: inshallah waccu tamay kaddu ndox li duuf ci nak bi
4: dañu ne xajju wallahi wallahi xamna lool wallahi xamna wallahi xamna
5: lool señ ba ci fepp ci zak ci fepp leg li duuf ci nak bi yeex
4: wallahi xamna lool
5: señ ba tamay kaddu xamna am nañu wara dugg ci
4: ci wallahi
5: te mang ni de jallon koor mang ni
4: wallahi
5: wallahi
4: jerejef señ ablaye
5: man di ñaanal ablaye sam momit
4: ablaye sam wa mi ngi lay dégg wa wallahi
5: yalla ko yalla defal jamm
4: amin amin
5: di len yenn wa rajo bi mang na di jale bayma teen
0: neesalam bayma teen jeng wa ku baax neesam deug
5: ku baax daan jek ñu fon dimanche di ko
0: ande ko yenn
4: daan neesam
0: waxte la bi teen
5: dimanche bu dem bu dem di wax bu jaram ko
4: daan teew neesam
5: mang na ko jale bu baax baax di jale jale di ko tek
0: na antene bi ko doon ñaanal wa deug na deug na
5: di ko ñaanal suñ borom ci bes bi
4: amin
0: amin amin
5: yalla je deje
0: amin way amin way
4: assalamu alaykum jerejef señ ablaye jerejef señ ablaye señ ahmadou señ ablaye mi soppeb jantre bi fm la lol bu koy baxé bu koy diglu
0: ñu do nak fay
4: bëgg lol señ cheikh ali
0: deug la
4: diko bax
0: ndax koku mu wax non ku du diglu radio bi mom
4: diko xam deug la deug la
0: deug
4: la ku bax
0: tawakkallah
4: deug la di jambar señ mohla señ abd karim
0: waaw jambar la lol ndax li mu wax ni mom
4: ku diglu radio duko xam
0: waaw deug la jambar deug la jerejef ak bis bi lim ci wax jarna baye xel
4: mais
0: bisub ñaan la bis la bo xamne bisu delu wat ci yalla la kon bisu ñaan la wax lu am solo lu jara baye xam wax deug yalla ko fi lay ciam jere jeuf tabarakallah su ko defé kon xamna rek ñu meuna teunk rek kon jotaay bi yëkëti ko la waxtu yi mom jotna bëgg baye Moustapha ñu jéggulu nak dem la kat bi
1: ok xama rek dal sant mo mën romu sant sant ok sant rek tambalé ci kilifa yu mag ya xamna ñom ñoo def li lepp baye ko dem da bu doono ñom man li mëna baña xew
4: ci
1: waaw leen fatali ko leen bu baax baax baax di leen ñaanal parce nak ñom limu fi may dama danaka dal ci dama jaxaso dal deug deug ndax sama xol dafa sedd bu baax baax baax ndax xeyna man fi ni bu fekkone nekkuma ci biir Moustapha ni xiyaret xeyna man ma nekk ci luñ may yedde waye bepp Moustapha nak bu nekk ci biir Moustapha ni xiyar bayna la xel bay dawlo ma yedde amul men Moustapha mu ne ci bir Moustapha ni xiyar te bayiwuma la xel ci nawlo la taw ci mbedd bi nga na xala keur ba Moustapha reusena ko Moustapha buma ko reusé yalla gën te bir reusena ko Moustapha kon limay sante moy sante gi benn bi top moy ma ngi siaré wa tindodi yep ndax man tindodi la am
0: wa tabarakallah
1: tindodi rek la am
0: ndeysan
1: ma ngi siaré wa marché ba
0: wa ndeysan
1: marché tindodi ma ngi len siaré ñep ñep
0: tabarakallah
1: ndax defena na daw bi ma lay laaji ci addiya fukki kamil lañ amone ak ñaar
0: est ce
1: wa marché ba
0: inshallah
1: ngeen dox lay ma fukki kamil ak ben
0: est ce
1: waaw moy kon ma ngi len sam newon na len nak suma demé bi yalla do ko ba ma ci radio ba da len deg ta ñaanal len ci daraaji yalla ak yeen bi cheikh mohammed mustafa marché bobu ci ku teug muy serigne cheikh mu and ak yow ba téméré atam tégal
0: est ce
1: té marché bi barkel ñi jaay ñepp ñepp jar jamale ko ci serigne jaay lo ak cheikh jaay ciaré ak soxna fadja ak ñafa nek waaw ñu ñom ñepp ñu siaré soxna ostlo ak ñafa nek ñepp ñu ngi leen di siaré ak num tulati bongal mu re mom ko xamne mo nanaka mom na may albal bok xassit rek
0: waaw deug la
1: muy soxna ngone ñay no ngi siaré ñepp
0: muy jëwri
1: waaw di xamle rek ne no ngi soñé rek ci magal gi ko ñepp waxe rek
6: bis boobu itam muy bisu alquran bi ren dañ ci xaw am kii dañ ci xaw am woyofal tuuti ndax programme da bari waaw waaye dañ koy def bu tibaare bu timisee mu jeex képp kuy ñëw nag képp kuy ñëw ca barab ba na nga xam ne gis booba barab booba sëñ tibo sëñ mënu saako moom waaw ka biñ nañee ci bëyti màggal yi du tool ñeenti at ci gannaaw dañoo andi woon ay case acité am ci mag ñoo xam ne bu ñoo joxe boo case acité weex yi ñoo fi ne boo ko laay dee nopp tour gi seen ko mooy lay lay di ay case case yi ban ñu ne ma daa mel ne dafa seer xëy na jaayan da noonu ko bala fa nekk lu mu gàtt-gàtt te mat ñeenti téeméeri case wala ñeenti téeméeri case nga xam ne buñ ñëwee dañuy raxas rek dellowaat xëy na ren nag suñu Moustapha dane moom xëy na case yi am na yeneen bagage yi war a soxla ndax case yi nangam kon képp ku digg nag na Moustapha Ndiaye gi ci mbedd mi na xam ne liggéey seen mënu saako sax jóg waaw lu ma waay jox ci addina gisee mënu saako bi sax mënu sax waaw ko ci ndigal rek ndax nag damaa def ne yoon wii di yoonu ko Serigne Touba laaj mënu fay jóg ndax Serigne Touba mujj koon laaj ñaar fukk ak juróom ñett tamit Cheikh Moustapha laay laaj waaw kay lii na moom mooy li wér maa ngi siyaare ñëpp si Amadou maa ngi siyaare nag sama maam Abdoulaye Samb nee naa ko dama am maam gi sant sam maam Backy Samb waaye dafa ñaaw maa kon maa ngi koy siyaare nag li ngeen di wax ci moom
7: jërëjëf
6: ku nit la insaanu kaamil la nit la nit mooy am na yar am na teggin am na respect noo ngi lay ñaanal yàlla
7: nañ ko seen
6: yi di wéral la mu soob yàlla sa sañ jàndam bisimilah kon nag sañ Moustapha Bisri mu ko
7: borom big bi
6: waaw maa ngi siyaare sama rakk ji baax si moo leen baax nañ jaay docteur bu bisu démb bi mu solo lool maa ngi koy siyaare bu baax baax di siyaare soxna Magar Fall soxna am day ko Magar di siyaare soxna day jaay sañ xaarim sama waa kër yëpp maa ngi lay siyaare siyaare waa tudd yëpp bàyyi kenn ñu ngi siyaare siyaare njaboot Cheikh Leye Rose Ndiaye yëpp nag jaay jërëjëf
7: jërëjëf sëñ Moustapha Ndiaye daa mel ni kon am na solo kon wax mbokk yi loolu moo nekkoon kon waxtaan bi nga xam ne ko siqoo nag waa daayira Moustapha Niel Akhyar bi nga xam ne ñun ñëpp ci lañ bokk muy turu ndoy Cheikh Moustapha yi muy wattaay bi ñuy waat jëmale ko ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy bisub Cheikh Moustapha bi nga xam ne ci la jëlee si jëni Serigne Touba fële ci Ndiarème indi ko ji dëkkam bu sell bii di Touba di Inchirine Moharam nga xam ne wattaay yëpp ci la jëm dégg ngeen Serigne Moustapha mu ne ba tàmbalee njàngu alxuraan mi moom ci bu yàgg rek ndax moom li mu wax ci moom la jàng ci li mu ay camion kenn xamu nu mu toll joon na fi ay dog yi basmala ak ya salaam ak dégg yaa xëy yaa xëyum salaam àll ne bi yëpp 6666 kon nañ ci góorgóorlu waa ji alxuraan ak xasaayit ak salaam àll ne bi jëme ko ca bis ba ñoom ñi ne dañuy amal ab ziar waaw tabarkàlla dëgg la waaw sëñ Moustapha nee na képp koo xam ne Cheikh Moustapha mooy sa turando wala ngay soppeem ñun ñëpp ko sopp dog yi mu joxe doo ci mën nga def ko muy basmala 6666 yaa salaam 6666 yaa xay yaa xim 6666 salaatu ala nabi 6666 yoo xam ne ci nag ñaari xeet su ko defee incha allahu dañuy amal ab ziar ñoom it ajjuma ji ñu dëgmal rek ajjuma ji ziar bi 17 heures lay doon dafa mel ni xalif bi moom mooy ñëw boppam ci ziar bi fii ci béyti kon ëpp naa wute kon ñun ñëpp ko nañ àndoo dem ci ziar ba naka noonu tim bëccëgu màggal ba tamit ñu ngi wax Cheikh Moustapha yi kenn ku ci nekk na nga defar ndab ba mu jekk nga indi ko diggante midi ak une heure lépp dañ koy boole jébbal ko xalifa ba incha allah kon daa mel ni mbokk yi loolu moo nekkoon waxtaan wi yaa ngi eggoon ci bis baag jàmm eggin wa gën dara jee Serigne Touba Khadim Rasoul ñoo ngi sant suñu baay Serigne Moustapha Diop njàndam suñu Serigne waaye Serigne Moustapha Alioune Bachir tabarkàlla borom mbing mi moom ñoo ngi koy ziar ñëpp laay sàmm suñu jëwër ñun ñëpp Serigne Cheikh fële ci Louga Serigne Aliou Serigne Ibrahima fële ca Dakar ak mbokk auditeur yi nga xam ne dugg nañ ci waxtaan wi muy Serigne Sohaye Badiane ca Dakar soxna Oumidia ca Louga ak Serigne Abdoulaye Thiam mi nga xam ne moom mu jot dugg waaye soññant bu baax a baax a baax a baax kon ñoo ci fa kàddu yi santaan ñëpp gërëm ñëpp di wax ne kon wa axiru daawana alhamdulilah rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu.

0: yegul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagas la jël xana bagas yalla ya bilab zafer yegul tinul muridi ñoko naxasal muy fasne ay bagas
1: a'udhu billah bismillah inna waliyallah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw biñu jitalé musulu ci sétané tambalé suñu kaddu ci turu yalla subhanahu wa ta'ala di jul ci antabi sallallahu alayhi wa sallam ñong leen di nuyu ci ñeub l'islam ñi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jital ci ñeub bi cheikh muhammadul muntaqa khalifatul amni tariqatul muridiyya di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi tawiral ko waye tam di nuyu serigne cheikh bombali mbacke ñi nga xamne moy khalifa cheikh muhammadul mustafa al karim diko ñaanal suñu borom yagal ko fi teweral ko ak mbolam njabatu serigne touba gep ak talibe yep li nak lenn ci ay ndenkan la yo xamne cheikh muhammadul mustafa al karim mi nga xamne mo yeke wotu cheikhul khadim radiyallahu anhu di al khalifatul a'zam moko defo jeme ko ci mbollem talibe yi ci ndenkan yo xamne nak dako daan def ci len ci ndaje yi nga xamne mouride daan nan ko daje lu ci melni magaluk hisruna muharram li bis bi nga xamne ci la wala guddi gi nga xamne ci la serigne bu mag bi radiyallahu anhu dekkale ji ak boromam fi ci touba al mahrusa mi ngi toll nak ci juromi ndenkan yo xamne mbokk mi di serigne mbacke diop khundor di jambar lol di gesukat moko don dajale sunu mbokk nak di sunu xarit di sunu walere di cheikh muhammadul mustafa mbacke diyoli mom serigne salih mom serigne abdou jambacke diyoli sakwon ci nun ñu fii ko ngir mu gëna yaatu ñariñ li gëna yaatu ci mbollem jullit ñi ak mbollem mbokk talibé yi ki di yëkëti kaddu gi nak di firi ndenkan yi moy salihu mbacke diyoli mom baye serigne mbacke mom serigne abdou jambacke diyoli diko def nak ci ndigalul magam xaritam di cheikh muhammadul mustafa mbacke diyoli bok ci ñi nga xamne ku ne xamna seeni taxaway ci darul fundus rawatina ci turondo yi cheikh muhammadul mustafa yi kon ndenkan lu jëk li cheikh muhammadul mustafa al karim da ci soñi talibe yi ci lu jëm ci liggéeyu jumaa touba ji nga xamne ndigalul serigne bi la serigne bi joxe won ci ndigal denkané won ko denkan lu ñëk li mi ngi tamalé ci bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd
2: jinyar fm lergue fm
1: kon cheikh muhammadul mustafa al karim dafa tambalé ci tuddu tur yalla jël ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam nuyo ci nuyo l'islam bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dali wax né fa inni usikum ayyuha al muridun bi taqwallahi ta'ala wala sax ñu wax non rek ci walaf bi mu gëna gatt neena ma ngi leen di denk yeen mbollem mouride yi ma ngi leen di denk ngeen ragal yalla ci farlu ci top ay ndigalam tay watandiku ay terem te ngeen xamne ak talibe du yam ci ay wax rek waye dafa am yu koy firndel di tektale wër talibe ga yoyé di firndel talibe gi nak tay tektale ak wëram la ca jitu moy nga deggal ci bëgg sa sëriñ ak diko liggéeyal sa kem katan la ca tek ne képp ko xamné bëgg na dara te bëgg gëm bëgg loola deggu ci mom loola mu bëgg da koy gënal luddut mom kon lim jublo jundi fofu day melni modi bëgg giin bëgg sëriñ bi bu fekke deggu na ci ñun serigne bi dañuy gënal kudul mom bu ko defé nak loola day feñ ci suñu lamine di jeexital ci suñu jër ci ñuy nango jëf li nga xamne mom la serigne bi sakku ci ñoom ndax kat innal muhibba liman yuhibbu muti'a kep ko xamne ko am ak tioxel la day top ka nga xamne mom la am ak tioxel ci mom manam nit ki lay tektale ne bëgg na mbir sangam wala bëgg na dara day nango top lolé mu bëgg kon dal ki bëgg mom day nango top kam bëgg da tété ne seeni alal ak seeni dom bu mu len fat bi mukk walis tuddu yalla ak fatliku yalla lolu aya la bo xamne mi ngi ñew ci suratul munafiqun aya 9 wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da min non lañu ci aya ba waye min mi xeyna non la ko

0: alamun neena dunuk aduna gu sufa gi dal dun ludul am fo aki ay tiaxan aki fo akum fo aduna dal dafa melni ay tiaxan aki fo rak la waye dal na ngeen xamne keur gu mujju ga moy moy deug deug nak ak dundu te moy dunduk alakhirah ga dal moy deug deug ak dundu bu fekkontene xam ngeen da tete ak benen aya ci sourate ali imran di aya 157 mu wax ne la maghfiratun min allah wa rahmatun khairum mimma tajma'un ngeen xamne ngeegal lu bayiko ci yalla ak yermane yalla mo gën fuf li ngeen di dajale ala li adna yi ngeen di dajale sakku ngeegaluk yalla ak yermane yalla mo gën ci yeen mo gën lolu fuf ci yeen da tete gat benen aya ci sourate at-tauba di aya 72 ni waridwanu min allah akbar dalika huwa al-fawz al-azim ngeeram lu bayiko ci yalla day mo gëna reey mo gëna mag lepp ta lola nak moy texegu mag ga tegar ci benen aya ci sourate ali imran bi aya 152 ne wala khad sadaqakum allah wa'ada yalla day deggal na ab dahalam lam digi won deggal nako ba tay mo wel sonye yoy ne sen borom mo len bind ci ciobarem ngir ngeen jamuko wursagal len ak dundu ci ngeneelam tay tam ngeen xamne da ngeen faatu comme ni ngeen di nelawé waye da ngeen dekkii comme ni ngeen di yewo ama nit ki mu nelawé day melni ku faatu waye lolu misal la ci jëmmé faatu mi nga xamne moy faatu deug naka non itam bu nelawé ba yewu itam day melni ku faatu ba dekkii day melni ku dekké ci faatu waye tam lolu day misal dekk gi nga xamné dinañ ko dekk ginnaw buñ faato da ci tek né nak na ngeen bayyi xel né yeen ñepp da ngeen delluat ci seen borom ta dana leen xamal li ngeen doon def mom cheikh mahamoud mustafa batay mu wax né jamono ji ak faté ak saggan bari na fi lol waye nak ma ngi len di fatali waxi borom subhanahu wa ta'ala ci sourate ali ci sourate ibrahim di aya 42 ne wala tahsibanna allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun xam nga ñi ñi ngi bari nañ ak fatte lool ak saggan waye yalla mom bu len ñortu mukk ne dina saggan wala dina fatte len ci li nga xamne mom la tonkat yi di jëf kon na ngeen tuub jëm ci yalla ndax na ngeen tuub jëm ci yalla ñeuk bis di ñew bo xamne ñeuk bis bo xamne ku nekk ci yeen dina am lu ko doy seuk fatubu ila allah ta'ala qabla an yakuna li kulli imri'in sha'nun yuni kon ñeuk ñuy ag ci bis bobé nga xamne nit ku nekk dana am lu ko doy seuk na ngeen tuub bala ñu ag fofu da ci tek ne na ngeen sakku ak muccu ñeuk muy faat ñeuk ak faatam ni ngeen sakku ak muccu bala leena faat te ngeen farlu ci ndigal yi ñeuk ngeen ci lottu wala ñeuk waxtu wa nga xamne mom lañ ko warona joxe waxtu wa ñeuk waxtu wa di wessu te ngeen farlu ci ndigal yi da ci tek ne nak bokku na ci yi gëna deugër ci sababu muccu ci sababu yi nga xamne moy tax ab talibé muccu bokku na ci yi nga xamne itam mo gëna mëna japp ndalal talibé bi yegg ca lam bëgg modi ñu tawfiqal ko ci li nga xamne mom lañ ko tanal moy yalla dimbali ko muy jëfé li nga xamne mom lañ ko tanal ci ay jëf yu baax rafetal wërsegal ko itam rafetuk top ndigal naka non itam bokku na ci texegu mat bokku na ci texegu mat sekk yeen talibey
1: taxene ci ñare fam lergue fam
0: ci ngeen ja reey ab ciir yi nga xamne mom ngeen bëgg bokku na ci likoy maye ngeen yitte wo mbiri jumaaji nga xamne serigne bi ci bopam moko diglé banop itam deggal ci gimiñam mom serigne bi ne ndigal la lu bayiko ci yalla mi nga xamne moy borom minde fi jaare ci Sayyidul Mursalin.

0: Nanti aku nanti gana pun Dihuratul Uskak
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حدود دائي وأرجو عنده النزل. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد. فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا زهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه. بوكي خديتي ويتولي دلن جام تسن جتاي بي دي خلا باو خديم موي ام بيسو سات ان شاء الله في وقتو وي ني جاغليل كو خليفه سيرين توبا كون دنج كو جابلي جاغليل جابوتو سيرين توبا gennou xatam ak roti sen tedd ngay jikko waye sen doxine ak sen doxalinu sel ci lepp di ñariñu kasse di yeesal sama tiant ak sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikhna ci ahmad al khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu te ñaan sun borom di ñu ko gën di fayal. Di ñaanal mbolim suñu kilifa diiné ñaan ko and ko bu ziar ak ko tiant ak fuñu mëna né nak de ñaanu mu ciak tawfiix di ñaan suñu borom defal leen ko way ña jitu ji ci ñoom yalla suñu borom di gën di yéssal yërmane ki leer ci ñoom di jaar ci jawriñ ji di jaar ci buntu bi di jaar ci borom passé bi ak mbékté mi cheikh mohammed muntaha yalla sunu borom doli ko kul shay'in yuntaha cheikh muntaha yann fi yag lol te wer lepp lu mi yene ci la gel khadim muntaha yann wax ca yalla jëf ca lu kay bepp ñort mbokki jeer ngeen jëf sant nañ leen bu baax ci seen tewu seen baye xel de ñaanal mu ci ak tawfiq di sakku ci entam ngeen ñaanal mu ci ak tawfiq te ñaanal ñu jup ak ngeerumul yalla way ñaan ñu itam yermane yalla ak ñeegalam diko ñaanal bepp julit rawatina way jitu ci ci keeru deug ga ma ngi sakoti ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëf ma makoy jëflante lepp lu may yengu lepp lu may dox ma makoy doxal lepp lu ma nek ba ma mel ko ma wone ko sama waxin sama jëfine sama doxene sama doxalin ne lepp teggu ci deug ne lepp teggu ci manuté waye tam na sel kon nak na yalla rek tax mbokki assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah tay ñu bëgg ñëwaat ci jambar tay ñu bëgg ñëwaat ci borom pastif tay ñu bëgg ñëwaat ci talibé deug kon xana mouride sarikh lañ bëgg ñëw dañu bëgg ñëw ci borom yitté ju kawé dañu bëgg ñëw ci borom deug ak dogu ak deggal kon dañu bëgg ñëw ci fulla ak fayda kon xana dañu bëgg ñëw ci ciofer gu deggu ci cheikhul khadim radiyallahu anhu kon dañu bëgg ñëw ci hakim wala bok hikma lañ bëgg waxtane tay nga xamné ay kaddom leppam jarign la way di firnel xam xamam di firnel ak deggam alquran di firnel tam tabarakallah ak yene ñepp ñu jarignu jambar joju mo ne ko ñettelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu cheikh abdullah mbake radhiyallahu ta'ala anhu di siar sen sidi mi jawri ñam di siar njabur cheikh abdullah di siar njabur cheikhul khadim cheikh abdullah ligel serigne touba rek ko ñoron ndax jëmi serigne touba da ko ñoron bëgg ko lol sopp ko lol motax itam lepp du serigne touba bëgg cheikh abdullah taxaw na ci bëgg lolou waye amal lola jëmmal ko lol motax deedu lim fi nek lepp ci taxaway bobu la nekkon taw xon nako itam li fi ma fi nek serigne touba rek la fi nekkal jël leppam nak dox ko nim ko joxe won rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni waxone ne ak mbaxam pesefam ak njariñ gi nga xamne jariñ nako doom adamay ci xamewu ci ki ci jégué ak ñi tuddé ko sori loolu dañuy jégué séré nañu ko ñu sar yi tam ñu bari ñi nga xamne xam nañu cheikh abdullah jëflenté ak mom séré nañu ko do na ñew lélé ci ñi nga xamne ñoko séré ca doon ño xamné bokku ñu ci wa Touba ci niñ ko mëna waxé ci aada waye nak ku dib julit japp na ñu ci wa Touba nga wara bokk xana wala bokk ca nga bokk ndem ne nga julit nga rek tamit dëgg ci yow tay na dañuy déssu wa ci att bi am duñu génn Touba ñu ci kenn ci kangam yi ñu kenn ci ñi nga xamné tabarkallah ci mbokk yi lañ waye tam bok ci ñun sëriñ bi bu sëriñ Khadim ka mom de amna ay abiyat yo xamne def nako cheikh abdullah maké di law anhu ci bobu da ko doon kañ diko ndokkel diko bak ci taxaw gi mu taxaw ci gëna label dëkk bi sétal ko ci lépp lo xamné ay tiaxan la lépp lo xam am fola lépp lo xam ay téré la ngir mu gëna mengok li tax sëriñ bi santol ko la motax sëriñ Khadim ka dañ ko Touba lana tabat nufusun nasi fi Touba wa hafat binal afaq la wala ni mako leralé lelek bindi day xawal lendum lelek néna Touba day ñal nañu ñun mo taxé ñal nañu xolal fu ko tambalé am ak xéñ li ci mëna way ma sha Allah dafa xéñ ci def xati xam mi wax ci limi wax nga xam ci la jëm nga moko taxaw juk fofu la tambale beydi waye waye jël chance bi nga xamné moy li liñ ko xamé ni xamé baat bi ci waru luxa Touba mi ngi fi di taxé waye mi ngi bëgg wax tam ci téré yi nga xamné ci xam laat téré won nako lepp lu jaadu ci Touba ngir label gëna label Touba ci loolu la jëm mu tambalé wax jëna ci Touba jëmé ko nak ci né ñun kon taxé ñel nañu kon mune taxé ñel nañu té itam xel nit ñi ñëpp dal nañ ci tu ci nek yi nek Touba kon loolu xam nga amna lu tax mu diko wax bushra lana fal haqq yahdimu batilan wa yasudduhu anna fadal nifaq lisan señ khadim kanena mbekté day ñal nañu ndax deug mi ngi mabbu ak neen deug mi ngi mabbu ak neen te itam mi ngi koy dumoyu lo di ñu dumoyul neen ba taxna kon ak na fekk day dal den ci ñun seen xadim ka batay ci bak di ñu bak sahab la han bak radiyallahu anhu mu daan ne jaa al huda wa rasdu wa ta'ad al aza wa min al hawa wal ghina fakka wa saq ndaysan ci seen xadim ka neena deug de jub ak jub ñewna kon sahab la ñewna moy jub ñewna gis nga lim ko nurole lolu istihara la ci balaxa dan ak njub ak gindi ginde ñewna gindiko nen ak lor lor sorina waye li nga xamne moy top banex lolu tamit dagna te bu doono ab jeng ñu ne tenku ko na ndaysan mune khabbat nawaya man zannu wa nufusuhum maridat wa laysa ladai ha triyaq ndaysan iskay wala lila da fi ha triyaq batay nena sin khadim kanena ñi nga xamne seen yene refatu ton am dañu dikone bëgg nek rek ak yaq ci dëkk bi nga xamne ñoom ak yaq rek liñ ci bëggone nek ak li nga xamne sëñ bi bëgguko ñu bëgg ko fe nek tax nga lolu ba légui dañu gis ño xamne lélé da nga naan xana dañu jaawale dañu bëggone dem ci benen dëkk xeyna ñew fi guddii wala dañu takkon seeni bëtt ñu wacc ci Touba ci xamu ne Touba lañu wacc ndax ni ñi doxé ak ni ñi waxé ak ni ñi jëfé ni ñi jëflanté mengo wut ak Touba kon lolu dang koy gis ngay gis ko xamne day romb ci ab koñ supporter ak jigen ci ab moto ci ab jakarta da koy neubutu nak kon xamna ne lolu baxut lolu mo ci jax ndax lolu neubutu ndax fami jaar ñimu ta jaar ci karamu fañ di romb ay ño xam xamna ne dañ ko andi jafajef fa jaar lu jaar fofa day jaar ci koñ yi nga xamne xeyna xawna sori digg dekk bi tuti dekk tuti ñi nga xam ñom la seen bi denk ci war may Touba tam xeyna ni duñ ko gis fofu lay jaar day ko xam day supporter ak jigen bu ne ba ci koñ ba nga xam ne bay waji dug koñ ba
1: ñeñ
0: mu wacc jigen gi mu dox dem am bu agge mom di ñew da ngay defene mom ci sare di la dugul wala ci auto ya fekk dañ ko ak goor ko supporter won ci dafa jekku sax dafa refetut dañ ko xewal waye jigen di koy def sax bu ko respect sa bop woro di nangu ak goor di la supporter ci Jakarta lele nga wax kenn nak muy layto nan sama rak lak sama mbok lak sama soxna lak way bu ko doni tefatu wax yaangi ci digi meddi mi bi de soxna yaangi ci digi meddi kon ah loli lu mata moytu la rawati ni ci dekk bi di Touba rajax rajax yi sol gu gatt gi sol gu yarax gu ñaaw gi ci jigeen ñi wat ba ci goor ñi jeflenté bi tiaxan yi kaddu yu ñaaw yi lepp dang koy dégg ko gis lool nak di jéma saboté mbirum señ bi la ko ko defu né ya jéma soufé rek way señ bu mom yëkëti ko na ba nopi sablar na ngir bëgg ñepp muccu yéne ñepp muccu motax lepp lu nara andi lorangé danañu ko fégal ba nopi nak taxaw ci tém nak bëggar ci bakkanam ni mako fi waxé woon ko xamné bëgg nga muccu dana tax mo gar ci bakkanam ngi nga muccu yow lool xam nga lu yéme la nga muccu moy lan moy jaaxaan yi nga nek so ci continuer loola ngay tek ëlëk man na ca fekk mom na mu bëgg nga muccu ba loola ngay tek ëlëk do ka am ba nga démé ba nga xamne gis na né ñi amna ci ño xamne kat ñom ragal nañ la rangé ëlëk ah waye tam ragal nañ xup wala ragal nañ yeddangé ñooñu ñu bayyi way amna ci ño xamne ñom dafa melni setan da leen ngeem ngir ñu yaq man nañ ko bañe yek nak setan day seen ñami utiliser amna ño xamne dañu am fulla dañu am xamé amnañ tawfiq yalla setan mo leen utiliser ci yaq way amna ci ño xamne nak dañu xawa way lol ci pass pass ak mbirum bi rek mbirum xol ak ñaak xam ak lu bari dajena ci ñom lutax setan man leen utiliser jëfëndiko leen ci yaq te duñ ko yek amara sa duñ ko yek nak ko ci wax du nangou ne mi ngi def lo xam day saboté mbirum señ bi wala mi ngi def lo xam ak moy mbirum señ bi la wala lo xam man nako genn ci talibi deug du ko nangou mukk bo xé sama la ken jaakuma joxe addé ken daakuma ki sama sëri newon na ma la bela nga di ko am sa da nan sama bay ni sama mam na way lolu lepp yow sa yone ko ci gis nga am solo moy xola ba xam li señ bi bëgg yang koy def fa la deet soko jëfé su boba bu la serigne tagge wala mu bakale ngir sa adiyé wala ya ngay def fa lu mel nonu su boba lolou mom da ngay xamné barkal la and na wa ci ko defu tam ci serigne nim na mëna bakal lu mëna def wa jëf je nga def mom la gis lolou ci kaw kay da na ko bak da la ca bak wa ndax la ngay koy neub diko def xamnako la ngay neub diko def ci tiaxana yoy ñi moko def ci kanam kay su fekkone na yaangi def sey addi yak def li nga japp ne moy sa moy ak talibi ci kaw bana bor ko sa tiaxan ya nga don neub nga fessel ko ci kanamu señ bi diko def bana pi señ bi continuer di la bak su boba nga meena boba mo man nga taxaw ni ah wax deug yalla man wacc na ndax kat samay tiaxan ak li may def kon li tiaxan ndax señ bi bak ke sama kilifa bak na ma ci waye ken ñi mu def lool ci kanamu sa kilifa ci kilifa yi nga xamne ah ñom lañu xam ñun nga xamne angib rek la ñor kon motax cheikh abdulhat bañ ñepp loraangi tay ak ëlëk bu amé ño xamna nak ñom jëm ko bañal seen bop mu ne akon légui nan leen jëm ak tégil loraangi ëlëk rek ci yamal leen ci loraangi tay ji manam daanu tay mo gëna woyef de ndax bu ëlëk mom da doy war lool motax mu daane ko nak ko ci defati ah seen bir du jëm ëlëk waye la ci fekk fi lay doon musiba bi fi lay tambale mu japp na rew yob ci nungu sin ni ngi koy faral di wax
1: ngi deglu Tenière FM 88.6
0: kon lolu mo gëna woyef ndax ca koku dafa dem ba se ci xamne li kep man ci mom dara ngir mu muccu ëlëk mu ne kon dédé duñ ko tanal musibam ëlëk nañ ko tanal musibam tay ji ndax rek mu mëna safaru ci jangoro yi xol ji mu nekké bu ko defay tek tabarkallah dana ko jariñ dara ko musalit motax señ khadim ka dan yi xam seen yene dafa ñaawoon ak bëggona yaq seen jortu moy bëggoon mbir mi yaq ak bëggoon mbir mi xajam rawate ci dëkk bi di Touba neen ñom soy nañ bu nono ñuy rebb ñu soy nañ te ñu sax seen bakkan seen xol dafa febar ci amul ko mëna lunk na bu ko defé bu doon ab troqué bu len dugg ñu né amul lu ko mëna lugg xara luddul genn rek ci ña taxaar yoy ci jema top cheikh abdallah ci lim len di wo moy nekk ci dëkk bi ni fi señ touba ba ko fi nekk señ khadim ka neena fi aadi shaykhini nartajihi li'annahu ra'in raa fazakat bihi al akhlaq allahu akbar set deug seigne khadim ko dem wax cheikh abdallah neena ñoñu ak seeni tiaxan yu ak nonu ñu mel non ak bëgg yaq gi yépp ba tax na loolu ñu doon jéema def soy nañ seen jortu tam nax na leen ndax dañu nekk ci jamono yi sëriñ bo xamné ñun dañ ko yaakar lool ndax mom ab sammu la ta sammu na nak da wara sammu nako de motax jikko yépp baxé nañ ci mom jikko yépp sell nañ ci mom te ko moy cheikh abdullah xamatu da ngay wax ni way gisoo tuddu guntour yi waye ni mo la ko joxe dir commissaire rek da nga xamni cheikh abdullah la waye limu wax ni sammu la mo xama degona li cheikh abdullah mbacke wax radiyallahu anhu dalne kepp ko xamne liñ fi téré né nga dang ko def ak bismillah né tay budé tay li juddu tay rek dal na ngeen xamne ab samba ma fi ba ab samba ma fi ba kon mom ab sammu la kon kepp ku yanu saw ñaawteef ba ko duggal fi ci lekk bi Touba bi wala nga bëgg ñag Serigne Touba bo rek da nga fekk ab sammu bu mat sammu muy Cheikh Abdoulaye mu nekk ci buntu ba su boba da nga depp ak la nga yor fi la yalla defale tawfiq nak nga sanni ko ci gannaaw ci all ba ci jema dugg bo bëgge dugg kon Cheikh Abdoulaye mbacke loolu am taxaway la wa am solo kon ni ki defo wara taxwe na kenn ku ne ci yeen ab sammu nga ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam waxe te kenn ko ne la nga doon sammu kon nak ki jite kërëm ab sammu la ci njabotam ni ko no ki jite quartier ki jite dekk ki jite gox ki jite rew ki jite daaira
2: cieñex fm
0: sëriñ ak talibum loolu lepp kenn ko ne ab sammu nga motax mu ne ko kon ab sammu la mom Cheikh Abdoulaye Mbacke radiyallahu anhu ndaysan kon seigne khadim ka bay di wessu lu fofu way dañ ci tek sun baram fofu ngir wax ne mom day li mu tambale ci Cheikh Abdoulaye day melne da nga jakkalu Cheikh Abdoulaye rek munu koy misalal ndax taxawa yoy mu taxaw kat tawati ci téré yi ak anam gu xereñ lim ko jaarale xam dafa ñëk xamlé ba noot nit man na def dara wal def dara ay téré nga wax mu ni xawmako won wala sun borom dafa bëgg ñu labéré nit ñi ba noot xamal leen ba noot su boba nak mu neen xamalé li baax xamal leen li bon neen li baax lañ wara top li bon lañ wara bayyi su boba nak ku defati do am lay xawmo motax Cheikh Abdoulaye ñi ka xamal nit ñi leral leen di Serigne Touba bëgg ci dëkk bi yépp am na ci fa xamal sax dafa andi bayyi nga xamni Serigne Touba mi ngi ko wax ci Madabul Fosséne xassida goom am teunk da ci ni mbeug ko nek ci Touba nek mu wax ko waye yu jëmi téré yi tam mu bind ko mu leer nañ mu fexé ba mbolam jabotu Serigne Touba gi fi nek ko jamono ñoy ñu signé ci ken ko sa signature nek ci xolal lolu nga xamné mëna disso la waye tam dafa bëgg wan ñepp ni li kat Serigne Touba ko téré du man dong waye térép Serigne Touba la tay tam ma ci fitna ji mbollem ñima bokk Serigne Touba ñepp ñoo bokkono yor bokkono téré ko man mom la muy kilifa gi mom mo wax ci sen tour ñom ñepp non la def mu daal koy bind ba nopi wax ko boole ci téré nañ ko fi def li tar nañ ko fa def li tar nañ ko fa def li loolu lepp da ko leral kon kenn ko nek na xol ba xam bi Serigne Touba Cheikh Abdoulaye tuddu lepp nga man ci xiyass lo xamne tuddu ko waye xam nga ne mok yoy ñoo bok atté ndax ay téré la yow sétta ba xam yaang ko defam dit bo ne defumako waye nga xol ba xam sax njabot wala ñinga jaboté ndax ñing koy defal defuñu ko waye ne man muccina re defumako waye goné de mom ay goné lañ da wala kenn mënul leen dara wala yow sa yu neeku ci su boba bu ëllëgé mu nekké ci jafé jafé bo tuddal la lonku de aw ndax taxawu len ci ab sam nga won te dañ la jew na nga dun sammi motax ñi nek ci dëkk bi ah dañu wara taxaw ñoom itam ci seenu njabot ndax ñi nekk ci mbedd mi ka ci kër lañ joggé kër ya amna ay boromi kër ñu war ñu taxaw ci njabot di jangal leen xamal leen way jëm leen yartam loolu lu am solo la war sel la dako leral ñu tar ko def nangam tere yoy non mako tudde ak non mako leral lu mat di fatali ko la

luma di fatlikoo la ndax buñ ko fatlikoo dana xam dana tax kenn ku ci nekk bu fekkee seytaane mi ngi doon def ci yow dilay jax jaxal dila wax ni ah lii kat sëñ bi tudd ko woon wala lii kat bokku ci su boobaa yow boo déggee da nga xam ne ci la bokk soo continue di ko gis ñu di ko def wala nga gis ñoo xam ne ña ngi koy def ci sab koñ wala dara nga xam ne ñii ñi ngi def loo xam ni dëppwut ak bëgg-bëgg Serigne Touba waaye itam dëppwut ak ku nekk ci dëkk bi ci Touba comme waxtu yi ñu dab waaye incha allah desna dee si Cheikh Abdoulaye bako ak borom tuba ni profa ak dina ñu waxtaan ni jël waroy lu jël woon ñom ni tippo yalla yalla tan ne ñu fete wo yalla yalla fete leen fepp ko top yalla gindi ko ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko ko leen jublu yalla rebb ko ne jitt yalla ci borom yok leer ki yalla mëna ci ñom ki fi nak tay ji borom pecc mi tim cheikh muntaha yalla fi yagul lu wër di siar bu baax seen sidou cheikh abdoulat njabar cheikh abdoulat yépp bayyi wuñu kenn di leen dig dajé ci baax jambar l'islam ki nekkon ñentel khalifa cheikhul khadim abdul anu mu cheikh abdou khadim ak radhiyallahu anhu mu nekk jëntu bëfum Touba ci xarlik ci Abdoulaye Sam ñima andal ci ñeeru fum Dakar Olaj Ibrahim ci ci Aliou Ndiay leer ge fum lu ci Cheikh lok ñima andal ak jubule ju bo jek jar ñu ko yene kep ko dëkk ma nga dëkk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
2: Na xam bu woor bu bari bo xamne mu ngi teggul ci alquran ak hadith na am man bok lu mu xamul bu lo rewel daf nan la xawmako te bu gisee keneen ku ko xam na la yebal ca koko nga dem xam ko wala mu and ak yow dem xam lu jiko wala mu xam lu jiko ca koko ñew na la diw neena nangam ñett sart yoy nako matal cheikh tarbiya moy bi ci top gannaaw bu melé ne koko ba nopi na xam liñ wax psychologie moy ilmu nafsi na xam bakkani doom adama yi ak seen misaj manam seen tempérament na xam sopp ko jamono ak jamu ji ak sopp ko bu ci nek limuy jëf ci bakkanu doom adama ak limuy jëf ci xolub doom adama xam itam xexewi jamono yépp famuy joggé ak famuy jaar ak bu ñëwé na nit ñi wara mel ngir mucc ci xam itam nan la ku mu dal ko xamne ki loolu fekk na la nan la lay délossé yoy yépp daf ko wara xam mo wara tax mu nek cheikhul murabbi cheikhul muraqi day nit ko xamne jaamuna yalla ba sax sap ak yalla xamne ciirem yépp lagina ci yalla foko nga xamne foko gisé rek taxal day dal di dem ci yalla nga xamne bo toge ak mom yalla di la yëkëti nga jëm ci mom waxtu waxame nit waxna waxam ni day mel ci yow ne garab go xamne mar na ñu suxat ko non lay mel ci taxal non lay mel ci tek roh kon ñet serigne yoy ñoy ñi am cheikh ahmadou bamba waxtani na len xam bu mu xam yooyu bokkul ak ni nga xamee ne doom aadama melo yu muy judduwaale te melo wu ci nekk ni nga xam ne noonu la posen di reyee dundu doom aadama noonu lay reyee dundu
3: xol
2: am jikko ak jëf yoo xam ne day wowal xol day tax nit ki dara lu jëm ci yàlla duutu ko sax te day fàtte boroomam fu mu toll yooyu mu di ko wattuloo nit ki te du daf ko koy wax rek génn ca waaye day ànd ak moom di ko ca womat loolu la cheikhul murabbi di def ak cheikhul muraqi ku nekk xam ne ne reggaay bu ëpp day wowal xol ku nekk xam ne ne nelaw yu bari day wowal xol te ku nekk xam ne ne itam bu fekkente ne sëriñ bi dafay daje nit ñi wax leen dem ñu dem te la muy wax du leen dugg goo xam ne balay dañ mu yàgg wala balay dañ ñu gisati leneen lu mel ne noonu wala ñu dajeeteeg moom la muy jëmbat dana jafe lool ñooña bu ñu góorgóorluwul dimbale ko ca dana ñàkk mat loolu moo tax war na ci bépp cheikh murabbi mu def li nga xam ne noonu la sëriñ Touba daawoon def moo di sàkk jawu joo xam ne maanaam milieu boo xam ne ba kenn du leen rax ba nga xamee ne seen i jàngoro wér na ba àgg ci melowoo xam ne dara duutu leen yàqal kenn duutu leen mën a wàll tawat ñooñee kenn ku ci nekk mu yebal la ci béréb boo xam ne yow itam danga fay def noonu bu yàggee réew mi dana daj ñëpp jub loolu moo doon li nga xam ne noonu la tàmbali woon doxal daan ko waxtaane gën a leeral boo seetee dundam bu jëlee tuuti ci dundam da nga gis ni mu tàmbalee ak njàmbaar gi nekkoon ci moom ak dogu bi ak fit wi da nga gisee ci loolu ne bépp nit boo xam ne bii jëriñ nga doom aadama yi moo xam ci wàllu adduna la wala ci wàllu diine melow nga xam ne moom nga war a melowoo daan ko waxtaane xam nañ ne cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu bii mu fi nekkee ci ndaw bi mu matee dal ñu jox ko cheikh mohammad bisa mi nga xam ne najaayam la moo ko dalal di ko jàngal ba am biiru jamono mu jox ko najaayam moom najaayam mu di tafsir mbàkke numbe ko koy amee ko di ko jàngal ba mu xaw wattu alquran nga xam ne alwaam daal àgg na la tajj benn ache danna si adaawa diggante boobu mu jóge fi dellu ca waajuram jàng fa farlu amee farlu boppam ba wattu alquran ba tàmbalee jàng xam-xam dellu ci fu ñuy wax cheikh Tambe Tukulor ki ñuy wax cheikh Tambe Tukulor di ko jàngal xam-xam di ko jàngal ba mu amuk ñaw amuk yeewu mu dellu si waat xam ngeen ne tafsir ma ba jaxu bu muy jaar ci réew mi dafa fangoon sëriñ seeg borom xam-xam yeeg buur yépp yóbbu nekkoon fu ñuy wax Saloum bi nga xamee ne moom ci boppam rey nañ ko ci toolu xare bu ñuy wax Somb waa réew mi waa Njaambur ak Bawal ak Kadior ñëpp dañoo dellu si waat ñi ci gën a bari Cheikh Tambe Tukulor moomu dellu siwul woon Mamour Anta Sali moom dellu si woon na ànd ak Labdior labjor nak doylo won nako naw ko bëgg ko ba nga xamne bëggul won di takaliko ak mom waye mamour ant salim musula nango jaxaso ak mom daf da nek rek ci dekk fep fu fi nek mu dem ber dekk bu ndaw bo xamne du ko sori ba waxtu wu ko bëgge gis ko waye du jaxaso ak mom bi labjor ñewé té sañ fuñu wax kër amadou yalla mamour ant salim dem patar nek fa patar gogou lako señ touba fek ba mu joggé salum ci cheikh sambatou color ba mu diké fek watu won alquran di jang fofu ci mom xam xam di jang ci itam kuñu wax ahmadul yadali ma nek ci njaagne di jang itam ci yeneen ulama yo xamné jégué won nañu fofu di jang bi nga xamé né labjor toxona kër amadou yalla dem fuñu wax suguer mamour ant sali dal di dem sañ ci fofu fuñuy wax mbacke kadior batay jégué ak mom non di mu nekké mbacke kadior Seigne Touba and ak mom ñew fa xam ngeen ne mamour ant sali ñaari at la fa nek dal di genn aduna ñaari at yoyu fekk na Seigne Touba amna xam xam bu doy war bu bari ba talif yu bari way nako diko jangale ba mamour ant sali sax jangale na ci téré yu bari wayam bo xamne mom Seigne Touba ji bu fam ak limuy ndaw ci at yep moko dind mamour ant sali jangal ko ay domam ñen ci ay domam ak ñeneen mamu lana wax ne ci at mi nga xamne mamour ant sali joge na fi at mi ci teggu bi ama ay sisi ndax sisi la fi joge manam bi gaday ga amé jinni ak ñetti témèr xam ngeen ne deg ngeen ñuy wax ne bañ koy denc serigne tay bu mom nga xamne moko julé won buñu aggé ci bamél ya bañu denc ko banof biñu fa daatan joge te mu waré wo mu waré néna ahmadou bamba baba ku nek xamne ne ahmadou bamba lañ ko daan wax wala serigne bamba wala amad sall ndax kagn ko tuddé bim ko woy fek mbolo mi bari beugule jeugat mbolo mi ba ak ci mom mu dox tuti bawon ko ne li lay wax mang koy deg mon ko ne dama beug mu joge fi ma and ak yow ak mbolo nu dem fekki lak jor bu ndeme nu jaal ko ndax serigne mamour ant sali xaritam la won lol nu geureum ko sant ko sakku ci momit mu tek la fa nga xamne fa la teggu won fa la mamour ant sali teggu won lo xamne li rek aajo woné ko nga diko ko xamal bëpp bo xamne am até amna itam bo xamne bi bu xawa jaax la nga até ko mu won ko ne li nga wax de dem jaale jiko and na ci waye nak dem mu dima tek fenn la dul def ndax rusna malaika yi dima xol may dox jëm ci buruk aduna bo xamne bi dama fay wuti dara ci xamne dara jey aduna wala njariñal aduna da ngeen deg itam ñune ni nga xamé né bayam danako diggalé ak labjor ak limu ci watandiku lepp ba dawul nango dekk ak mom nit teewul lolu sax señ bi danako ci yedd amon na teggin ba du jann lu mom wax ko dara waye danako bind diko sanni ci kaw lalam diko wonné mom de mom ci jëmmé bopam bu doon mom ñi dana sorek ñom ni penku sorek sowu ndax kuy wut aduna ak kuy wut alakhirah waru ñu andu yoon te mënu ñu andu yoon kon bi nga xamé ne war na leen loolu mbolo mi daldi amuk se deliko ñi ñi ngi jaxlé ci ki nit dal doyna ki man ndax ñi nga xamné ay bayam lañu won ak ay maasi bayam li ñu nek te nit ñepp kenn yeddu leen ci ndax japp ne bok na ci li gëna jup mom xépp nako ba cheikhlu ko tay xalel mom dal doyna war am ñeneen ño xamné itam seen xalaat modi ne ki day du nit manam dafa xel mi dafa dess ndax ji teranga ak mi kom ak ji warma kuñ koy jox xamné sonulo ci nga diko wacc koka do nit ñoñu la don tontu ci qalu safihun li sarfi anhum basri wayna len way wo xamné dafa leena wonne waaw japp ngeen ma dof ndax li ngeen bëgg defé na lool rekay dara xamna né lool du dara dama won lola gannaaw motax ngeen di ma tek dof yenen way ba ca def muy qalu li yarkan li abwabi salatin tahuz jawaiz tughni kullama hini qult hasbi rabbi waqtafaytu bihi wala atlubu khayral ilmi wad dini borom xam xam ba jaxaso nak labjor lako tontu bim ko ne jengal jëm ci fi kon da nga am ci am am lo xamne doto soxla wo son doto aajo wo dara ñoom mom la tontu ne ko ñu naan ma jengal jëm ci buunti bur yi kon da nga am may yo xamne dana la doy ci jamono bu nek mune len man yalla doyna ma ta doylo nako sappuma dara lu dul xam xam ak diine ñuy ci way wa muy tawhid yu sel yu soté soté jo xamné yett la wo xamné door nako kep ko xamné fekkon na la ci jamono yoyele be at momu nga xamné moy jinné ñett témé rek ben nga xamné ci la mamour ant sali ci deewen sala nelaw ci daaw sala nelaw ci la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñëk feñu won ko né rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi mbolo mi and ak yow ne nga len yare liñuy wax himma dan ko waxtane ci kanam waye bu len yare jangal ci at momala tambali fekk na liko jitu dañon na ci reur waye yitam mënu ngi wone tepp leral ko dana def leg leg buy top alway alquran bam yag muy ganeru na ah li dey lu magla alquran yalla ji dom adama diko jang ba wattu ko nga xamne fardu kifaya la bok na ci li nga xamne day tax l'islam du reer ci kaw suuf nga bok ci ñiko teye ñi teye alquran lu ama am solo waye amna lu gëna am solo buñ ko mësé laaj liko gëna am solo li lan la mu ne xana loola moy la nga xamne moy tax nit koku bu malaika yi waxtaan ci malaa ulala muy dégg lañuy wax bu lawhul mahfuz bu qalima ga di bind ci alwa gi ngay dégg ci jëmuy def loola moy lu gëna mag waye wote wul wote go xamne bu gir la gu leer go xamne gi neena nit ñew leen ba kérok gis biko sallallahu alayhi wasallam waxe lolu mu dal di jog dajale mbolo mepp ne leen legi kep ko xamne topon nga ma ngir jang te ngir jang dong nga ma topé won demal nga wuti fo jangé ak kula jangal kep ko xamne nak lima bëgg nga bëgg moy jëm ci yalla nga and ak man def fi muy xew xew bu mag ci seen digënté ciow li bari lol ñi fété wet gé di xëc ci seeni xarit ñi fété wet gé di xëc ci seeni xarit kenn ku ci nekk di wax sa xalaat ak na nga jité mbir mi muy mbir mu ama am solo wayé li ci gëna itél modi na rek li imam al-ghazali ne faridun anil qullani fi kulli baldatin idha atma al-maqlub qalla al-musa'id mutanabbi ne kul fa idha kanat an-nufus kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam bëpp bo xamné doom adama bakkan bu reey la ko yalla jox bo xamné fu sori la na reej wara am walu wu reey ci yalla dana new ñu mu andal te nit ñi dañu ko wétal dana dem ba defene mom do nga nek ci kaw suuf fepp fo jëm suñu borom ci bopum dana melne kulay xise ak kulay dëngé dila tek ay nattu dila tek ay metti dila tek ay tiss di xeer jaam ñi ñu dila soxare dila daw dila bañ bu fekente ne nak yalla jaamum bobu nar nak agam dana ko wuññil ay bërem bali jaam ñi umpulé mu xam ko dana ko won itam def ci xolam ak deugar go xamne fa mu jëm dana fa ag ta kenn duko meuna wagnii bi mu defé lolu ta mbolo mi ñi ci ëpp gadiko dem ñi jangi ñi dem fa leen neex ñe def and ak mom mu joge dekk bobu ndax xam ngeen ni ma waxon legi ne ci way yoy mu tontu won ñoñu an ci borom xam xam bo xamne ci ñu jitt lekk lat jor la ak lat jor ci bopam gis nañu ne wayfal na leen doyadil na leen ba lolu xawone am ci ñoom aw naqar la leen defoon naqar wowo taxna mom mi leen di daw bañu jaxato ñoom ñoom itam dañu ko ragal dañu ko wotandiku itam ba gëna sore ak mom talibi yi ko topoon itam ñen ñi nga xamne wax na leen ne bu dé jàngalé bi mën ngeen wuti feneen ñoom it amna ci ño xamne seen xol yeg na gëet ci mom bamu nek ko xamne itam mom kessé ak ñi mu andal muy lim bu neew dong la andal waye ñoo ñi itam batay wétali wuñ ko wétaluñ ko ndax bobal limu bëgg len dong la lim gis len dong la lool do nga nekk ci xolam bu melne nit ko xamne lire la buy nam ba bis ñu féral ko gisatul yaayam mënatul la nam nonu xolam di mel ci yaayam non la xolam mel ci yalla dara wétaluko luddul lo xamne li lu ko wara agale ci yalla la tamu diko lambu ta xamul fu mu ne gisabuko waye amul soxla ci nit ñepp aduna bepp won ko gannaaw wala aduna bepp and ak mom ñom lay male kep mu joge mbakk fofu mbakk kadior dem mbakk bawol xamne na mam mbakk bawol mom la mam aram santo sancion bam fa delo gis ngeen xew xew ba fa am ndax doomu soxna li tubab di wax naan tuba bi wax nan la grandeur est écrasante nit ko xamne ki du sa serigne du sa dara dudul sa rak la wala sa dom yalla def ci mom lo xamne fo tok yow da ngay melni kudul dara te mom djiblu ko sax waye da ngay sew fi kanamam amna djuma dama yo xamne munu ko muñ te ngir baña tabbi ci detail yi nda waxtan wi lenen la lu gudd la ta lolou lu ci neew la dama don def istishhar rek na nga xamé né ci jakkay julli ci imam wa njatara jojé xew xew ba ci amone ba tax mu wax cheikh ibrahim sar jazaka ya khil ibrahim mawlaka ak ahmad al kabir awlaka mawlaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmad al jila wa lazim al dahr adab khit biha wala ya qant anha qala uqila xew xew la bo xamné motax ñu gaddi ko fa mu dem señ ci daru salam ñent at yoyu nak ci la señ bi wëndelu ci la doom adamay yépp wa bu jëm ci mom ba mu siiw siiw go xamne nit ñi bari nañu ba xatal ko tax mu wacceti mbacke bawal dem Touba lolay itam xew li nga xamne non la bëgg won talib yi baña jaxaso ken nima waxon sank ne dafa wara nit ki nga xamne murabbi deug la dafa wara ber ay nitam lamuy jëmbat ci ñom bu ko ci jëmbaté ba mu sax ba ken mëna tu leena yaq musso jël leena musso leena baye ñu jaxaso nit ñi waye ken ku ci nekk itam mu jox la kër go xamne da nga fay sof ñomit ñu mbolo mu mel nonu ñomit tam faj leen bañu wéré nonu bu ko défé ñi diko def dana mujj jamono bëpp ñi jup bari ñi kenn mëna tula yaqal bari ñi xam yoonu yalla bari ñi mëna xett li bindé fi bari lolu tax mu joggé itam Touba ba dem sof manam sanc mbacké jëlof la Touba jëlof fofa nak ak bari nit ñoñu ak it ñi nga xamné ci famille yi nga xamné ño da nek ci nguur gi te yalla def amatu ñu nguur te ñu dem di wétliko mbolo momuy dem ci mom diko ñaanlo ak di laq ci mom bari tax Touba bi tambalé am ñomit soupçon manam dal amuk ñaaw ndort ci né dana def ni Maba Diop defon wala ni Ahmadou Cheikh defon wala Elhadj Omar Fouti defon wala ñeneen ak ñeneen ba lolu tam lolu modi li waral li sabab ak tukki dem ci geej gi ba ni nga xamné non la conseil privé bi dajé yoy yep nak detaay la yo xamné duma ci tabbi fi ndax li tax ma diki mo don wonne misal rek ci waajo xamné ji dafa jog ngir wara xet li nit ñi faw mu dem wacc nit ñi beru mudi savant bo xamne dafa wara inventer lo xamne daf ko fi baye nit ñi diko jeriño ba aduna tukki wala muy philosophe bo xamne dafa wara teurel doctrine bo xamne nit ñi dañ fi dañ ci jaar mo xam lu jëm ci yalla la wala luy sank nit ñi tam faw ba la ngay def dal lo xamne li da nga boole nit ñi ben nga jubal leen wala nga reere leen faw nga bedd ku nit ñi nek daru allu diru jamono bo xamne yow do ngay nek da nga wëtt do faale nit ñi lo moy li nga xamne moy li xewon xew xew bobu bu delo nak ci li nga xamne mo waral waxtan wi xamne mo soxti lol lepp mudi teggine ñeñ yalla ñooñu am nañu seeni teggine yo xamne buñu matale teggine nga xamne mo dajale amatu nas manam nit ñi daj aduna rek teggine nga xamne ñom lañu leen teureelal buñ ko matale ba noppi ñom amna teggine ñu wara samontel yo xamne mo gëna bari mo gëna jafé nga xamne sun borom azza wa jalla du dañ di leen yar ci bepp xew xew ba nga xamne ne mat nañu sekk ba taxaw taxaway don giñ don yonentou bi sallallahu alayhi wa innaka la ala khulqin azim sun urtab am ngeureumal sun borom sok amat gis nañ ne amna alim amna borom nitu yalla ko xamne nitu yalla ko xamne dafa togon ba te dafa melawon melaw li wax murid sadiq dañ waxtane murid sadiq de yan melalay amé serigne bobé bañ ca tolo nga xamne dafa wara jogne boutib serigne di séti ko xam yalla ku wara andal deg jëm jo xamne nit ñi dañu fay rang ak ba at ren ba deun lay genn bu genné ñetti fan lay faj aaje nit ñi di wax ñi liñuy laaj di jox ni liñu soxla di waxtaan ak ñi ba mu démé tok fa di fa rang ba waxtu wo wara genn bi mu dikké bi mu tambalé diko bëgg laaj mu gis ko ni mu togué jiblu tanko mu taflé mu dal di né ah waaji nga xamné ben notion ci téggine yi nga xamné mom la nit yalla yi wara am rek réré nako moy hormal gi mu ñak hormal penku jëlu la na talal tank mu jiblu penku waye di taf li mu jibale penku ki dal ben secret sun borom dem ko dal di ngon ko gannaaw da dal di xamne kon koku di murid sadaq ba xam nan la serigne wara mel nan la nitu yalla wara mel dal nay xam ci koku lo xamne ñeko xamul dañu fa tok at mu ne ñu di fa tok rang ba at ta lam leen di wax wala lam leen di jox wala lam leen di defal du leen agale ci yalla def leen di sank rek mom yalla mayal ko lol ndax teggine ci xol lay dugg xol moy lan al qalbu moy tek xol ci arab mom lañuy firé xol al qalbu nak du suux wo nga xamné dafa tol ni ngubul loxo nek ci deñu doom adama ciat li lunk jëm wetu chamoñ xamné moy yëngu bu tité wala mu gis lu mu bëgg du lolo liñu tuddé xol ci tasawuf secret la bo xamné sun borom daf ko def ci doom adama mudi mbotam mo xamné waxtu ñuy waxtaan buñ tuddé xol rek loolu lañ ci jublu sew sew la bo xamne mu nga joge ci alamul amri bok ci secret yi nga xamne moy secret sun borom nga xamne mom la dom adama wara label ci ay jikko yu bon nimu wara labale yaramam ci sobe wara label yaramam ci tilim nga xamne dom adama bi warna rus yalla di deyalé mom ci julli wala ci jamu yalla gumu don te xolam bobu setul nang wara seté ba djublu ci yalla nga xamne lolu kon bokul ci ay teggin moy setam bobu xolam bobu mel nam wara mel mel ñak mel nam wara mel manam ci salté ci jikko yu ñaaw ba nopi muy djublu ci yalla mo xam dafa talal loxam diko ñaan wala da fay jaamu yalla di julli wala da fay wor wala da fay wër kaaba ga wala da fay def leneen lu mëna doon nga xamne suñu borom tabarak wa taala boko def ci l'islam muy lu wara jëfëniko nan lay labalé xol bi bu fekké né bëgg na jëm ci jaamu yalla gogou labal xol ci li gëna jëgé modi tuup tuup ñetti sart la am na nga réccu li nga défoon te fa siyéne bañ ci addelu mukk te na la naqaré bu tuubé jéggulu suñu borom soga wara mëna ni nga xamné kon la bu muy julli japp na labal yéréem ak bërebam djublu kan ko non la wara labale xolam ci delosi maggu yalla gi tewlu ko ci xolam djeglu tup ba yaakar ne xolam setna setuk muwaqqat so ba djublu ci borom subhanahu wa ta'ala kon mu jema itam bagn bu ko munu la dindi itam fi saasi mu bagn jiko yoy nga xamne nek na ci mom jiko yoy dañ ko waxtane moy jiko yoy nga xamne mom la sharia ngagn mom la l'islam ngagn te mu jiem fu mu tollo jiko yi sun borom sante ndax sun borom kat jikko rek limuy yonent yi mu fonk yep ak yeneen nit ñu bax ni tagge wu len lenn lu dul jikko ju rafet inna wajadna as-sabira ni'mal 'abd innahu awwab yara mom la tagge sayyiduna ayyub alayhis salam naka nonu yonent yi nga xamne tagge na len ci alquran yep jikko yu rafet la len tagge naka nonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam daf ne ko innaka la ala khulqin 'azimin amel nga jikko ju mag kon sun borom jikko lay tagge ci doom adam jikko moy limu fonk kon xol bu sété ci jikko yu bon fess ak jikko yu rafet yoy ñu takkal ko ba mu mel nang wara mel koko moy ki sun borom gërem da waxtaan yi dana léral lolu bu soobé yalla daan wax gannaay yi nga xamne mom la doom adama di xéxé bakkanam bobu ba yoy dañ ci mom ba mu duggal ci mom ci bopam safaan yoy te moy yi gën rafet ndax ni ma waxé non la tagge ayyuba non la tagge ismaila ak jibrila ak ñu ñep non la leen tagge tagge ko yannabi sallallahu alayhi wasallam mu won ni tam ne dom ak alakhira amul dara lu fay jeriñ nit budul ci indi xol bu sel moy xol bu sel ci jikko yu ñaaw yu sel ci boole yalla ak dara dom ak bu wara dik wara dimandi ko kon tudd yalla bu bari ak di wet di xalaat xalaat dembam xalaat ëllëgum xalaat xamu jëm xalaat limu def xalaat nan lay muccé di farale wet té di dimandi ko leg leg xif ak ñaka nelaw moy wey kon bakkan di nonam bo xamne ci likoy alak rek likoy jeme te muy lo xamne do adama war na ko tagat ba donam gogu mu bon ak ñang gogu mu ñang ak met gogu mu met yep mu noyal ko ba dudu ko yakal dara ci liko yalla sante mu def ko dudu ko melal itam melo wo xamne mom la yalla bañ al akhlaqul muhammadiyya nak moy jikko yo xamne mom la yalla gëna sante mu mat ci jam liñu tudde jiss bu rek la ko meuna amé modi xëc bu ko yalla xëc te xëc gogou dafa am ay sabab yo xamné moko wara waral xëc gogou bu amé fatkh mo ci wara top jiss bu ak fatkh gogou kiko am moy ki mucc te meuna dimbali meuna xettlé légui meraw mudit sadiq buñ ko sété ci liñ ci ka tambali modi nit ki da nga xam mag gi sunu borom mag ak for gi mu for ak dis gi mu dis ak sañ bi mu sañ ci doom adama bind ko fu ko neex jeme ko te lu ko neex jefandiko ci mom te du ca ragal dara du ca set ëlëk dara lu lu ko neex lay def mu set jaam bi li war ci mom ci digënté mak yalla ci ragal ko ak fonk ko ak jaamu ko ak téewlu ko ak bëgg ko bañ ko boole ak dara mu set ne lolé mënu ko setit bakkan bi nga xamne dafa jëm ci di fank luy tax mu mëna ko mu mëna jox xaqam sheytaane itam gembu bané xam gembu aduna nek ci kanamam yépp diko wak bëgg tax liko war ci digënté mak yalla duko man te bu ko mënul nga xamné exposé na bopam ci jëme ci alkandé jam bi nga xamné xamna lolu ragal itam né mom du mëna matal haq joju mukk te bu ko matalul musiba la koy indi mu sét né mucc momu dafa am buntu te buntu bobu ci doom adama lay doon jo xamné day dem jeubal ko bopam nima misale won sank ci ni aji tawat gi nga xamne jaxal na ci bopam ni muy denk borom medecin bi nga xamne mo koy fajj muy seti kok nga xamne balay gis kok ci digeunte bi mu koy weur te gisagu ko melo nga xamne mom la wara melo moy muy tewlu lolou ci bakanam ci bopam toujours fum tollu diko def ci xolam baril tuddu yalla am baril ay khalaatam ëlëk baril ay awradam moy tuddu yalla ku nek xamna ne tru yalla moy bëre ak sétane te sétane lepp luy bëre mom war nga bari ndax sétane du son mukk te waxtu woko daane mu jogaat gëna ñang gëna met ëpp doole na melon te du taggo ak yow ba nga xamne ya nga xar xarle ba bakkan bi rot sétane du taggo doom adam bu mukk te du nagu mukk fu mu tollu yaakar na ne dana ko mëna xëcc ba jëme ko ci yoon yi nga xamne mom ci la jaar tax fañoon ci la ñëpp di jaar murid sadiq bi day xam loolu lepp téwlu ni nga xamné non la situation bi critiqué ni nga xamné dal mu ngi nek ci xatar melne ku nek ci kéme ju kambu safara go xamné gi ma ngay jëmbaxli xamné bu xefé rek daanu ci bir mu xamné non la xalam démé muy wut nak bolé farlu gogou muy farlu di wut ki nga xamné yaakar na né dana nek fi mom buntu xétali ko xétali gi nga xamné moy tax mu ci yoy bu wut cheikhul murabbi bobu non la wara melo koku nga xamne melawo bu ko matale ba nopi waxtu wu agge ca koka nan la wara melawo mom la serigne bi waxne ko kun la da sheikh kamaytin wudaa bayna yaday ghasilihi kantafa bo agge fi mom da ngay melne ci kanamam neew buñu teurel bo xamne du yeng du wolbeuti ko du def dara lu du koy sang mo koy bitter ni mo yekati loxam mo yekati tank bi mo koy defal lepp lu koy def nonu nga wara mel ndax dafa wara mom murid tadikh bi dana tewlu dana xamne serigne bi dafa nek ci hadratu rububiyya serigne bu mu serigne toujours nit la ko xamne jam la bu nek ci jami hadraba te hadraba moy pe yalla bi nga xamne respect ba ca war nit ki mënu ko motax waxtu wu nekké fi mom dana war ci mom normal go xamne gi orna bu jafé jafé samonté la ta dara lu ci manki rek ak loram lay indi ndax serigne bu fekké dafa nek ci hadratu rububiyya ni nga xamne non nga wara samonté ak ormam bo togué fi mom nonu moy nam mom ci bopum namu samonté orma bobu nonu war nga ko samonté digënté mom tam ormam lolu moy tax nga jëriñu te do gañu do yakulé motax cheikh ahmadou bambane ko kun la da cheikh kamaytin wudaa bayna yaday asbihi tantafa ñi nga xamne amul yékk ko taxamul lu dëgël sëriñ buñu déggé lol dana leen jaaxal mën na am sax ñu dem bëgg diko mu ne day ñak xam la ndax muy mbolem yoon yépp bu ci nek ñi ci bind ta xam bu yalla xam sëriñ bu bind nañ ko muy yoonu tidian muy yoonu murid muy yoonu qadir muy yoyu sta yoonu shajil muy yoonu dabaq kep bëpp do ci xamne gis nga seeni téré ta xam seeni secret da nga gis ñi bind ci lol non la démé kon nak kep ko xamne ki wédd nga lol wala nga dingat ko sax ñak xama ak sëriñ reer donc nga xamne non nga wara samonté ormay bëreb bobu nga xamne waaji nga xamne dafa bok nek abdun min abidil hadrat non la mel non nga wara demé tam ci sopam ndax sop daanu dem ci kanam waxtane sop yalla ni nga xamne non lay demé ci doomu adam ak nan lay xëcce ak texé ak ni jaam ñi rawante fakanamu yalla ndax ni ñu rawante ci sop yalla ci seen xol non nga xamne itam non la deggo comme ni ko señ wax ci sop buñ sop señ bi nga xamne moy buntam bu jëm ci yalla sop nga xamne non la ko wara sop nono la itam talibe yi di rawante ci rawante gi ñu rawante ci digeunte sop señ bi ak lepp lu leen di xamal nañ ko wara soppe ak la non lañ ci rawante ci sop non lañ rawante ci jeriñu ndax nit ki li nga xamne doom adama ki nek digeunte mak ak buntu manam ki koy won buntu yalla

0: Batu jamu biwa teja plenty aku wulung tubu andak yaka. Batu jamu biwa teja plenty aku wulung tubu andak yaka.
1: Jeringin Jeff Boki andak ngunci Radio Jante BFM 95.2 ci diwanu Touba Likor lekelok ci Nyar FM ci Dakar 88.6. Mbokki ñi ngi tok ak soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdullah Yaqin Aydara. Kon soxna ci ginaa biñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm. Xam ngeen ne jamm ci la lepp xajj do madama bi fu mu nekk jamm ko fi bayyi fu mu amul jamm dana fa joggé ngir fekk jamm fa mu nekk kon da fay am solo lol jamono bu nekk rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna ci ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio Jante BFM ak Tiener FM soxna say batay dara bismillah
2: jërëjëf wa Jante bi FM ak Tiener FM ci cadeau jamm gi ngeen di laaj ñala no sa borom dolé dimbali say rek batine lay may jamm moy la ngay yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm say rek batine lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah lan leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yene sunu bop lu bax yi diko yene bindef yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp nga ci jamm de dimulenté ngir yalla yeureumalenté ngir yalla teralenté ngir yalla sa bay daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama cëmb ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayyek li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëmb ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayyek li yalla def ci yeen di dimulenté ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di leen siar gaay bax ite yalla tax di len siar gaay baxé té yalla tax di siar bokk yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdullillahi rabbil alamin ku xeyti nang ko wax numu tutut nang ko wax yett yoon baal ko upp numu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppé bax la sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defé jamm rek ngay am aduna ak alakhirah
1: jeureujeuf soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdullah Yaqin Aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokki nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jamm ci Jante BFM ak Tiener FM soxna Saybata Aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jamm ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jeureugen def
0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolum tub andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolum tub andak yaaka.

0: Rasulullah.
1: Alaykum
0: sijaratullah.

Jara nyenen juge me

na kunya kunya jara budul kone gerau datu majaya kita.

0: 10h47 imam bu cheikh mustapha al karim rek karanti nga 30 assalamu alaykum wa rahmatullah magi gëna ban sante yalla jëri ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam sante sunu yakar te gëli ci wona ci amadou bamba ziyat yi jann yasin khadi lain kum ci moni don ñu ngi lay sarga di la ndokke di la ñaanal ci barki yenen bi sallallahu alayhi wa sallam sen animation khasira wala fasikru la min gañu bax ñi ngi ci di sen ane ak yenn saka alarba essa ko sen bekti bu baakha baax ci dara ji tobik liggey bi di radio bi wote jam japlante ak wolante bi anak yaakar serigne khadim ge wala faldo falo falo soxna jarlahi mariam buso ñaan nak mom yaata jox ko soppe koy baye xel ci la voix de la paix
1: ñare del ko alhamdulillah ubare man bala khay mam jaratullah
0: ay ko ndire jeuf ci yaara bu baax mbol ñi mu waxtu yi tém ñi xey ci dara jëtol bi liggéey bi jëre jëfëti ma ngi ni ci yaara bu baax waxtu yi tém ñi baye xel radio jand bi mu tuba 95.2 jëre jëfëti ma ngi ni ci yaara bu baax waxtu yi tém ñi baye xel radio leer gfm 94.6 ci diwonu lu ga jëre ngeen jëfëti ma ngi ni nekkon tane di leen ñaanal jamm jamm ci sax dakar bi jeex cheikh ahmadou bamba radio ci ñara fm dakar yi mo bu cheikh mustapha al karimi kolaban ay karenté angal 38 jëre ngeen jëfëti ma ngi ni ci yaara bu baax jam ji ñu xeyé yalla nañu ana mom di wéhi di jey cheikhul khadim
2: ya rabbi mariyam
1: ya rabbi hadis bene ku dayta rabbato sir lu badu na ligir
2: mam jaratullah hadis bene
0: serigne khadim geedi bak soxna jaratullah mariyam buso jere jeufati ñi nga xam ñoo nek ci barabu liggey kay jere ngeen jeufati ma ngi ni ziyara bu baaxa di leen ñaanal jamm ya cheikh ahmadou bamba
1: baratullah
0: jere ngeen jeufati waxtu yi téme ñi nga xam ñoo nek ci otay bi nissan ma ngi ni ziyara bu baaxa yalla yalla barké ci ni bir bi ñi cheikhul khadim ni ci buway ma son yi jaay ngeen jeuf teyeri ma ngi ni ziyara bu baaxa
1: baratullah
0: lay ndissan ñi dawal sereti ak neysan may ni ziyara bu baax yalla yalla barke seen mbir bi jeex cheikh ahmadou bamba
1: la di fan we ri angir bamba lillah
0: kon tan na si yeen sa su ne ngeen di baye xel le reseau dtl dakar touba lu gadaari ji tobe liggey bi de radio bi wote jam de radio yi wote jam jappelante wolonde ba nak yaakar seen anak ñu rafetatina lol ma sha Allah kon yalla yalla fay leen yiwu bi je cheikhul khadim sa sunu dama leen di nuyu di leen sargal di leen ci terol di leen baye xel sa sunu ndax seen taxaway
1: ya dunu maryam ya mam jaratullah
0: ay kon 10h50 minutes ci je saxna jarullah maryam bu so jere jef abdullah sham ma ko cheikh rabu baxa Serigne Moustapha Nia Serigne Moustapha Kuli jara jeufati Serigne Kharim Sok Malaysia Arab bu bax way di la ñaanal jamm Serigne Kharim Jay jere jeuf sanan nak jamm Monsieur Mohamed Al Fadel Mbacke mag lay baye xel ak mbolim ñi baye xel waxtu yi tembe mani ni ziyara bu bax kala ban fas kel tapé xari yalla diwanu jema gel jaay ngeen jeufati wa di mana asilem ni ngi baye xer radio ci ñara fem dakar ibrahim khalil sissé ma koy bëgg di contant ci mom ci di nalew ñay oustad abubakar diallo oustad mam cheikh lo ba ay ñay borom la wité 3 morceau 5 ba ousmane lo borom wajal xel yi sana am bi jëb ñi ngi re jemaale ziyara bu baax waxe ju dina ñaanal jamm
1: baratullah
0: Katerin tit poesis Cheikh RFM Dakar
1: Allah sa Cheikh Bamba ne khadama ya kunni la wala yakun mumkin
0: min Allah Radio Leer FM 94.6 diwanu lu gag ndiamu rek liko weur yalla yalla barke seen mbir bi jeex Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh lo jere jeuf 10h52 minutes jot na ndiamu rek liko weur waxtu yi tembe yow imi jafa lay baye xel mang koy siar sa doom ngi lay baye xel te di la ñaanal jam nuyu mbay balla jeng fi ci touba lay baye xel mang koy siar bu baax

0: Amadou Rasulillah.
1: Jam 3 FM.
0: Allahu ta'ala.
1: Jam 3 FM.
2: Salam alayhi wa salam. La voix de la paix. Salam alaykum wa rahmatullah. Salam alaykum. Ayo kon jere djem mbok mom mang koy tubal bu bax lolou ngante la yalla djemam ya tobi je cheikh ahmadou bamba 9678337 serigne sarah pen sikro la
0: amadou rasulullah
2: serigne mor fallé kay baye xel sama xel dem na ci mom mang koy baye xel man itam di ko ñaanal jam lolou ay
0: Allahu wa sallama
2: bay balé jang jiré jëf gëm na so déggé li xol ba na sédé lolo ay ya kasar radio bu baax
0: illallah
2: jiré jé bay balé jang dégg na ci yow lolo ay ya umi jé jiré jé ma ngoy xéré bu baax ba jën fama fatou ba jimu lay baye xel sa dom sa xarit sa am di jam nangul ci di sen amna ci yow mbékté lolo ay

serigne yaa jëf jëre jëfati ma ngay siara bu baax way di wonu Touba Sam soppé serigne Mamour Thiam yalla sa jam yaatu lolé di jé Cheikhoul Khadim 98 628 37 sa na bindu geey day beye xel radio Thiéni Rafem Dakar jere jeufati sande délay dadi

0: mbokk julit yi mbokk talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigelu serigne touba serigne muntaha bashir yalla na fi yag lolou mbacke ta and ak wer serigne cheikh mbacke ibnu serigne mbacke madina khalifa cheikh mohammedine mustafa fadal al khudus cheikh mohammedine mustafa ibnu cheikh sidil mukhtar khalifa cheikh mohammed loy niwala fugu yimbe mbolem jabotu dal al khudus ak guymbe serigne cheikh mbacke aliou president comité d'organisation magalou dal al khudus serigne ousmane mbacke ibnu serigne cheikh ahmadou mbacke gayne fatma jorin diwan al mouridina mbolem jabotu cheikh mohammed loy nbara ak cheikh mohammed mustafa ño am bekte di wo xarit dekkelo am bi jam koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ci bisbu rew mi magaluk dal khulus di ñaar fukki fane tam xarit hisul muharram di bis bi nga xamne ci la ko cheikhna ahmadou khadim bam dekkal ji ak borom bi tabaraku taala ken di ñu ko japp dimanche le 5 juillet 2026 ci dal khulus ñi ngi ci wo ñep bay guñu ken bay guñu ñen bay guñu fen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: jemer ya du fesindam yeg na ca sangum xarnu ya
2: ku la fa diwan fa be yi yalla ya bangalam yila ma lezu fi fen
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé tam garab gi liko taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraka da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bu ciigi ak waxtu ko soxla rek 1h30 afay su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbul dugul da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram 100% naturel waaw lepp di dugum sou nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamne dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu yoko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdal leer ci yow inshallah rabbi taala jëri
3: jëri mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mukhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wor man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
5: kun fa yakul la dambe kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bar
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor taranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
6: yeen mbokki Touba mbacc ak liko wër ak
7: jamm ak salam
6: ci fajum ciosan akada
7: bo len ko bëgg ñew wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
6: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamné ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamné ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti biir bi metti ñaamé fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
8: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissawo mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkanu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkola
9: 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
7: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
10: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu chat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba gédé
11: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi jëm sura donc sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali
12: keur
11: bi ñëw di nga fekk ay moli bari bu dikel gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa WhatsApp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yam sura donc sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari bu dikel gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warway da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
7: ngi jëf
13: فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
14: يَنِي گِدُگُ جَنْتِ بِ اف ام

0: bay murtala gi ana wadi wona mbuso be jere jefati male cheikh abou bakh yana jamam ya tobi je cheikh ahmadou bam kontan na ci yow bu bax way serigne cheikh cissé talib serigne sidi mo serigne abdou khadir mbake soppe serigne abdullah djouf gi ñala deg nak yiti da nga dem ci toli wala
1: bamba julli na ci yolle ak ñoñam ak saba ak soxna
0: sa waji geñña jang de la djouf la djouf
1: alayna ra abwasiyata
0: da wara jang
1: dare ni allah
0: abdullah djouf
1: alayna alayna alayna
0: yere jeufati soxna fatou sarane wadi wono

Sering Falu. Amulah. Kalau mau fufu, kalau sering Salu.

0: kon lo
1: ci siaré bu ba séri mam bour mam cheikh mboub mom itam mo nga ci ginaawam di awul neex liko di ci ko beurexal do no xam di ci gene li neex dal okay ti yalla xam na ne ak ñu waane ay dañu nek ci ginaaw do beurexal sar yo xam na dal mon mon ñak ci njang dal
0: la dakalon wa iru dogal nongo ci nga ci mbir mi ya ko lem lewon bindi fi warna
2: jant ba fa
1: ne ma si de mané ko wa mune man serigne mamour tiam rek la bëgg mané ko yaayé de am cheikh mbob jere jeuf yana jëmam yagga.

lañu sa nonu ni jey jale kep ko xamne yaangi nek ci réseau DTL de Katouba Louga dara ji tolwe liguey bi sun mbok mi nga xamne mo fi baye ko moy baye matin yalla yalla yeureum ko oyofa souf ci kawam xam ngeen ni aduna non rek la demal ma ngi ñew la gëna ba sun bara gannaaw ba sun bara borom waxene ku la nafsin sa ay khatul maut.

0: loolu moom des koy bàyyi xel bu baax te sax da jaamu yàlla bu baax a baax a baax xam ne àllaa kulli xaani day ñëw.
1: Borom daaru mi naan yàgg nga noo joxoñ si riñ
0: tu yàlla yàlla yokkee yërmandeem ci moom di jës si Ahmadou Bamba loolu loolu mën naa jàngale xel yu bëri yoo xam ne waxtu yi tamit ñu ngi ci nekk si àdduna gi nga xam ne yàggut sauf lool te metti lool kon boo ci nekkee da nga war a farlu bu baax a baax si jaamu suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne àllaa kulli xaalin dinañ takk say tànk sañ say bakkan takk la ba nga dëggañ daal lay dugal si pax mu xat lool loolu des koy fàttaliku dootu loo xam ne da ngay ñëw rek ànd ànd ak moom nii dund nii mu jeex nii nii nii yàlla de la organisé am lu mu teg si yow bu baax a baax am lu mu la doyee daal lay jox nga doxal ko mission loolu nag su fekkee da ngaa ñàkk a fulu mataloo ko ba yàlla suñu borom subhanahu wa taala daal lay jël bu la jëlee nag li ñu naan armoire bu ne lang ca def kese nga fay fekk fa fekk leneen loo ca defut loolu nag li la koy may moo di fulla jom jaamu yàlla xam li nga xam ne ma la yëkkati
1: ngir xam ne mooy li noppale jëwri ni nga ñëw di jóg
0: yow mi nga xam ne yaa ngi dem marché di nuggi wala ngay dem marché di dox sa yitte yow mi xam nga ne yaa ngi dem marché waaye lii moo ma tax a jóg te li nga la li la tax a jóg boo demee yow moom moom moom loolu moo la yitteel loolu ngay jënd exemple la lay joxe boo ko jëndee boo ñëwee la nga ko bëggee noonu nga koy defee sànq tuuma nag suñu borom subhanahu wa taala man damaa bind ngir lan ma jaam wa ma xalaqtul wa ma xalaqtul jinni wal insi ila liyaxbuduuni noonu la ko xeex na njàng ma daa sorgut te damaa bëgg gëstu nag waaye doy na waar da laa bind yow doomu aadama ak jinne lu dut lan ngeen jaamu ko waaye jaamu leen ko lu dut topp seen bakkan nan saytaani saytaani waaye yow saytaan day bayu wayaram yàlla da ngaa bind moom muy bay waram yow nga ñàkk fu la bàyyi noonu muy bay waram ci yow ñàkk fu laa ngi noonu bàyyi leen caaxaani ci jaamu du suñu borom dëgg rek ay dëgg balaa ngay xam ne dëgg rek ay dëgg li nga xam ne moo la moo la mooy mooy moo la mooy sa kumpa nga dem ba jàkkaarloo ak moom xam ne lii damay dem te mënut dara dara dara mënumaa téye lu dut ma dem rek donc boobu ngay xam ne lii ma nekkoon ci ay caaxaan kepp plané saa su ne dañuy waay di xëy di muslu muslu ci seytaan yi te nag di góorgóorlu ci ndiggalu suñu borom yi subhanahu wa taala ñu naan seytaan yi seytaan yi waaye lañu nag lu mu mën di doon përëm kër sax borom kër sax daa tracé këram ne nii ak nii laa bëgg mu doxee lii ak lii laa fi bëgg boole nag yi lif ay ay ñebootam bu baax sax ci àllaa kulli xaalin yow mi nga xam ne yow yow yow lañ yi lif da ngay dox ca lan borom kër ga bëgg te loolu mooy dëgg borom kër ya xam naan li may wax xam nañ li may wax nii sakatuma nag ki nga xam ne moom moo àdduna moom alaxira moom lépp sàkk lépp ne lii laa bëgg yow nga dëgër bopp bés dana ñëw.

0: waye gëm na ni su déggil yi xol ba dana sédd sérigne abdou fall bolu king kayri ma ngui xiaré bu baax djuti ko ñaanal jam salam aleikum allo allo allo bismillah eh son awa jarangom eh sama mag jangi nonu ndeysane ay way sama way content na bu baax way ay way jere jeuf son awa jara ma deguma deguma
1: baxna da deg nga kay
0: ah lo waxati
1: ah baxna lepp baxna dal
0: ma baxna ma content
1: ma faral di wax ne suba tisba taku santimis ge newna lol buñ ko sagane
0: de
1: nak na xalato le ne bi suuf lañuy mutte suñ borom xamal nañ ne aljana mom neexna lol suñ borom ko xamal nañ ne safara dina fet
0: de sen
1: mu melni fofu nga waxe kon nañ jaamu ju wax yalla te sel la xol yi barke serim salu bay
0: dalé so xol sétna
1: nuyu serigne cheikh mbacké mom señ ali
0: aha
1: mom lañuy jox ziar bi yépp mu
2: di ñeñ fm
0: di sét di sét di sét jéré ci jéré jëf ma sha Allah son awa jaran ku dé ki walla rasimi ni ko bëgg sax la upp manam baax mi nek ci mom rek dafa ki dal ke mu wax ci pardon son awa jara yalla na yalla fay yalla na yalla taxaw yalla na yalla ar bi je cheikh ahmadou bamba ni da ngeen fula ni da ni da nga bo baxé da ngay woné yiwna yaruna baxna amna yité lol way ma sha Allah yalla na ci cheikhlu bi je cheikh ahmadou bamba son awa jarakum jere jef wallahi it ko bax nga 9678337 serigne bara job jang na lu neex de su ko defé demal koy daal yobanti rek nga daal koy jox soppey koy baye xel joxal mako bolim soppey

0: kini nama yo ni nga xamit Dakar xami wako Touba tabati dagar la dalé ba motax on deug de won Serigne Moussa jere jeuf Malaysia re bu baax
1: Kenyan FM
0: xami wako Touba dagar la dalé ba bashine

0: Dakar.
1: Bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina japp ndewat na ci dekk bu sel bi di Touba Serigne Keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
1: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la su ko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayoon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci gor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kel ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokki ngir yeneeni leral man ngeena woté ci 78 896 67 91
1: yalla leen yalla defal jamm
4: bisbam ñëlé ahmadou dam indi ko Touba mu ne kam ba tax mouride ñew diram magal ko warona bokk
3: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ngir wacca yu magal ansiruna muharram di magal serigne touba gi ñuy amal ci darul khudus mooray yamako becc gu fukki fan ak juroom ñent japp guddi ñaar fukki fan ci waru muharram wara yam ak dimanche le 5 juillet ci atum 2026 ngir wacca yu bëss bobu ak lu tiaju ñu deglu kaddu yu wote ak fatine ak soñe yi nga xamni ngi bayiko ci serigne khadim gay mom serigne mustapha gay mu def ko ci kaddu ak digelu serigne mustapha mbake mohammed ngir wote ak fatali bëss bu am solo bi nga xamni mom lañu dekkmal mahsuruna muharram kon ñu bokku deglu serigne khadim gay mom serigne mustapha gay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi nga xamne ñi ngi dégg suñu kaddu fuñ fi mande nek ñi ngi leen di nuyu di leen xaaré nuyo bu jige ci serigne mustapha mbake mohammed jaar ci jeewriñam cheikh mohammedou lamine ak cheikh mohammedou fadal jëm ci wattaayu magaluk touba daru khodos gi nuyo bobu tambalé ci cheikh mohammedou muntaha mi nga xamne moy jeewriñ serigne touba ci kaw suuf te bis bobu di bisam bo xamne bi luñ ci def rek mom lañ koy defal di bisam bo xamne bi sa su wër yu téré rek mu wajal bis bi banu ag ci ñu fi ci gërëm bi ñu juma ji and ko ak njabotu cheikh mohammedou moussa gep ak njabotu cheikh mohammedou lamine gep ak njabotu seigne touba gep ak ahlul islam bep mu and ko ñom ba asaman sax ci bisu bu mu fonk lool yakaliko lool yaatal ko lool di ci son lool itam and ko njabotu seigne touba gep bis bo xane bi waxtu wi daaw no ngoy and ak jeewriñ ji seigne ahmadou mokhtar
6: seigne
5: borom nangul ko ab liggeyam fofé mu nek defal ko ak bëggam ci daraaje cheikh moussa mi nga xane mom doon liggeyal di nuyu jeewriñ yi liggey bi muy seigne cheikh madina diko jéré bu baax gëjjufa xam ngeen ne bi maglu seigne mbacke madina gi ñew rek juyo na ndiarem togg mom jotaay bu yaato bis bi itam biñu ko tambalé kéro bis ba amono yéene téw lool waye mu yebal fa rakam cheikh mohammedou fadal mu and ak man mi di wax ak yeen ak bay serigne job makhtar bis bobu itam at mu jot serigne bi wote ci jotaay bo xamne bi cheikh mohammedou lamine bara moko jité soñné ci taxaway ak pastef ak doli luñ daan def ak fonk bis bi ak jox ko warma jam wara am taxaw ci taxaway bu mat seuk muy taxaway ba seigne Mamadou Moussa diglé won rek fédéral la xassa yi luñ ci daan def rek ñu doli ko le serigne ba sédé won ci magal ak Touba né at mu jot dañ koy xotul mbubu ndax mbubu mu daawam dootuko jot kon magal gi taxaway bobu rek la taxaw ci l'islam bëpp taxaw ko ci képar ko serigne Touba taxaw ko ci képar ko Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Lamine soñné bi nga xamantene serigne Cheikh mom serigne Ali diglé nako muy soñné bi yaatal ko tan ay jëwriñ yo xamné ni dafa won kenn ko na ci def ab soñné kon ñi ngi nuyu serigne Cheikh Ali di nuyu itam serigne Ibrahima ak serigne Cheikh Gaynde di nuyu itam serigne Abdoullah Hat Gaynde Farna mi nga xamné soñné yépp ci mom lay jaar soga dem ci serigne Cheikh soga ag ci serigne Cheikh mom serigne Mbacké Madina ñi ngi leen ci sargal bu baax di nuyu serigne Ousmane Mbacké mi nga xamné it moy yité liggéey bi fofé mu nekkone ba tay mu nekk fa di yité wat liggéey bi and ko ak kilifa mi teddi ak mbolém jëwri yi nga xamné ño ngank liggéey bi yépp fuñ fi man di nekk mi ngi leen di nuyu itam serigne Cheikh mom serigne Aliou ak njabot serigne Aliou gep di nuyu serigne Moustapha mom serigne Sidi Mokhtar ak njabotu guy mbinde gep gor ñi ak jigen ñi di nuyu itam buntu gëre Cheikh Moustapha yep di leen ziar di nuyu itam mbolém soxna yi nga xamné ño nekk ci képar ak Cheikh Modou Moustapha te son khalifa ma nekkon ci bop ba it daan and ak ku fi mësa nekkal Cheikh Modou Moussa liggéey bi rek di la ci taxawu mok rakam yu jigen ji yep ba yalla dogal seenu liggéey rafet mat ñu fekk seen wayjuro xofé mu nekk waye kenn ku ci nekk it fa nga nekk rek amna ko fu wutu di wé liggéey ba la nga daan def mu doliko ñi leen ci jaaré bax di leen ci nuyu soñné bi nak sëriñ bi joxon na mbolém amna su yox gep wax ko Cheikh Moustapha Diobé né luñ ci daan def nañ ko doli nañ takku té la xassayu bu baaxa baaxa baaxa bax ta soñné bis bi taw njabot yep ñu fekké ci ko buñ xéé ñu maasé jàng alcorane salatu ala nabi istighfar ak bernde lañ daan def ci ay xéewal lepp ñu yok ko ci gëna mom sëriñ Mbacké Madina di nuyu Cheikh Abdourahmane Mbacké jëwri ji mo ñu koy nuyu diko xéere bu baax am dem taxawayam ci bis bi di lenn rek ak njabot Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma gep di nuyu Cheikh Ousmane jëwri ñom ak njabot gi yep di nuyu Cheikh Abdoullah diko xéere bu baaxa baax ci seen taxaway Serigne Moustapha Diobé sey bi yabal ci won nako ci ndaje mi Serigne Cheikh woté won ci beuy ci ak abna bu suyex bepp moy nañ and ak mom dem téwé fa mu bolé nok Serigne Fallou ñu dem téwal ko fa gannaaw biñu noppé ci lool tam Cheikh Mohamadou Lamine Bara jogé Dakar ñu fi ngir fédli wat kaddu yoyé nga xamné mo bayiko wat ci Serigne Cheikh jaar ci jëwriñam jaar ci kilifam Serigne Moustapha Mohamed lepp di njitul Serigne Muntaka mu soñé wat ci lool waxane lañ ci daan def lepp nañ ko doli te taxawat bis bi te taxawat ci te fédli wat suñu laxasay te doli wat lepp lool lako Serigne bi wax mu jotliko mbolém ahi bayil khadim bepp rawati na nak abna usuyox bi nga xamné moy Cheikh Sine ci gannaaw Serigne Moustapha Diobé te seen wayjuré andon ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Ahmadul Khadim ak seen mam ya di len ci soñ bu baax ci luñ daan def ci bernde ak luñ ci am massa taxaw rek ñu doli ko kon wote bobu ñu ngi ci yëkëti suñu kaddu ci ndigalal Serigne Cheikh mi nga xamne muy Serigne Cheikh Aliou jox ci ndigal Cheikh Abdoullah Hat mu diko saytu kaddu yi ñu koy wax ci turu Serigne Moustapha Mbacké Mohamed ak jëwri ñom Serigne Modou Lamine Bara ak Serigne Fallou ak Serigne Moustapha Diobé mi nga xamne moy suñu kilifa te suñu bi Serigne bi tek ko ci suñu bop Serigne bi tam wax mi ngi digal ñepp ñu marché ci digal lo li nga xamne mom la Serigne Cheikh joxe ñu Serigne Cheikhum Serigne Mbacké Madina ci taxaway ci bis bi ci li war lepp digal nako ñepp ku aju ci mom goor ak jigen mag ak ndaw mi digal Cheikh Moustapha Mohamed lu jaar ci Serigne Moustapha Diobé kon Serigne Mbacké soñ ñepp goor ak jigen mag ak ndaw di ñaan nu ag ci ak jamm te wessu ko jamm te lañ cey def lepp ñu nangul nako di ñaanal itam Serigne Cheikh Serigne Mbacké Madina ci liggey bi teggu ci loxom yalla defal ko ci ndam lu reuy yagal ko ci lool te ak mbollem talib ci and ak ñoom ñep ak mbollem bokk yep ak mbollem julit yep ak mbollem njabotu Cheikh Mohamadou Lamine Bara yalla nanu ci yalla defal ndam ci gannaaw Serigne Cheikh mom Serigne Mbacké Madina ci gannaaw Khalifa General di Mourid di Cheikh Mohamadou Muntaka Serigne bi di soñni Serigne Baralo ci teranga yi nga xamne da nañ ko def ci bis bi itam mu jëm ci ko fi nekkal Cheikh Modou Moustapha it soñni na leen ci bu baaxa baaxa baax gën bëgg ñu doli ko gën ko yaatal Serigne Moustapha Diobé it mi ngi soñni ci teranga yi nga xamne dañ ko daan topato mu jëm ci ko Cheikh Mohamadou Muntaka ci bisu magal gi nga xamne abna usuyox Cheikh si ñoko daan def muy teranga yu jëm fofa jëmaale ci ko Serigne Sidi mom Serigne Abdoullah itam mi ngi leen ci soñni bu baaxa baaxa baaxa baax di sant nak njabotu Serigne Touba gep ci bis bi taxaway yi ci am nga xamne bu bis bi ñewé mbollem buntu keur Serigne Touba yépp dañu dajal buntu keur Cheikh Modou Moussa yépp tewul fa seen jëf tewul fa seen kaddu yu rafet and ko ak seen njabot ak julit yépp ak ahlul islam bëpp Serigne baangi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm ci ñeñ FM gis na taxaway yépp gis na pass pass yépp ak it yité juré yi ji ngeen jox bis bi waxtu wu nek muy gën di yaatu di gën di doligu ak triangle yi nga xamné waxtu wu na yeen ko digol ci kapar Cheikh Modou Mustapha ci bis bi nga xamné moy bisub Cheikh Mamadou Mustapha ci way juroom wa santon ko Cheikh Amadou Bamba di bisub l'islam di bisub talibé yépp waye nak jëwriñ yi di yari kër yi ke Cheikh Modou Mustapha ci njital Seigne Cheikh Mbacké Madina ci njital Seigne Mustapha mom Seigne Sidi Mukhtar ak njabotu guñu bind gep di ñaan sun borom yagal leen fi te barkel liggey bi te defal leen ci seenu bëgg mok ñi ngi ko andal ñep ak buntu kër Seigne Touba yep ak Ahlul Islam bëpp ci ndigalal Cheikh Mamadou Falilou ak Cheikh Mamadou Lamine Bara ci ndigalal Seigne Mustapha Mohamed di santat tam Seigne Ousmane ci taxaway bi ak yegge ak yité ak jëwri ñi nga xamne nek na ci gënaam ko Seigne Ousmane yep ak jëwri ñi nga xamne fuñu man di ne ci daru xodos rek ci gi leen di nuyu di leen xiaré di nuyu itam Cheikh Abdul Hadi Ndiaye ci taxaway mom itam ci képar Cheikh Modou Mustapha di ko xiaré bu baax di nuyu sun jëwri Seigne Mustapha Jobbe mom mi ngi soñu amna xeex bepp ci traay yi nga xamne dañ ko daan def ngir bis bi di goor di jigen di mag di ndaw dana leen xaar ci ke serigne ba kenn ko lam ci daan defit mu dolli ko mu fekk ko fofé ci bis ba traay yi daan jëm ci Seigne Ahmadou Seigne Muntaha itam mi ngi soñaat bu baax ne nañ ko gëna dolli te gën ko fonk di ñaanal itam Seigne Ahmadou Mukhtar sun borom dolli ay leeram famu nek te nangul ko ap liggeyam di ñaanal doom ji mi fi bayyi mu Cheikh Mustapha ak njabot gu jigen gi mi fi bayyi di ay magam ak rakam ni ngi ñaan sun borom samu leen ta ar leen te defal leen seenu bëgg ci barke Cheikh Modou Moussa Al Karim serigne bi mi ngi fateliku wat kilifam go ge Cheikh Mustapha mom serigne Saliwu nga xamne bop njabot bis bi di magalu daru xodos ci gannaaw Seigne Ahmadou Mukhtar mo jité won mbollem turondo yi Cheikh Mustapha yi am ci taxaway bu kawé bu rafet lol bu yaatu lol ba sun borom matal ab liggéey macé ko mi ngi ñaan mu dajé ak ngeureumal Seigne Touba fofé mu tudd tay ak ngeureumal Cheikh Saliw ak ngeureumal Cheikh Modou Mustapha di ñaanal itam kilifaam ki nga xamné moko wotu ci wotay bobé mu Cheikh Mohamedou Mustapha mu Seigne Abdoulah Hat mo itam yittém ak taxawayam ak yegam ak bëggam serigne bekk yitté ju majja ngi ñaanatam liggéey bi nga xamné mo nekkat ci bop liggéey bobé tam Seigne Modou Moussa defal ko ci ndam lu réré defal ko fannu guddu mu yagg ci gannaaw kilifaam Cheikh Sidi Mbacké mom Cheikh Abdoulah Hat mo itam taxawayam ci képaru Cheikh Modou Moussa taxawayam ci képaru Seigne Mbacké soxna lo di ben taxaway rek bu matalé rafet lool yaatu lool reey lool Seigne biit mi ngi ko ci jaaré diko sant diko gërëm di ñaan li ñu tekki mo loxom ci Seigne Cheikh Madina tekko ci loxom mu jité mbollem turondo yi rek ak turondo yi Cheikh Moussa yépp rek Seigne Bangi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci taxaway bi ngeen taxaw ci kër gi taxaway bi ngeen taxaw ci ku fi massa nekkal Seigne Modou Moussa rek mi ngi koy rafetlu and ko ak yeen itam and ko ak yeen guddii and ko ak yeen bëccëk muy Seigne Moussa Mbacké Mohamed ñi leen ci sant di leen ci sargal bu baaxa baaxa baaxa baax ak ku fi kilifa nekk rek ta aju ci liggéey bobu di sant itam Seigne Moustapha Moussa Abdou Khafour mom itam ci liggéey bobu la bok mom it mi ngi koy sant diko gërëm bu baax ci taxawayam bu rafet sant mbollem soxna yi nak yaaju ci képar yi ke Seigne Modou Moustapha yépp itam gis na ci seen taxaway ak seenu yëngu ak daïra yi ak fuñu mën di nak ak président daïra yi ak yëwriñ yi ak mbollem yi ci aju ak daïra bu mag bi nga xamne moy bop Cheikh Modou Moustapha bi té Seigne Ousmane Mbacké nek ci bop ba ak Seigne Cheikh Lo daïra ak ñu ko xekkal ñepp rek ak mbollem buntu kër yi rek seeni jëwriñ ci képar Cheikh Modou Moussa Seigne bi mi ngi koy rafetlu di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal ndam lu reuy muy Cheikh Moussa Mohamed wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: kon mbokki wota baangi nonu le bayiko ci Serigne Khadim Gaye mom Serigne Moustapha Gaye mo amal ko ci tour ak kaddu ak ndigalu Serigne Moussa Mbacké Mohamed ngir wote fatali soñé bëss bi nga xamné mom lañu dëkkmal te modi magalu Serigne Touba gi ñuy amal ci Darul Khudus Dansuruna Muharram ci fatali mi ngi wara don beccagu fukki fan ak juroom ñent japp guddik ñaar fukki fan ci waru Muharram yam ak dimanche le 5 juillet ci atum 2026 Serigne Moussa Mbacké
0: mo ngi diko fatali ñeñer FM 88.6
3: ak ndaw ci biir rew mi ak ci bitim rew bayiwul kenn ci kaddu Serigne Khadim Gaye di ñaan kep ku tew ci bëss bi yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkem ngeenel yi nga xamni mom la ci Cheikh Mamadou Moussa Mbacké diglé won ta wax ni jubona ci ak boromam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bis bi la jarna war jana ba ropalan yu dekenaw ngir man di tela wuy ci gaw fexlen ta jajj salle
6: serigne mbacke serigne mbacke
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbok yi nu wa cabinet medical borom taif mohammedou mara borom ma sha Allah ño len di nuyu di len ziar di len balaq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñaan ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak lay bi re ci garab yo xamne ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamne liko taxa jog moy kep ko xamne da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeexares séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankaleñ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak képp ko xamne ama nga hémorroïde wala xéeti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamne ñëw nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay faj fajaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défer ak légui amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
8: sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxaj jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaaw lolu moko taxaj jog ko xamne dal da nga waccu lal wa mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
7: yow kañ nga commencé jël garab gi
9: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
7: waaw
9: ben xalé bu goor mo nek mom mom ak wéet won
7: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
9: bi ma ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xaaliss
7: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
9: lo dal mom mo mom la
7: new door gi ci walu sey
10: kenyen
7: fm station bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo leke du gaware sax yo gis nga ne
9: lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
7: da ngay xif
9: wax damay limay lek ni sax bu jik daw moko meuna lek wax deug yalla
7: nelaw yi nak num def
9: no nelaw tamit am mo ci problem nelaw tamit danaka wote ni damay ñoon damay ngalam
7: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
9: yi damay nan
7: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben four nga ci jëlagunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
9: kon dal dama recommandé dama ko konné mi daat ba rek jëlal
7: waaw non muy fajé hémorroïde be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
9: dana ko dem ci wadi ko xamna ci benen
7: waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamna da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
9: waaw
7: bari na dal lu muy def
9: man dama ko jëlé ci na chaala wax deug yalla
7: waaw baaxna man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
9: waaw
7: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
9: kaasu méw bu tang
7: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
9: okay
7: okay baaxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf rek ñu def nak regaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojul bo ñu joxat la xaaliss koku amu ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ca dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salaamu alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ay gi dañ koy sacci dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
11: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal ne ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamni nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox lu ko dindi ta dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéeti bayre bo xamantene ni du bayre bla meñ way bayre wursak lay doon akuk yeketiku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek layam andut ak wursak andut ak yeketiku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu ta dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw loolu mi ngi fi mom di leen xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko ko léralal na ci katanu suñ borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayiwon
11: amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
12: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni nit dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baax inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamanteni ni dafa yegne yorna domam jo xamanteni ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76
13: Jantib FM, Tienyar FM, Lergi FM. Bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wër djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
14: A'udhu billahi minash shaitani rajim A'udhu billahi samil alim min sharri shaitani rajim assalamu alaykum mbok julini mbok talibey mbok yitewul ak baye xel sen emission mak bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala bu ko defé kon mu emission bo xam si de len koy japp day am ci radio bi di tiener de len koy japp yeen mbok yi dul emission bi bu ko defé kon manam damay ñëkke ci fièvreu goor gu tele ci walu sey fièvre bo fi leral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat goor gu tele ci walu sey lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey to cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey fièvre infection day indi tele ci walu sey fièvre bobimètre day indi tele ci walu sey fièvre tankimètre day indi tele ci walu sey fièvre ndiglimètre day indi tele ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi tele ci walu sey momit dañ koy sa safara faj ba wer dañ abal la te bu deñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind ay sero ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga ay sero ko sa appareil wala nga bind ko ci kayit 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko képp ko xamné ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay woté ci numéro bi bo woté dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaju fièvre estomac ku bëgg faaju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti

0: bokki ñu ngi fi ci Touba Daarul Khuddous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan waye itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof ndjay nak neena net li ci lam ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab gi di gor pire lan moko taxa juk ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
1: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamni dañ ko yagg gessu kay at ngir lan bëgg ci dembali doomu adamay nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day touti lool nak ku mu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab gi du garab gor pire dana delu ba pare dana yok ba pare timi dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pire len rek moko taxo jog muy kër gi ak new carton ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxaw juk boko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy nan du luñuy lek luñuy foroti ci ciir kep la te amul ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci mag ni daan ko utiliser mom lañu jël jar bako di ci fajj ay doomu adama garab bi kon du luñuy lek du luñuy nan luñuy foroti kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fasaza
2: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggé mo waral lool ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yar ak ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis ci resultat legui bo mi ngi non.

0: kon bokki garab gaangi nonu le diplomate bi nga xamne mom lañu tuddé gor pur te ki len ko saytul geustul len ko andi len ko di serigne khadim diaw mom nak waxna ni diplomate bi le da fay fat lepp du jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom khadim diaw neena garab gi le du luñuy lek
1: naan
0: way dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mudi secteur su ko defé inshallah lepp lo xamne modi impuissance sexuelle muy new katan ci walu sey ak la tiaju mom khadim diaw neena garab gi le daf koy fat ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël legi gis resultat bi legi ni soxal nak garab bi le di gor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum darul khodosa ci place Morfal Mbay jakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numero yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga meuna am pomade bi nga xamne mom la ñowé gor pur di froté bo xamne wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance
2: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
3: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé contante ci man lol nama sante na yalla sante la
4: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
3: ci walu gor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig lu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la su ko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotu am perte blanche dotu am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêt infection moy def lolu baxna ci gor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi kan ñaar dëram
2: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéo bu dé Touba la bo démé station Darou Khodos la su merci c'est jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: bokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67
5: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissawo mali nigeria du saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño nu fajj gor gu tele di fajj emorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé febru san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam bu buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche fu amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febru soxat joko la
1: 76 926 08 27
6: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
7: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekk yi mbacké wala nga dekk yi Touba
8: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
9: rompin bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompin bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi jëm sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonko mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba ki wër mbacké ak wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïsséré ko sa WhatsApp wala nga aïsséré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompin bi nek ci wétu armée lu Guédé rompin bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accès laccel tali bi yam sura dox sa loxo chamoñ benn keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci côté bi ouf tali bi keur gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonku mil bi ñu pétru ko pétru bu wex keur suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhali karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
10: serigne mbacké yow serigne mbacké yow
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nu wa cabinet médical borom taif mohammed mara borom ma sha allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamne ñi ngi koy defar muy ma sha allah ak shifaaw ma sha allah nak di garab bo xamne liko taxa jog moy kep ko xamne da nga amé hémorroïde wala ndoxum siti wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeex res séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankaleñ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum sit garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne ama nga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi man manal na leen assurer na leen kep ko xamne ñëw nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjalul ko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99
1: Manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
12: lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
1: da da ngay xif
12: wa damay limay lekk ni sax bu jik daw moko meuna lekk wax deug yalla
1: nelaw yi nak num def
12: non nelaw tamit am mo ci probleme nelaw tamit da naka wote di damay non damay nelaw
1: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
12: yi damay nan
1: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ngi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour nga ci jeulagunta mi ngi wagne ko bu baakha bax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
12: kon dal dama recommander dama konne mi dat ko rek jeulal
1: waaw non muy fajj emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ni lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di khassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am khas amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
12: dana ko dem ci wadi ci xamna ci
1: benen waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamne da xébon ak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
12: waaw
1: bari na dal lu muy def
12: man dama ko jëlé ci na chaala wax deug yalla
1: waaw baxna man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
12: waaw
1: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
12: kaasu mew bu tang
1: yi lol dé mom boko défé mom bu soyo yalla am sa xol dana sédd lol yak
12: okay
1: wa kay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barke jerejef jerejef rek ñu def nak regulu ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaliss koko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaaro yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentéem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
13: 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
14: ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa 10 ta nga ragal ne ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom da fay place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamni nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi ta dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna don rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamantene ni du bayra bla meñ way bayre wursak lay doon akug yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lameñ rek lay am andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu ta dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu gudd fan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko ko léralal wa ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu wan la gannaaw so ñewé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobé suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré ta mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li te lolé munu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamne mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa sa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi djibou ñe nga xamna da yegne nak ay ko genn insha allah rabbi da lañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
10: dis gor xam taral la taxir cheikh mbacke cheikh mustafa senal ya ngay agale
15: yene gi deglu
16: janti fm ci ñare fm
17: hur ya khair sayyidin alayka salatu llahi ya jami'a samni laqad kuntu sabaran
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جرجفتي سرين كبا شيخ الخادم شيخنا أحمد بامبا خادم رسول إسكي برون توبا أمو المروم جارام مام شيخ إبراهيم فاللامبو باب مردنا asbil sutori aslih umuri kasir khuyuri bilakidahi sadid lisani nawir janani safil amani wasil barahi barka shekhna ahmadu khadim barka mam shekh ibrahim fallam barka alquranu karim barka khashidi barka toba ak borom barka magal gek dongay gumay ji mbokki juluti mbokki talibe yi mbokki delu kat rojo jant bi ak cieniar ak leram kaddu gi bayiko fi ci Touba Mbacké studio soxna mam
19: jëf ñeñ FM
18: Cheikhul Khadim ak mam Mor Borom Sam ci yoonu Ousmane Mohab tindo di Mbacké atub Cheikh Mamadou Mustapha Al-Karim waye lekkalok benen rojo bi muy Cieñer FM ci diwanu Dakarou ci Colabane studio soxna Amitolo wajulu Cheikh Mamadou Mustapha ak Cheikh Mohamed Bara Mbacké lekkalok benen rojo bi ci Njambour di leer gi fm ci 94.6 kramo dubinta ci dawaru njambor ak lako wër ñetti bankax yoy ñetti yene ka yoy ñu ngi siaré bokk yi nga xam yépp ñu ko ci taxaw difa téwlu la fay jall la fay balé waye diko jarño waye diko jarñé ñun di ñaanal yalla sun borom dafa len tawfex ci barka cheikhul khadim jëlena gën bal haq dina bal haq tay ñaan yalla sunu borom yalla nu jéggal waye yalla nu yalla nangul suñu jëf ci daraaje señ Touba di ñaanal yalla sunu neew yu jitu bal saq ke ñëk faatu ci diine l'islam ba ci waxtu wi tembe ki faatu te dëjëgun ko ba ki ki yo jaar yoonu dem te du depp ñom ñep ñu ngi maas di leen ñaanal ci sunu borom yi nga xam mo amé lepp yalla leen defal aljana yu gëna kawé seen ñort ci dara jé señtu won and ko yeen yëkëtima tuti qasida sey mustafa ma ñëwaat
17: ya ta ya li sejda alayhi salatu la yusna fi wal

0: tankam nga tok fa jang xalida yi dog dem jank juroom ñaar fukk yon ak ñaar juroom ñaar fukk yon ak ñaar nga koy jang tambale te kaw wacc ba ci juroom ñaar fukk ñaar muy 72 nga jang def ko di cheikh lu xadim cheikh ahmadou bamba khan son nopi ce kurus astaghfirullah alasim astaghfirullah julli ci yonte bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah tuddu yalla noko mané wax lu bax di sabbal di ñaan ci yalla yendo ko fonané ko mo gën do lay magal gi de ak ko na ci yoonu nak ak fo mëna nek nak waye dem waj ba jek ñew ci magal ga di kuntala ci sal nga tal tele ba wala bo dikki ci kër gi li nga jik lañ moy ndax am nga ñu fi no wi fi am na ci kër gi gay nga ko na taw aha na ci ko na son bi ni setan lu xamni moy lolu ta entan mo ci digel man lo nga ko gis man nga gis lo lay deggal ci sayr man nga gis lo nakari man nga ubbi sa jek jek gis ben way saga sa serigne bax lo xamne melni xay ci serigne bi te mi gam internet bi lo nga ci yoy jurul xol jurul lijeenti ñoñu ay ragal la nu dun dara man lool duma ci wax ben way ne ma wax ci lool man ko lool amu ci soxla man duma ci wax ki tok ci internet bi wax serigne bi lool lu nona koko bu ñime da nan fang taxaw ci roje yi wala mu def communiquer wala mu wax ni ma dekk dekk dekk sangam ma wax li ci serigne bi fekk ci lima ba xam nu ko def su boba den ko tal tal dekk ba tal fam nek mom ci lu gaaw kon yoy jurul lijeenti kon yoyu lepp doole moy bis bobu bis ko nakso dedet ba bo ko nato nga ko nato ci lu jëm ci serigne bi ci magal gi waye dik la ci tele ba leg sa tele beretu legi kon son rek internet bi la ci telephone bi rek nit dik ba dik di nuyo sax assalam alaykum do ko lu jënti amana nga don borom keur gi sax yow ba nga nek don borom keur ana sa papa ana sa yaay ana nga def mère pa na wara pa est ce pa bi gennu da gende ko na seug sa telephone ni ya nga magal dedet han dedet na fay wérante ba ngay djogu dug ci débat bo xam sa ñewu ci musa ñass mo xam am ngeen param ñeñ ñaar nga dik magal gi reer ba rek jaxante ko ci rasé muy feex nga na ah musa ñass wa non say day fonto rek koku say nga ah yoyu bakkar la jox parce que yaangi tam li djow yaangi wax lo xam bu ngeen jakk do ko wax bu ko seenu ñongo nopi yoyu waxe sa ba nga def na way non yalla jilal way yalla jilal way yalla taw mi na way na ah di sobata yalla da war tey taw bi way taw bi dal way taw bu sox bi tawul bawul tangor wi te kreb kreb kreb wax yoyu du wax nit ku bax te yoy seenou ci bis bi yalla yorom doxam bis bi seigne touba la borom bis bi mok yalla ñoo juba won mo dafa yalla ko defalul bu ton ba dekk bi fess suñu neew ci du seenu magal def nako magal waye ni lañ ko magalé dem fa ñu magalé ci ngay jangal qur'an nga tok don alquran ñu mëna ciul bari nga nga ba sa cruz mëna joxe jukki mino li ngay jang bëgg wone bëgg fañu no bak baat mëna ci fekk ñu joxe juk nga téy juk bi li nga nam nga ne
1: deglu ciñeer fm 80
0: gay jang ba yegg jek ci ngeté ko biir jek di ko joxe ko to jangoko ñu yaaka na jangoko duggu ko ci biir alquran ji yaangi togn def nga bakkar bu reey togn nga alquran jangoko togn nga sëriñ bi mëna la jéga nak la jéga ab jéga kat la waye togn nga wajataay ba togn amandu ñu ko jéggal mëno jang bul wone peñ ñi ndom ak baat bul bëgg wone ni man na nangam di wone ak karkas gu baax te karkas nga nekkul ci yow gaay kurel nga dik kurel dik tok gaay jang ngay jang di jangano tepp ciere ubbi di xol de len waxe su xol kesse deug re sax xol yalla de la jofay waye xol nga ci dakkan moy nga man ko nga man ci dara mënu ci dara mënu jang jowtu fere ji xamoo baasi ak numéro xamoo ci len jël sa kurus am de musa astaghfirullah xaman nga ko wala la ilaha illallah wala nga na jeureujeuf seigne bamba sunu waja bamba am nga ndam jeureujeuf borom touba barkam ndo lolou ko podo ci aduna malaake d'accord ci gaw jeureujeuf seigne touba lou ko podo le jeureujeuf seigne touba jeureujeuf seigne touba jeureujeuf seigne touba jeureujeuf seigne touba man djuk ci kaw sa na djuk bu la nexe na djuk ci kaw ba nga dise cruz waye mu no lolou man nga koy wor eleuk nga yom ci diko wefal bu ko xeb lu kawé ngok ahmadou borom jamni boko day wax jeureujeuf mo nday ak yalla yene ko ak rasulullah ak malaake yi na leer waye munu lolou wala nga tay ko wax wala nga wayef lako ando ci raxalo ba gay taskamil bi dal nga jox len ma la jox la nga tey juk bi nani de xol ab deer gay lañ ko matal nga jek dig am matal na te matalo yoy yoy politique yu ñak fayda yoy wayde yoy yoy amul jarign de nga nuni salat al nabi do len ko wax ñangam yon nga tey su kurnan salat al nabi salatu nabi dede waxe solo lolou nune estefar nga tey ko nan estefar dede estefar la wax bu ne salatu nabi julli ci yonte bi la wax julli ci moy allahumma salli ala sayidina muhammad sallam wala bi gëna gat sallallahu alaihi wasallam joju gat na way limi gat ay ñari ciap la lambo nga na ci mëno lolu nga da ci jërëjëf la borom tuba han wala nga la ilaha illallah muhammad rasulullah han way defoko qasida yi mo meuna jang jott demal jël wutal parfum bu neex sikki bo da ci ñom saxal sikki wala gaay jaay parfum yi jaay ma parfum bu neex fekk suñu jox na la xass deg mëno ko jang sutu ko ci digeen nga wala goor nga wala jango mino ko tor ko ci ni xass deg yi ma ngi la tey amna yi ne jang la waye yalla atane mu ma jang mokuluma minuma xawma waye defna ko di seigne touba parfum la ko ñu bima ci tor defna ko di cheikhul khadim cheikhun ahmadou bamba mu ne ikhlas nga defna ikhlas ikhlas ikhlas dedet da ngay dem mulaaji nu jangal la qul wallahu ahadullah bam yegg bam ag ba saaru yegg
2: ginaa fatiy ci ñare fm
0: mu ne fatiy moy alhamdullah bamina bam yegg li ngay julle mu ne falakh ak nasi waxu falakh nasi dedet qul onsu ngay tari falakh nasi bi rabbi nasi bam yegg bu ci nek nga tokantel ko xadam nako jang def ko di cheikhul khadim cheikhun ahmadou bamba khadim sul lu gatt xam bayti bayti xam xam nga ci ben bayti xana lo jangadi ya nga deg antal karimu wala nga deg yasal jalali nga jang wala alal tihi wala alal wasiri wala sindidi wataw batal wala tawrana munana wala nga deg benen xana wala nga def cuma khadimat lamda wala jiss bi khulub wala rahiya likul min jumlatin nakhyar ma tabatun bayti yoyep xana ya nga deg gaay di ko jang di ko wento nga fa man ci wento nga teyeku def ko di seigne touba di ko barkelo lepp gis nga toko diko magale wala bo mu nu yoy lepp amna lu gëna ga muswa nemalal la dama jël nak satam ndox témer la jël gën ga bari ba 400 bo jël ba gay jaay la ko 400 wala 600 wutal galaf tocci def ci siwo tak sax la xasaay yow jigen nga wala gor nga bisu seigne touba la te bëgg nga bu seigne tay fay ëlëk gay fay la te seigne muswa liggeel seigne bamba akam solo keen seigne bamba akam solo jappi seigne touba moy solo ci wolu seigne touba moy li wër dayalo seigne touba moy li wër bëgg seigne touba moy li wër ki xam loko gëndi bëgg gëndi bax loko gën sopp gëndi wuru gëndi aru koko cheikhul khadim ndox ma nga sel ko bam sen kar gaay ku bëgg naan ngir seigne touba ku bëgg naan ngir seigne touba lo ci mu ci yam de ségal café ñoxé ngamba capteur bi ngamba say kaas ad café gaangi ni de café seigne bamba gaangi ni de kuy naan ngir seigne touba kuy naan ngir seigne touba wajale rom nga xam da way dinan way ñi ñu bëgg lu yom way ni ma kafa señ ci way nan nan day nan bu ko deglu bu ko jënti setan la ab sabata kat la koko bëgg na wax ba nga tontu ko ngeen ran ci yeen ñaar ni ran kum di xulo la nga def lepp yaqku dedet lankal defar meew mu bax mu sedd buuy mu la neex tabal ci musum glace sukul ko bam saf sukul su yam meewum señ bamba ma ngi ni ku ci kuy barkelu ataa jaagi ni kuy barkelu socci yaangi ni nga bi socci sodi ko joxe ay socci musa ci la bokku de bisu dara ko no bi bisu magal gi jokki gi socci ci la ndax bañi wex socci mom da bokku ci ñi yifi aljana wala nga bi kerna ko lek ba nga ni ah ñi mëna pele kerna yaangi ni kuy barkelu musa yaangi ni kuy barkelu ku bëgg fomp musi wala nga bay mus diko joxe ngir yalla ku am say dal bëgg duggu bayti musi yaangi ni de adi seigne touba la nga jox koko mu jël ay dal duggu ci ngab yoy yep ab liggey la ci magal yep ab liggey ci magal gi matna baye xel matnay xelu matnay xalat matnay kontrolay li ci defal moy nu gëna baye xel ci keur serign ci la fay xew ci la jëm la dama wi leñ bi lay xew ci keur serign ci lele nga ñew ci keur serign bëgg gi señ bi da nga dem da nga mëju ñanki da ngay doyal ndax da nga ñew ci keur serign bi fekk fa ñu bon ñu soxor ñu fiis nay bëkk nek lañu ci neub señ beek nok señ bi alaaji ba nak amna wax alaaji ba re man goor man ko faal man duma xet duma sekk ko ke di ma tej man ke duma tej mo tej ma lank oh man ke luma tej mo tej ma lank ku fekk fekk ku dik bo seet ni ma gis waye tey señ bi di ko neub ko nok am ñoy dugul mustafa nyass hein joge ci allah ba de nga fan yi surtout fan yi xamni baxo baangi ñor xom ak ñongale bi Moussa ñu dégg kaddu Cheikh Moussa ga la Cheikh Moussa de magal gi kum ko jaral na nga ñew ak kum ko jëron ñep nepp ne ko jaral ku Yalla dogal ngay ñew sax yor mel bu nga jaay mel bu parce que ñew fekk Cheikh Touba ku Yalla dogal mëno ñew na nga sax ma jël yoon wi jëm Touba ma ñep xamni ñi jëgon Touba dajé yo xamni am nga yéne ñew han fan yi Moussa ñu baye am ñongalem bu reugul solo bi eureun ji mi ni eureun ji yeggul waye bis bi tax ko mu baye leppam dik ñew ci bis bi nga am ñaté wala téméré mëga siar señ bi nga xañ ko señ bi mu yone fa ba takusan te mu dofa nan ndax jurgo ba bu fanan lay jaar fenen nga xañ ko señ bi te muy dem joxam ni bayam nekkon ci señ bi mamam nekkon ci cheikh mustafa mu na ci señ bi am ab téméré ñaté téméré mëga duggu bëgay señ bi nga xol ko loxam yu way wow ak bu mu woyef nga ñewante ko naaju japp ko cionay japp ko mënu ko fenn faag ci señ bi ben way bi diko ci Allah ba dik karawat wa sul abdias ñaram and ak soxnam amana sa boole ab xajam ci xajma ci gila ci ma auto bi and ak domam deng amana yurtum japp sengul farata neku ci lu leer deng dik ñagan ñagan yi dem ba ci señ bi yegg señ bi tok ci ak dalam tok ci señ bi tok nga bayyi musa ñet mi nga xam moy talib señ bi lolu jikko na futu to lolu gaay ngoy joy gaay ngoy joy de ye ñen ci ko señ bi baye len xam señ digeet ak talibe yi señ bi du ko ñu commercé señ bi du ko ñu jaay señ bi personnalité amu fo señ touba la lo tol tol lo am lo am ndam ak tank lo am ciir bu dikke da ngay sukkuse beddum waaw señ omar bousso ni mako nawé señ omar bousso dem lan ma fi ñep ñep ñep yam ci man magal señ mbacke bousso la ko wotel señ mbacke tax gaay ñew ci man yam ñep la yamalé amul ki amul ka ku dig siaré nop di kilifa am ñum la bolé duggal ko ci deg mu xewlu paré na fa tege bala nga
3: ramu FM
0: laqtu teewul ken amul sam amul dem ba ke yoti mel bi ko ñatt mel xamewul len lool mo yefi waye seri ci tam ñepp fa dara galaw non lan mel waye de ne bi ci bi legi am ñu len dawiye tegg len xel yaq seni xel jaxa seni lamba jelen kon non mot yoy ki yanu ndabam dikandiko defar ab beñem wala neesan gor gor ba am ñaari ganaram ba ñaari kilo ndawalam togo bol ni ko seri ñum ngaaw ko and ak soxnam ak domam dekk bëgg gi señ bi tek añ bi fonkal mëna ci bu dugul señ bi muy ko jam muy ko salam say tek bolam ne ko señ bi la jëm mu du ko ñakal fayda de ko ne ko fi ab añ ñako fi farité añ ba amana 11 la ni ba la añ ba wala midi wala 1h ba takusan gisu señ bi loolu bu fana na yaq am wax do xamni añ bu ko joté kenn du ko lay hein tama na gi señ bi koku teranga len ni xam nga ni ki li meef ni jëmi señ bi tam na ko def xajal ko meeg señ bi jëbele ko taw wallahi koko fam 10 minutes 5 minutes du ko fam day deug gi señ bi jëbele ko lim koy jëbal de ko xam señ bi ñaanal ko joxam bol bi amana sa bol bu manako muñ manam muñ bol ba waaw lolu tunu do cheikh moussa yi ñu ngi soñé muy ndab yoy yi nga xam ñu ko def ci daaru ci biir beuti ñom moussa fall ndab yoy ñu ko soñé tay jëlé señ jëbele bi mu melni yoy nañ ci baye xel bu baaxa ba ndax ko ni bol lana ca bol ba amana mopp dole la nga jëne bol ba amul ko manon ko muñ mais mënon ko mëna joxe mo gën jox len ko soti bol bi gëna bu dé lo mëna soti soti bu dé meñé soti ko ta baye ci dara ngir lu markélo ko dara lolu bokku na ci lo xamni señ dan nan ko def bo gisé señ Moustapha Gaye mu bax mi ciéram yoy mu dan def ba légui mi ko def suma la ciéré suma la koy jëbëlé ji ciéré légui def ko jëy bol légui ndax limi bañ moy bol bu dik boko soté day saaku yu lab saaku ci sey yu bax ci la koy soti ciéréñi mo am solo lol ta kam ko yit fonk ko lol nak ndax day daba ko ci magal gi ciéré magal nak jek yag na am motax ñi jëma suma ciéré na ciéré da nga dem ko suñu ñani suba ci takusan ku fa tax waxam ay bari ko ciéré bu ciéré ñi lay gënde dina gën nak jek waye fu ciéré jak sé ci musa gani assalamu alaykum bolo gën na xol na ciéréñi nopi may ko yitté may ko aajo deglu kaddu ci musa gay bu noppé mu jël ciéréñi dal di koy yobul ci barab fam ko jeme bu don tayif wala bayla wala na boju fum ñoro fa la fum joxan nak fa la ci jëm way li ciop nak togal bi la ko yobbu bu de gané ko rap tej ko taxaw ko top to ko bu mag ak jalle am ñuko sétu ñuko top to ba dal du ciaxu mag musu jalle ba ne ko ci jaaw ju nangam mbokk yi ñu tapé sunu ligne bëggan na yeen ci bir jotaay bi ku bëgg duggu da ngay tapé 88 628 13 37 moy bu mu joko kay gënon ak yeen 88 628 13 37 ci lañuy xaar bokku mu bëgg dugg ci bir jotaay bi na tapé fofu 88 628 13 37 batay ñu ko magal ak yeen ci siariya ak bayyi wala xel baram yi melni barna fu ni siar surtout nak beyti fofu nga xamni moy beyti fu mata baye xel la muy beyti bagage yu bari nga fa di bagage Cheikhul Khadim
1: yene gi deglu Tiennière FM 88.6
0: ko mata dem la mat fa tok di sabbal ci guddigi taxaw di sakku say ñaan def say nafile def say julli sey rawlat yep nga wara def nga def ko tol ci nek bo noppé def ko di Cheikhul Khadim keur yu bari ci daru khudus dañ koy magal ni nga xamoy anam bi nga xamni non la ko cheikh mustafa tambale won ba ci cheikh ahmadou bakay gelefano ba ci cheikh ahmadou mutarib yalla yag lol wax ci keur yi lepp ci defal rek lañ ci djublu ndax bis bi ko fek mu ñu ci keur gi rek ak nu meuna mel ak jëmi señ be ko yëkëti bayil xal ci ni keur señ ci bari na waye ma ngi dem keur señ djiw yett na ko waral xam nga lo señ diou xam ngeen ciak ko yeen ñaar ak añ bo fa añan daw bo sante job añ bu neex bo xamni liber am nga ji liberté te amo jafa jafa añ nga besur dara fekkulu ca de ko waral ak jamm juñ la fay may de ko waral ak jangum xass de mu neex wala waxtanu neex de ko waral yep lu ci nekk dalé ci taw mbokk assalamu alaykum dafa rëcc badjan fama fal touba jëm ñu ngoy séra bax ci bis bi ko ci ñaanal sun borom dafa ko ci tawfex ci dara jël suñu ba 88 628 337 bokki buñ duggé duggu nu ko na dem ci waxtan wi nga xamne kon ku ci nek na koku bu ñëwé ci kër gi boko ko xañé tass nga yaakaram te cheikh mamadou moustapha bakay day tassul yaakar tassul yaakar jami yalla yi tassul yaakar señ touba tassul yaakar kenn tassul yaakar njabot señ touba gi la señ touba yaakar ci mom lepp motali nako yegalé nako 27 ba 45 muy señ touba 88 628 337 mbokk assalamu alaykum wañu rajo bi dang koy wañu rajo bi ngir yalla ah ku bax waw kon ku bax dangay wañu rajo bi assalamu alaykum gennago 88 628 337 ñaar ñu duggu ak segunu mu melni kon lolu tegal ma xassida yi 88 628 337 mbokk assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam ay goor
0: akay jeng
3: ya
0: alhamdullilah
3: ngay jax dina ngi jam
0: yalla ko yalla nangul
3: ñu yalla tassé ci baax jam ak ci ko tassé ci alu do ko dos
0: inshallah ci katu yalla
3: sabay yalla ñu do sen wal fon nit lu ma nit ma nga jep def ko jam ak salam
0: amin ci barka bon to
3: yalla defal ñu ci ndam
0: amin amin amin
3: barka ci al khadim
0: amin
3: nay xey ëdu yëpp na goor ji gën ma nga da wa nda sa rek lu ga ñëpp lu ko mu tax ci na leen boñ dang ba boñ ak baay na leen ñu sal ër ci sal ak mer fek maris ak bayam fal ko ay ci wa jëm yi ma leen xaar leen ñaar jam
0: tarkal
3: ay bo lo ñëw rek ëkër yëpp goor ji ma nga da
0: jajeuf
3: tan ci am bakk ci reel ma jàn fi ak te yër ko yal sa ci bërgë rek
0: amin ci barke señ tuwa amin tarkal mom lo moy wax mom tarkal señ balla jang mom señ cheikh bakam señ aliou non koy nuyu non koy siar ñu koy jox waccu wayam diko yalla jox ñu koy tatagal diko jaajeufal ci jëf ji diko ñaanal sun borom yokum taxawayam do ligg wëram ci dara jé señ tuba di fatali ko maam ñanga bu so yalla yalla yok leeram soxna jéne ba jité ci dakaru yalla yalla doli leeram tafi barkem jamal cheikh mudou khaban bakay joju yana yalla xara ko jéne so maami ci am yag fi lol te wër ci am baylo ci barkam cheikhuna ahmadou bamba khadim sul yalla yalla wëral yaram wi namu na la lol nak ci am 80 bi la doon 620 bi 337 mbok assalam alaykum
4: bay malim boj
0: ndaysan jang ba boj ewe bay wa bay ba lu ko toy na dox mi ñew
5: guñ fm
0: man ma nga yak lu ko toy na sax ndaysan ah ndaysan wa yalla ko yalla nek jamm
4: waaw
0: yalla baxna nu ngi anata anata anata
4: Ah,
0: jotnañu ji.
4: Jotnañu
0: ji wal na
4: nga
0: toy tu sen xol. Ah, da bakk bay fendi.
4: Ñu jéppé ñu
0: ken boko. Ah, mo dëgg wa bakk bay fendi, bakk bay
4: fendi.
0: Ñu jikko ñi ñu xoti.
4: Hmm,
0: dëgal dëgal dëgal dëgal xoti ñoko la. Hmm. Dama don téy téy wu rek. Waaw, jere jëf jere jëf bay. Xam ñi yaangi ci mari yegg, yegg na mam. Serigne Malick Mbodj Njang Ba Mbodj ci diwanu Dugo waye di jajeufatam Serigne Moustapha Basirou Lo Serigne
6: Oh salaa ya
5: بالحق بالحق قد أنزل الآيات لك الله قد نفر لخير سواه خير لي من الخلق هاتوا بها على الخلا وحي الجنة لا دار معي قديما مقام.
6: Vous écoutez
7: le réseau
6: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
7: Le réseau
6: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchenar FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gou Andak Yaka.
8: Hamdan li mursil sama wa dai wa mursil sama wa dai.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku Serigne Abdou Geyri Dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ci mbolem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nar tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe te radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopati dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopati mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopati fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hepatite B wala hepatite A hepatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hepatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñ lekke ba dañuy wara commencé am jafé jafé am ño xamne buñ lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñ xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatale hernie umbilical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mbaa ñetti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp pour no xam day jégué yanto amna ño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lolou lepp guat da ciy feñ kon ko am febar guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay dané rek
1: day fék FM 98.6
9: toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katun yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bare ñuy gaawa sonnu dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawla day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bousée douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñep am jam barke borom Touba.

0: légui mën nga ñu dokku ci plateforme yi gëna suñu ci réew mën nga ñu sétan suñu passion bi di jant bi tv mané bu ko yéxé dawal gaaw fekk ñu ñuti mën nga def jant bi tv duggal gaaw té ñu abonné su abonné ba nopp faaté bëss na ko lëss bi loolu moy waral vidéo bu dugg mané am notification indi lu gën ci internet mën nga def jant bi tv.com suñu ñetté bi yépp mën nga ko déggé fofu mané su aduna di dox ay dox atana
1: Jantibe FM. Gina biñu santé yalla julli sayidina mamé sangu sangé santa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul nana serigne muntakha mbake khalifatul am tariqatul mouridina mu yegg fi lol tandak wer dina déggé la tiand ko mbolam julli yek talibé yi ñi ngi len di ziar gën gi ref tub ziar di len ñaanal jamm diko sakku ci yeen yalla mi borom jamm tokka mo lako may yalla nu defal jamm mu sun ci musibak balak gatt farak déggu ñaaw kaddu gi di bawo fi ci touba sun mahab ci digënté korni su dara jëlof ak marsa gëdé bu seul da xal wa deugmal dekk bu tedd bari diwanu tundodi fegge ci niram ci diwanu dakar su jo so naminatu lo fegge ak lergu fam ci diwanu lugulo alcieri kel modou binte batu jamm bi wote jamm ak jappalante wolonto ganda yakar sa su ne ñu wéddu gu ngeur so khadim mustafa pour la solidarité islamique sa su nek ñu wéddu gu ngeur organisation khadim mustafa pour la solidarité islamique ndokel len gërem len jajeufal len bu baakha bax ñaanal len jamm ci kaddu gi sonna ndak jëm sama du fadel asken wi duñu baye xel ñi ngi len di nuyu ndokel len gërem len jajeufal len ñaanal len jamm ak tawfiq dooru nuyu bi ak ziar bi fiñ ko daan dooré ñi nga xamanteni ñu tuddi ci biir hôpital ñaan yalla suñu borom fa gi seen yaram ba delu suwat len ci njabot geeg yi tay ñu koy ñaanal ñi nga xamanteni ñoom la ci abi fete ginnaw suñu borom teggil len natt bi ak jafé jafé ba do ci delu way nu nañ koy ñaanale way dawlu suñu borom yërem len ci jéggel len xaraleen aljana way fal su ci seen kaw yaatal seen bammel way nu nañ koy ñaanale kep ko xamanteni ya nga ci biir kër territoire yalla ko suñu borom daadi safara kep ko aajo yalla ko suñu borom daadi fañ mom mi borom lepp ak ñepp da ken fekk ko ci deral ñu ñu ko ndokel ko gërema doore ñu yobé ciar bi fiñ ko daan doore ci njabotu ma morum sohna jattulahi maryama busso ñaanal khalifa ba yagg ak wër ak na la égalé nañ koy ziar njabotu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul dama di ñaanal khalifa bi mu yagg fi lo tan ak wër ak na la égalé ha di ndokel ko ziar njabotu mam cheikh ibrahim ndamal daru ak kep ko xamanteni ya nga daru muxte di ñu bayyi xel ñi ngi ñaan suñu kaddu fekk la ci jamm wa nañ koy ñaanal njabotu mam ci ante borom deureum ak ngeureum di ko ñaanal momitam khalifa ba mu yagg fi lo tan ak wër kassali ke njabotu serigne massamba mbake ba ci ante ciewo mom ñoo ngi ñaanal khalifa ba yagg wër ak na la égalé su jojuge doxantu ba diwanu daru khudous ke cheikh modou mustapha al karim tabitaawu taw yi ba kenn jor kenn xifal kenn marul ñi ngi koy ndokkel di gërem di ñaanal jamm di ñaanal khalifa ba serigne cheikh mbake mom serigne mbake madina mu tok toga cheikh mustapha al karim suñu borom katanal ko te moy ko wër moy nal deg la ci and ko mbolam julli yek talibe yi wa na lañ koy ziaré serigne ñam cheikh mbake mom serigne aliou mom tam di ko ñaanal yag wër ak na la égalé kassale ke serigne abdourahmane mbake khalifa serigne cheikh mbake gende fanma wa di nuyu ko ndokkel ka ñaanal taw rek taysir serigne mustapha mbake mohammed am bolen jabatou serigne mbake sonolo gep ñi ngi len di ziaré ka ñaanal jamm adu ko ziar mbolé kep ko xamanteni yaang fof ci diwanu daru khudous rawati na khalifa zunure yep dina ndokkel ka gërem di ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm bis bi nga xamanteni moy bisu serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul adu bis bu mag bi nga xamne ci la serigne touba dekkale won ak boromam serigne touba cheikh modou mustapha al karim sa taam bu baax ba daal di ko indi ci biir touba ñu koy xam suma fi joge bu xadam waye non lako daal di defé ci ndigalul wajuram wa ak yenen wajur yi nga xamne ñom la bayyi won ginnam ci taxaway ba am solo bi ñaan ak taam bi cheikh mustapha al karim bis bobu lañuy wajjal nek dimanche bi ñu jëri salat bi ci dekk yu fassantiko yi rawati nak ñewati nak kep ko xamanteni de nga magal gu jekke gi sa xel day daal dem ci daru khudous way magal go xamne magalu ñepp la way seen taxaway ñom ci njabotu cheikh mustapha karam gi ku ne xam nako ci moy talibe yi xar yi soppi and jamm yi ba tax na jamono yu ñi ngi ci wacce di ñaan yalla suñu borom yobbu ci ak jamm té lépp lo xamné ñing ko fay ñaan yalla suñu borom def ko ay ngeneen fekke ak tal ci daal di ñuy fay cheikh mustapha al karim yagal fi satam bu baax be di serigne mustapha mbake mohammed ak mbollem jeewor gi yépp rek ak mbollem khalifa daru khodos di serigne cheikh mbake way buñ ci joggé doxantou ba diwanu ko cheikh mamadou fadel mbake ziyara serigne abou baraka ñaanal ko yag wi rek na la égalé way non ñi wélu ñëw be ziyara bi jabotou serigne mamadou lamine bara borom mbake ka jor ñaanal khalifa ba yag wi rek

0: Jam tiba fem. Chenyer fem. Lerge fem.
1: Jam tiba fem.
2: La voix de la paix, la solidarité et de l'espoir.
3: Manakoro je bi len ni begal ci du len bugal deg deg bi ne ci nepp ci soron xol jent bek ci neeram jotay mbekti wa dal dinay dor jik kaddu gi sonu ndak jëm Seydou Fadel ngeen man ñoo dab ci 88 bi lay doon 628 307 la sonu xadi njaay bu ngaay li ñaandal bi len ci bu mu jokko gi jox ko mbolam soppe xarit yi and jam yek kep ko xamanteni yaangi baye xel rawatina suñu baye baye jotay yi nga xamne sa su nek ñaang and ak ñun ke 95.2 98.6 94.6 manako ñett roji wote jam ak jappalante wolante gu and ak yakar 95.2 la ku bax ki marande ko assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam
3: seigne cheikh cisse mom seigne sidi mom seigne abdou khadir
4: waaw sona ndag buñ fallu
3: ma ngi lay ziar bu wéré wér
4: dila nam
3: allah ma amen
4: xamna la ñu ngi ñaan ci abdou khadir na toori cer karam
3: inshallah
4: ma ci ziar sama bay bu baax bu di ko ni dara jël bay bala
3: jël bay bala deug la de
4: ak parti bu dongo seigne cheikh yow mansour
3: ndaysan
4: ak badje fama
3: hmm
4: ak sona nawoy cheikh fuma digeen bu baax ci magasin badad yi
3: deug la
4: wefo bitik
3: ndaysan
4: sona ndag ñu ngeen def
3: ñi sante bu baax
4: yana la sun borom e guddu fan ak wër gu yaram
3: allah ma amin ak yew tam
4: ya ngi deugal taw be seigne touba
3: ndaysan alhamdullilah
4: fu ñu wote wu rek wute wuñ
3: deug la
4: barki dem ni nga doon deglu
3: ndaysan
4: ci ci ambagam ci ayu yana ko sun borom e guddu fan ak wër gu
3: yaram allah ma amin
4: nang mo nuyu ablay ak xiyoxlo
3: aha
4: ak personnel bi ñep
3: ndaysan
4: ma ngi yar bay bala jang bu baaxa baax waaw sama ndax kuma tollu ma lay ñaanal
3: ndaysan yeen ñuko yalla boole ndaysan kontan nan

jox mi ngi nonu kon ak son Khadija bu ngalan andalon mo nga tag jambaaje Cheikh Mamadou Fadel Mbacke digeunte bak Ma Sebra Fall Lambal Mouridina jamono yam ko dippi won sorolu Touba ba kon ni lañu def setti dongay ato ñu wajale ko magal gi Serigne Saliou Diaw jëlal joxal mako mbollem dongay terbe rawatina dongay Serigne Mbacke Mohamed yi deglu len mali baye tara jeng ma ngi la ci nuy ak mbollem suñu yassona daba gay ak wa daire madlabul foseni ay bal khadim yep di len ci nuyu sama xarit be serigne mustapha basirulo ma ngi lay bege bu baakha baax serigne ahmadou ndjay ngiran baye mbey lo baye serigne mbake lo ñom ñep itam suñu baye boye ci bayti yep ma ngi len di bege bu baax di len jox seen waccu way and ak ñom ba tere ci 88 628 337 ñu yaatu ko ba mu yaatu

Ali Salou bala nga yeggaayu da ngay wacc nak waccal esel ba taxaw ci souf dog di yeggaayu acca di la nuyu bu baakha ba serigne mbacke jour mi ngi fof ci diwanu nobo ji moy man ko nuyu bu baax ande ba téré ci 88 628 1307 la gay sour way sonu mam jarabe jeex tak ci serigne mbacke mohammed suñu ya sonu fa fal djemul sonu fa djew ñom ñep ñi ngi leen di nuyu ndokel leen bu baaxa baax gërem leen and yeen li ci waccay yu magaluk daru xodo edizo 2026

turam rahet ma ngi la ci nuyu bari bari di la ñaan ak jam ak tawfex serigne cheikhuna gay dias bu ma ngi lay nuyu serigne assour sama xel da dem ci mom ton serigne dam job xaritu yaay ma ngi lay bege yow tam ni mako joxe serigne asak serigne touré marahet jarbaatu touré marahet xel dem ci mom serigne cheikhuna jaajeufal na len bu baakha baax a ci ndokel geureum jaajeufal wa touba surah damono yekep ko xamne yang ci tokor bi ñi ngi lay bege bu baakha baax ko xamanteni ya nga ci waccaa yow tam ñi ngi lay ndokel.

0: bi lay doon si 37 la ku bakki. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Bismillah ak mbokk momu kon nañ ko xaaral ba tay rek ci kanam legui lay doon waye ki bi Abdoulaye Diouf mo wara ñew ba ci kanam baye ma Abdoulaye Diouf bi jang ñu jox ko Serigne Cheikh Cissé na to de kerkaram da xaram bokki ba tay rek ci 88 bi 628 337 lañu yaata ko ba mu yaato ati ñu xaram bokk yeba tay rek ci 88 bi lay doon 628 337 la sañ sé ci sama mo fi jaar bëgg dégg wala fa lu maam sé anta ci netto de kër kërami bëgg ko bu baaxa baax sëñ Abdoulaye Diouf way ko ci melne bay sëñ Fall ci diwanu yeesu mesra def koy bëggé sëdina ma jé ma ci diwanu yeesu diñu baye xel suñu baye baye taala ak mbolam wa dëkk ba yépp ñi ngi leen di ndokkel képp ko xamné ya nga fa diñu baye xel dañuy bañe lim di jumba duñu matal mbolam talibé sé yépp ñi ngi leen di bëggé ati sëñ Modou Lokar mo ci diwanu sam ñi ngi lay bëggé maam Cheikh Ndiaye ma nga fa diñu baye xel sëñ Baye Bé ci diwanu Gédé da maram jay diwanu France modou may wad diwanu Italy momi ñong koy ñu bu baaxa baax 88 bi lay doon 628 337 la ku baax ke assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: may salam bay yan massar
1: wa salam da jé
0: sar way
1: jani
0: ñi ngi sante yalla baaxa baax
1: yalla na jëm kal
0: allah ma min sar
1: ñi sar baat li ñaan jama xew
0: jere jef
1: ñaan yalla fa ci ay jibe jengi
0: allah ma min
1: ni jare ci magu du ci modi gi ñu genn
0: wallay deug la gox ci modi sa
1: amin ya rabbal
0: alamin amin
1: ay jare nak bop gi ñu bop taal bi yeb hmm ci defé ñu taxa di ko ñaan ya gi tane yeb
0: amin
1: ya sen ci am ak ali gi ñaan
0: ndaysan
1: ya sen nak ci gaay ci daru gaay hmm ya sen am dam ko ñu tam ba ci ñu yeb
0: ndaysan
1: jare ba ali ñu ma ta baage ak ñu faal ma ta baage
0: deug la
1: ni taala bax ay bisi ni mom ci am lay
0: hmm
1: taala mo jeri ci la
0: ci sa
1: taay ba dal gen
0: hmm
1: taala na te ci mari
0: deug la
1: sama sama pa ci wa dem
0: hmm
1: taala asam tok
0: hmm
1: taala bax wa gu ya di jeri mo dan sa
0: ci sa
1: am jowo ci ba sam ba yeb
0: deug la
1: taala mo ba nu ba la sa di mo
0: ci sa
1: ni taala na bax sama mag la ci thank you
0: hmm
1: sama ma ngay jël
0: sama ma
1: ngay jël fañ ñay sañ ci baaw naw ñu jaar ñaan jamm ak
0: Allah ma min
1: ñu jaar yu baax nak waay ngeen ta di jël bay ta sama ta di jël do tan di wé
0: Allah ma min
1: ak bëpp lu ko yéne
0: amin man nako dé
1: jaar yu taw jaar mu fa am baaw hmm Abdou Fadou
0: bo sañ ñu fa bo kan kay ri waaw
1: waaw ñu jaar yu ñe bay wuñ kenn
0: wallahi rafet na
1: dafa dé té yépp ko xam ñang koy ibe manay jaar yu ñaan jamm
0: taysan Allah ma amin
1: jerejeuf
0: sar bay boy jerejeuf bay yalla
2: ñu momi ñin wajjanatul kafir ñi dogal bu am yalla ko def te xamna day diiw di ay diiw so garamul garam na dogal bu am yalla ko def te xamna di ay diiw so garamul garam na seta sahabay gannaaw yonen ba waré ko wax ko xamul batin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne def na ko misal wajibal limin sa ko amma sa jara way dana la fi musal fi le dara ndax ko xamul baati mu doli ko war ko man arab na seri nooru labsar ginaaw rasulillahi ak sidiqo lañu len ni usman dem jam farokh ray nañ ko tuumal nañ ko japp marwan muso ke mbir yeet yeet julen yeen gawan yow nañu kër ba arba'in al yawma wati katun li doy na ci warma
0: acca mi ngi non suñu bay bay yan ma sar ngeen sar ñing koy nuyu bay ma sambalo kër modou binte bay modou jeri sil la xel daal dem ci mom ñukoy bégué ba diko jox waccu wayam wa di nuyu bay assane samba kamit samba xel dem ci mom sonu mi jëkër alé bay ousmane lo ma nga fa di ñu bayyi xel ak mbolam wa louga wa daara jagne wa kebe ndekte wa jëlloy gay e momita wa ñele mo ñep ñi ngi leen di bëggé bu baaxa baaxa waaje moy gay waandam sama xel dem ci mom sëri cheikh bel ni naal waadi ci ni wa bel gay yépp di leen ndokkel di jaaji fa la ka gërëm képp ko xamanteni yaangi baay xéer reso detel rek ci diwaanu logo ak liko wër wa kër dam mom ñi ngi leen di nuy wa mbërëm job sonante ma nga fa di ñu baay xéer andey re baté ci 88 bi 628 kër sa kokk joom ñi ngi leen di nuy bu baaxa baax wa di nuy wa yébatil wa daaru njaay njambur mo xel daal dem ci ñom suñu baay baay sa ci njambaani mom ñong koy bëggé bu baax wa kër ndjay balé suñu ya fatim bergulo man bolé képp ku ñu fay baye xel ak wa ciéré nak ñëpp ñi ngi leen di nuyu dañ dem ba téré ci 88 bi lay doon 628 337 la ñiata ko bu mu yatto
2: delu toké zainul abidin fahir katub rasulillahi musa kasin kené fuko am
0: gopp baye fall job yow tamit sallah serigne bari job dina fi jaar waye bala lola xamna inshallah rabbi baye balla jeng dinañ fi jaar ak baye makhtar mbay suñu ci juggé serigne salih momit dinañ ci jaar ak baye xarim gey waye buñ ci juggé dinañ di sété baye yeen ma sar ngeen sar ak is bu tarxiya dogo ñok baye fall job ci serigne bari job bu ndamato
2: maliki do ma makal ngir nu tax ni
0: sa tan tan jégué gé bu rts sama xel da dem ci mom
2: kassom la faato tan ñu fay ak ci kassom la faato bar mako julé won
0: fofa a ci kon jaji fa lañ ko baxa ba serigne abdou hadj diouf ni lañu da def rek sété baye makhtar mbay bi nga xamné mo wara ñew

0: sonam ben sek tundo di sama xel dem ci mom sonam mam bu sa mbacke ma nga fa di ñu baye xel serigne moustapha cissé ma sa okas ma ngi lay bégué serigne djili ndjay wakana khan sama xel da dem ci mom serigne pape diouf jakké serigne baye ndjay bañi serigne tala ñang mom cheikh modou lamine bara sonna say cissé mi ngi fof ci diwanu gédé sonna ndoye ñang daru neem sonna ndeylo soxna biti sonam ben say moone mi ngi fa di ñu baye xel ñing koy nuy bu baaxa baax sonna mam bu sa diwanu mbou sonna ndiap ñom ñep na ci groupe whatsapp bi sopep cheikh modou fadel ba serigne fallaw bu diwanu dindi sonna djouf mom tam nga ci diwanu dindi serigne modou djouf touba tele bes mo ma ngoy beggé sonna yassine gueye xel da dem ci mom baye modou touré ma ngi lay ndoké ya sonna khadibara lo mo ma ngoy beggé bu baakha baax serigne adam magueye diwanu louga sonna motou kessé koni so gédé ya sallu mom serigne modou bu sa djeng sonna amé mom tam ma ngi lay beggé
1: tanki mustapha
2: mané su waxé lolu dañu dé ma sa djung magal cheikh modou moussa djar na ko
0: a ci soppé cheikh moustapha karimi sonna mbacho ndjay ma ngi lay nuyu djex tak ci cheikh modou moustapha yaay cheikh moustapha sonna bu sa sil xel da dem ci mom way di nuyu ko beggé sonna khadiwa di ñom ñep ñi ngi len di ndokel ñom tam ñi ngi ci waccay ziaré turondo cheikh moustapha karimi naka djuma lañ kay amal inshallah ko diwanu beyti
1: ci doy lo
0: waccay la ko ma
3: way pala tunga
0: ba ko koy tubugi ila at kep ka mo se ci ni way kep ko tuddu cheikh modou moustapha karim ma ngi ci ziaré bi ci jité sama wajuro baye cheikh jama ñu duppé cheikh moustapha karim te diko ñaanal yag wi rek nal ak egalé baye cheikh diagne ñu gën ko xam ci baye nas diagne way baye moustapha diagne momi tam nek fof ci touba daru neem suñu ñe faccam ak mbolam wa kër ga sonna fat fal plaay momi tam xel da dem ci mom serigne isa ndjay jang katou khasseda ma ngi lay bege ba bakkar be marsa gede
3: way ku mo ci dolli
0: ya sonna bu sa sek touba ndamato wa tabla ciere ñi ngi len di bege sonna dabaja dar garbu mak sonna ndagu je touba jemul mon man ko ni lu bare bare sonna bu sa ndjay ma ngi lay bege dila ñaanal tawfik ak tayzir

0: 88 la 628 307 ko ba salam aleikum wa aleikum salam wa wa koko de sopp cheikh mustapha la
1: wa
0: mo di jeri sil la ziar na la bu wer wer
1: yalla ngam ziar
0: allahumma amin ndaysan ay
1: do ko wasa gam mag ba pare
0: ba alhamdullilah
1: ah dor kala
0: ndaysan
1: content na lol
0: wallahi ma len gene bek
1: ñu jaar bay sambalo keur ma dugunte
0: deug la ndaysan
1: bay yalla ma san gontat
0: aha
1: bay bechiru gey keur ma am sambal
0: ndaysan
1: bay mustapha mbaw sanju ba bay amdi sall ke sanju walu
0: deug la
1: bay mo sar ci la jellelu nono ma ganja jellelu
0: ndaysan
1: nono fat ngay sanju ba
0: deug la
1: nono anta jom barom nono balé ka ci takku bi sap
0: ndaysan
1: ak ala
0: wala rafana
1: bay amdi sall ke sanju walu
0: ndaysan
1: bay modou mbeg ka dem fa bay ndak ci ci ke nuru ndaw bay balla jang touba nefek maris
0: deug la
1: tono fama fay jemul toy bajan dakar
0: ndaysan
1: soy ndak job ka sakop bay won ken mu ko sunu bi
0: wala rafan na bay boy content na dire jeuf
2: mat khalifatun tayawla ko def fil ardi fakum bi mustafa mat khalifatun tayawla ko def fil

ata kon na na ama sa isma jere xaar bam jaar da ngay xaar tuti ndax ata heure bi mi ngi daw di ñew ata ba sb wala mam jaar kay tuti nak waaw xaar ge ñew ci mam jaar tuti ndax bay fall ñay war na fe jaar koku mo day fanane ke señ mbacke madina lo amu solo amama ñi nek bass ay bal khadim da naka xaj bi ne ci ginaaw jang bay fall ñay la ñi mu ci di deg da bu fuddi ke fajar gi jot eh bay fall day def la am solo ke señ mbacke madina ay bal khadim mom bass ba day fess mu ji yag ñu mu jep lox bo wuti jumaa tubaay ba ko dukk señ mbacke madina xamna na len ko mujjé dik mom bay bo nga fété wo déglu jàngé bay faalé yi rek aha bay faalé a jokon mi ngi non dañ ko yaatal bamu yaatu kay esbu tarxiyal ak bay yamassar ngeen sa

0: sonon da djobbi dugu jante bi ñu koy nuyu serigne bounama mbay diwanu poulaye way baye yeen massar ngeen saaru fi jaar sakku ak mbolam kep ko xamantey jëmeene yaangi bege corolis bu tarxiya ñi ngi la ci ndok jëmeene yi ngay durus khassida ñi ngi la ci bege bu baaxa ba ci di la ñaanal jam ak tawfiix ziyara mbolam ñi nga xamne jëmeene ñi ngi ci jumaa touba ji di ñu baye xel ku ci melna suñu baye ba baye aliou badara nek ci barabu serigne murtala jëmeene yi serigne abdou baxa gey ci teenu baye bes gey serigne jilu xuma ci barabu serigne abdou khadir mbake min nga and ak ñun jotaay bi serigne cheikh diagne ci serigne manjay jong mom ñong koy nuyu bu baaxa baax baye mohammed mbaw diwanu mbacke bawol momit mi ngi ñuy baye xel ñing koy nuyu baye modou wad kepparu cheikh modou fadel ga waye di nuyu baye abou sen keur serigne fallu baye elass ndjay borom touba ci kanam mom ma ngi koy nuyu bu baaxa baax serigne assan djah momit borom touba ci kanam ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax te di la ñaanal jamm ak tawfiix ak mbolé kep ko xamanteni yaang ñi baye xel fo ci jumaa touba ji rek andé ci 88 628 337 la motax mané di jotaay bi ñu ne yeen ba ci wala fali sikku la bindum ak ñu bax ñi xassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul wa ñu ne yeen ba ci jeer juma yeek jakkay ak daara alcorane karim yi biir wañ yeek neeg yeek seen metti ba ci biir auto ci ken du len na wañi rojo bi yaang ñuy tankal ndax deg deg bi neex ci nepp ci sera xol jent bi ke ci neeram xassida yi fi la di balle ngeen teewlu ci kaddu gi sonon dak jëm serigne fallu mande yeen diko tek ci jent bi ke ci neeram ngeen diko baye xel sa su ne ñuy ziaré serigne abdou karim mbacké mom sé momadou fadal diko ñaanal yagg wër waye jëwrine modou falor yattal makarim alakhlakh mom tam mi ngi and ak ñun jotaay bi soxnaay satou mbacké bintou cheikh momadou fadal do dund dool yagg fi lor ta and ak wër wa nañ koy ziaré mbolen jabatou cheikh modou mustapha fall legi ci diwanu khairan liko nga xamne dem la doon amal bis bobu de bisu maglu serigne modou bu sejeng lepp la xamne jang nañ ko fa ci ay khassida ay rohanat ak salatu ala nabi ak basmala yan lako suñu borom ful te jotelako ci ñaan bi yalla fayal ñuko yok bakke wajurum wa cheikh mamadou fadel
1: marami wadati
0: lesa
1: li rabbi tawajja
0: cey

0: 88 628 référence la Kouba. Salam alaykoum wa rahmatoullahi.
1: Aleykoum salam wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Baye Modou la ci ndindi wala? Manako baye Modou ci diwanu ndindi la wala du mom?
1: Baye Mbacke
0: ci sa ci sa keur Modou ndam.
1: Waaw nangi lay xiraal ñaan ko du fan sax la jor.
0: Ngi lay ziar bu wéré wér ci sa
1: ndam. Ngi julé yépp goor ak jigen na la ndam. Naw leen makay waxé rek su kulleen do jum dagadul matal.
0: Dagadul matal deug la dé.
1: Waaw baye Modou jori fi la.
0: Ndaysan.
1: Baye Yad Massar baye Indi Sall. Wa yabtil wa kër sa kokki
0: deug la
1: bu mané wa kër sa kokki ñepp ngi way bu mo waxé kenn rek mom ma kenn way bu mané wa kër sa kokki
0: ñepp ci wallahi deug la
1: wa kër mo rabbilahi sey wa andijeen
0: ndaysan
1: wa bari jamm fiise wa par fiise ñepp
0: deug la
1: baye Modou mbem
2: kër FM
1: baye Massaram bo ma ngi ni julit ñepp dal
0: ndaysan
1: bayu ma kenn goor ak jigen ma nga
0: ndaw wallahi rafan na ci sey
1: yalla sam julit yepp di jay na bel mustafa
0: allah amin
1: dakal len lepp lu len lor
0: ndaysan amin
1: merci yepp ñepp dal ma ngi ni ñepp ku lim do jum do dul matal
0: ndaysan
1: ñaanal ñaa julit yepp mu ci ganda xewal tawfiq ak tayfir bark sen bashir
0: allah amin
1: wa kar ale yepp
0: ndaysan
1: fon ngay bobu ngay wax ko nak bu ñëw na yaatu lool
0: inshallah rabbi
1: jere jeuf tawfiq ak tayfir
0: yalla ko suñu borom boole jere jeuf Nice.

Serigne Mara Seck mi ngi fof ci diwanu Poulaye, Serigne Khadim Diossi Semone mi ngi fa di ñu bayyi xel. Santa ngeureum ñeen lako soxna Fat Fall borom kefa gi Serigne Diagne ma ngi lay nuyu. Ak bolam wa Poulaye Serigne Modou Kébé parké nota mom nang koy bégué. Ande batéré ci 88628 307 Baye Mbey Gué Féré ak Baye Modou Fall. Ñu ngi leen di ndokkel ak bolam wa Touba Soura yépp. Sonna Nogoy Seck ak Sonna Nogoy Fall. Sonna mi Cissé ñom ñep ñi ngi leen di jajj fa Sonna Diagne Fall Touba Newga Daru Khodos. Sonna famaje suñu mag bop jëmëne ma nga fa di.

Magal

Fassi se jëlal ma la ci nuyu lu bare bare ak mbolem wa centre commerçant bi nga fété ñi ngi leen di ndokkel wa di nuyu bay Moussa Ndiaye Serigne Alain Nar ma nga fa di ñu baye xel Serigne Modou Mbaye moom ma ngi koy bëgg mbolem wa Pak Fagui Diaye yépp ñi ngi leen di nuyu nek fofu ci diwaanu Njobène tay ñu ma dundel ma sa faté kassal Pakku Ginaar di ñu baye xel ñami jaji fa nañ leen Serigne Modou Diam ngi fa mo ñu ngi koy nuyu soxna Oumi Cissé sama doom soxna ni ñepp ndokkel leen andane batay ci 428 628 37 ak ci jëmone bay Fallou Ndiaye lañu sétti jaji fa ko baax Serigne Bara Diop

0: Layla.
1: Ndeysa. Ah wow.
0: Layla.
1: Mala ko baye moori jeri ci la jëlal way ko ci melne baye mbacke ci sa kër modou ndaw jëlal.
0: Fil khamima.
1: Baye mbacke lo sama ni jaay ma ngi lay nuy bu baakha baax sonu njobo sa ñoo wa kër morab du yépp ñi ngi leen di ndokkel. Nena len ko ci deggul sa tour suñu loxoy xol lan lay neew waye kep ku ne ci quartier ci deggu ñu tuddu quartier bobu ñu neen da beggal kep ku ñu ci biir tundu wo xamne suñu cadeau ex fay wër Louga ak liko wër wa 88.6 ñom ñep wër ñett la jey wote jam ak jappalante wër ante Uganda ak Yakar jamone kep ku koy baye xel ku ci nek ñi ngi lay ndokke di la gërëm xaccu baye Fallu Ndiaye ngi non man ma ko jox wa Touba Madina yep di len ci ndokkel bu baaxa baax
2: Follow me.

0: Beleza. Okay. Ah. Wow. Suñu may bu sa garbu ndaw bayima samba ñang keer ñang soxna nday samba ma ngi lay nuyu wa Touba Aliya marako ma be tay tay sama animatrice bi man ma ñew tay do sama noir bala sunaris bi ñew dal di lal noir bala ko tay mom du yombo soppe ma se ibrahim falla ba mouridine wa jamaatul khidmatul qur'an ngi nonu nana ko ala bu yegg sama la noir bala rek 95.2 la ku bax ki salam aleikum wa rahmatullah ñewal
1: waaw
0: laj ndaw yow mom fo ne
1: dama xaw yi
0: ah ayo ko waxuma lay xway loy lek
1: Anakalam benen rek
0: fimne loy lek ni ci heure bi ni
1: man dafa xedda ya djangal xedda
0: dedet
1: dedet
0: yow ñi deg sa cadeau sa xamna ne yoro xasside
1: ba wallahi fi ma farisu la djangal
0: wa kon ah nang ñu fasala de
1: ma ngi ndam kay fi magge nan
0: ya ngi ndam
1: ma gum ndam ah
0: ma sha Allah lool mom tawfex la
1: ah ni baye xel
0: mam nga jamm bu baakha baax
1: ah sama baakha
0: alhamdullilah
1: ni ma baye xel baax
0: jerejef jerejef ndaw
1: ah kon ñokale ba Allah bo jamm
0: baax na inshallah
1: inshallah
0: jerejef kontan na Acho ko ndey jajeufal ñepp ndoké ñepp santan Maulana tabaraka wa taala yalla bi nga xamne moy borom jamm ko ko may yalla nañu yalla defal jamm musso ci musuba ak bala gatt fa nak degu ñaaw deglu len len neena len su seser jotté ngeen deg ko japp len na jotay baangi do way jëmone bu ngeen ko deggé jotay baangi xati jëm ci jeex jajeufal ñepp ndokel takabru tagto lay doon batay ñu péré ñu bayilé ngeen wéyelé programme jenti bekk ci néra Mohamed Mustafa Kolé dina fi téw defaram faccé len li nga xamanteni mo fi jotaru ci xibaat ne ko tank ci wolof ak ci français legui lay doon sonon dak jëm seigne fall won ci cadeau gi doon len jëba beugal wa lepp lu fi deug nañ ko djegal bu baakha ba lepp lu fi djub dañ koy santé maulana tabarak wa taala yalla suñu borom mi am carton ak wër ta may ñuko bu ñu and ko yeen jajeufal nañ ko santat ko bu baakha ba di len jox dig dajé altenegal ba 16h ba 18h waye samedi 10h ba 13h di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala

Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbokki julidi ak mbokki talibi, mbokki bi rew mik biti rew, yen ñepp ñi ngi len di nuyu. Fi ñu len da nuyo di daara ji tol bi ak liggey bi, te tonku ci oxy organisation Khadim Mustafa pour la solidarité islamique. Wa kana kan amana nu mbekté lol binu fi sun borom bahé banu fekka tay de alarba. Waye juroom ñaari waxtu jot nu tew ci fi ci tax mi dipé Cheikh Mustafa Al Karim nek sunu mam soxna amanatu aminatu lo di Cener FM mu nek ci Dakar ci Koloban ci ginnaw gendarmerie bi jakarlo keur Serigne Touba gi. Waye talibé jëm ci monument bi ñu diko wax monument de la nation, ñu gëron ko xam ci place l'Obélix. Waye la ko lo gi jant bi FM di tol bi 95.2 Touba ak mbollem liko wër. Waye la ko lo batay ak liggey bi leer FM 94.6 Njamur gep rawatina Lugo ak liko wër. Mu nek ci quartier Al Thierry Nord kor sudu mam gor gui Amadou Binta Serigne Cheikh lo nek fa ak mbollem ñimo fa nekkal ñi ngi jël sunu nuyo tekku ci ay loxom ci wala pire kon ñu tekku ci ay yoxom. Mu sédel lu nu mbollem Njamur siaral na sunu baay yu baax yow ak bajjan yi. Waye nu delu su fi ci dekk bu sel ba di Touba and nu ñep nuyuté siar Serigne Muntaha Mbacke mom sunu mam Serigne Bassirou no ngi lay nuyu, no ngi lay siaré, no ngi lay ñaanal te wax amin. Yene ji nga xamné am nga ko ci ligéeb Serigne Touba bi mu takko ci ay yoxo yalna yeen bi woyof te and ko ak mbollem jabatou ko Serigne Touba gep ak Cheikh si nga xamné dañoo bayi won lepp rek top Serigne bi ñi leen wootu jël seeni tank tekku fa ko yu jure tegon ñi ngi ci biir. Buñ joggé fofu daal di nuyu njitu kër gi président directeur général Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Aliou Mbacke mom no ngi koy nuyu, no ngi koy bëggé, no ngi koy siaré, waye no ngi koy ñaanal mom itam ki yene ji nga xamné amna ko momit ci liggé mamam bi sama borom defal ko ci lu ko ndort. Waye lepp rek no and ko ak mom buñ ko nuyo rek nuyu directrice soxna mam Fati coordinateur yeen ñep ñoo ngi leen di nuyu wala Jablay Sambu ak njabot ga yep. Waye Seigne Dawda ak njabot ga yep, waye Seigne Cheikh Lo ak ñama fa nekkal momit waxon na ko legi. Waye fi ci Dakar di Cener FM di nuyu coordinateur yi ñu nekkal fi Alhaji Ibrahima Cissé ci walu nik na tek Serigne Aliou Ndiay ak ñimu fi nekkal ñep jamono ji la ñongi and ak Mam Cheikh Lo ci walu machine bi Alhaji Habibullah Ndiay ci kaddu gi fasiyene and ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe Yalla ci mission bi ñu wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane lepp rek dolante ka soññante ngir sunu borom musul nu ci accident yi ndax accident metti na day and ak bakkan yi wad te de mom gis nañ aller bi waye retour bi mom gisagunu ko te gañu yo xamne du wër nga xamne di rek dundu gi dang koy yek rawati na nak bu ñëmé ba suuf sedd ni ko mag ñi waxé manam dem ba walu tudd jëm fajar bu boba nak la yarawu libat di jog nak ne la o do tudd bu dem tankam ne du banku
borono tali mu ne du tali loxo nonu la budé bop nonu la budé wét nonu la lu mu mëna doon ci cër yi nonu lay démé ba kérok fajar ci xar ngay déglu yéne ci yëngu yëngu adina yi mu koy xawa wayfal muy xawa wayf tuuti budé and ak sago do nam bu bobat gëdi ci yëk tuuti kon lolu lepp lo xamné dana ko tek ab dawal kat warna daw bay dalam dag waye lepp lo xamné dana ko tek kuy jël ay koparam dug ci wata bi ba paré fay la tok di ñaan lu mu man yene moy mos mo ak fu mu jëm ba nga wacc ak jamm mu ñaanal la nga ñaanal ko lolu moy solo waxtaan wi nu fa ci yene and ak yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla bu ndeme ba juroom ñet waxtu jot nak fekk li nu japp ne matna laltay jot na ñu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 bo boba kenn ku nek indi limuy dolli ndax émission bi yeena ko mom buñ ne lawité 3 morts sur 5 moytul rek dem ak dik buñ ko tuddal tudd nañ chauffeur tudd nañ mécanicien tudd nañ électricien doora andi na client bi nga xamne mom burut moma ku dem tay dem suba dem ginnaw suba bo anut ak ñom da nga garé ndax doto am sax lo jëndé essence kon mënu ñu ñak ci wata bi ñoy tax yoon yu woyof te neex kon ñom ñu ngi leen di ñaanal yalla defal leen jamm may leen copar yu bare bare bare bare ba ñi ñew di dugg ci auto yi waye di pass sofor yi kondir kondir ba gëna set leen yobbu ci jamm ak salam waye di leen jël di indi ci jamm ak salam te ñepp aksi kuy jaaxet yalla na ag kon lolu mënu ñu ko ñak ñaan di ci boru ñepp ñuy ñaan lu mel nonu te lañ cey jëf ci walu sahir kenn bañ ci xeb dara bañ ci wañi dara li ci dess nak nu bako borom bi kon ñoo ngi nuyu groupe manuel bi yépp di nuyu baye radio bi yaay radio bi kon mu tuddé soxna mère sek di yaay radio bi rek day yobale ñepp kullu kuy soxna waye buñ tuddé baye balla jeng di baye radio bi momit day yobale ñepp ak kullu ko xamné talibé ci kër gi momit ñoo ngi koy nuyu te diko siara di siaré baye laaji mbay geey ak baye modou fall ñom ak wa commune ba ñom ñepp ñoo ngi leen di nuyu seigne matar dia ñom di nuyu seigne ablaye lo ñom di nuyu baye mam diop ñom di nuyu bu baax seigne malik diouf ñom ñom ñepp ñoo ngi leen di nuyu ak mbollem rek wa tindo yepp baye wuñu fa kenn ñom khalifa diop ñom fan jaay ñom ak ñepp ñoo ngi leen di nuyu bu baaxa baax baye modou fall dima ci mbacke waye khadim ben ci mbacke baye modou sille ci keur kab ci daral ga baye modou ndjay khassida ak mbolé wa keur kab yépp rek ñoo lay di nuyu ci moussa badian mom itam ak serigne cheikh diaw ñom ak mbolé wa ko ni su dara jollo ba soori ñu torop baye balla di nuyu suñu badian dior choy badian magat fall ñom di nuyu bu baax serigne paté diaw wërte yag fi lool lañ lay ñaanal soxna amine tambay di ñaanal soxna kure ndjay ñom soxna ndey ndjay ñom di nuyu bu baax wa touba yépp di nuyu bu baax lay job sen ci mbacke touba ak baye mor job ñom seigne tala ndjay ci daru khudous way seigne tala ndjay ci kokki di nuyu baye basirou ndjay ci touba sam di nuyu seigne dieng ci garasu daru muhti way di nuyu bu baaxa baax mam tierno cham di sohori tak ci touba te dekk ci daru muhti waye di nuyu bu baaxa baax mbollem rek wa touba seigne cheikh fall ñom ñong leen di nuyu seigne cheikh mboj ñom ñong leen di nuyu ñom khadim diop ñong leen di nuyu ak kullu ko yore taxi rek fo meuna nek ci touba ñong leen nuyu ak dabar jo meuna yor di nuyu bu baaxa baax seigne khadim sambu ak mbolé wa touba rek seigne goura mbay nak ñepp dañ ma koy laaj may leen xamna ni mi ngi fi de xeyna yitiyé ku téyé wala xeyna mu nek biti rew budé mi ngi ñuy dégg mu yeglu ndax talib yépp dañ koy safoté kenn jitu wuñu ci ñong koy nuyu ci Touba wala budé ci Dakar ci Sandika di nuyu wa pikin yépp talibu mak talibu bes ru yudis yiko taf yeen ñepp ñong leen di nuyu
bayiwu ñu kenn di nuyu bu baax baye juuf ci pikine way señ Mamadou Gueye ci pikine waxinaan 3 señ Cheikh Kaffé ak mbolé wa pikine nu waxinaan 3 yépp ñoo leen di nuyu duñu soxna Coumba Diop ajaratu momit ñong koy nuyu bu baax ci pikine waxinaan 3 di nuyu ñom Mamadou Ndiaye ñom waye di nuyu wa parcel Assini 1 ba 26 bayiwu ñu kenn di nuyu bu baax soxna Maguette ñi ngi soxna Nogay di nuyu bu baaxa baax warale señ Baye Cheikh ñom Baye Cheikh Cheikh ñom ñom boy ndaw ñoo leen nuyu Baye Mbaye Ning di nuyu bokku yépp di nuyu bu baax Baye Modou Mamoun Niass tay rek gisanan aw muy jambat geede geunte geege gisee yi mané ko lool mom señ Fallu neewona na ci xef yi mo gën nek ci geed yi ne ci xol yi dafa gën fofu nek ci xef yi te xol bi akel mi fatna len defena ami jobbe ñi nga non waxon nako non koy nuyu di nuyu bëgg señ Bassirou du Baye Fall ak wa garas ba yépp rek señ Siaka bu Baye Maguette ba Ibra Khoudie Ndiaye Assane Ndiaye ñoo ngi leen di nuyu ñom laat job ko dekk ak ku ñom jawati ba Mustapha gi yépp señ Matar Ndiaye baye wuñu kenn di nuyu wa Louga buñ démé Louga nak xel yi day daal fi yar nak ca ngën sar suñu baye ba bayatna ñu ngi lay nuyu di nuyu wa ngën sar yépp di nuyu tam baye Modou Djéri Sil ak soxna Diara Khoulé di nuyu ba Cheikh Maguette Diop ak baye Diop Ndokh di nuyu Massaer Ndiaye ca Warak di nuyu Tall Ndiaye ca Kokki di nuyu baye Ousmane Ndiaye ca Lamdou di nuyu bu baax baye Mustapha Mbaw ñom wa kër Alé baye Ousmane Badian Boussa yaay Oumi ñoo leen di nuyu yeen ñepp ak mbolem rek tunu ndogal bayiwu ñu kenn ajaratu soxna Diouf Aladji Biran lo ñoo leen di nuyu bu baax mbar far ci xelli ak bokku yépp xamna nuyo bi mom du massa mat ndax lo lim lim rek bo geeso gis lo desal kon salamu alaykum rek day daal di ag fepp te daj ñepp di nuyu bu baax Serigne Aliou Sey fi ci Asalem waaw ak Serigne Soye bu Badiane ak Baye Matar Badiane mom ci Touba di nuyu bu baax bokku yépp rek Serigne Abdoulaye Yad ñom maam Gor Mboub ñom ak bokku yépp Serigne Daoud Dia waaw Serigne Babacar Sarr ci Sohori Karapit waye Serigne Babacar Sarr mom it nek fele ci Tukar ñong koy nuyu di nuyu Djili Diop ci Asalem 1 ci garasu taxi bagage ak ñam fa nekkal yépp señ Pape Sarr di mécanicien mi ngi fofu ñong koy nuyu di nuyu señ Allah Diongo momit ñong ngi koy nuyu bu baax ak kul kuy mécanicien Baye Fall Ngom ñong koy nuyu di nuyu Baye Ndiaye ca Touba ak mbolé wa Touba yépp rek xamna né dañuy tek fofu fi suñu loxo du ñak ca kanam ñu wélaat ciar yi and ak yeen rek nima ko waxe legi bu juroom ñett waxtu jotté bu sooba yalla rek nu yaatal jotaay bi waxtaan wi nak waxtaanu peul la duñ ci mësa rom naga bax nam doon démé rek lay démé waxtaan ka dolenté ka soññenté kenn ku nekk indi la mu bax lenu boole ko tek ci table ji nima ko timé buñ démé ba kenn ku nekk wiit ci walaam rek ñi wacc robinu Coran la même chose kenn ku nek def la nga xamne mom la la ko dollar digalte moy kondirte baña dawal rawati na nak li nga xamne mom la deugmal di magali Serigne Touba gi ñi defé ci Daru Khuddous njabotu Daru Khuddous gi Daru Khuddous gi jité ko diko taxawé rawati nak sun kilifa gu bax gi Serigne Cheikh Mbakem Serigne Aliou ginnaw biñu jité le Serigne Khalifa Serigne Mbacke Madina ba nopi sa Cheikh Pombali ak Serigne Ousmane ñom ak njabooti Daru Khuddous gep ak guy mbind nak ñu jël nak lepp luy taxaway bi tek ko ci yoxoy Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou mu diko taxawé wax deug yalla dañi am lu may gëna bëgg da nañ bëgg lool waye dañi gëna bëgg nak kon mbolem ñi nga xamne dañuy xey ci daara ji mbañu di fi gont luñ wax ci magal gi naka jek suñu wartif lawon waye rawati na nak reen ji nak
kon bu kenn denc dara ci walu xalaat yu defar bu kenn denc dara ci walu xalaat yo xamne dañuy jëme kanam dana nu musset ci accident yi lu ci way xam ci li musla rek nako wax tabarakallah yalla nanu ci yalla yobbu ak jamm ci barke serigne touba di nuy baye ibrahima ci daare kamil ak baye cheikh biye ñom ak serigne safa longor ñom ak serigne khadim ñom ak bolé wa bayti rek ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp baye wuñu kenn kon la vitesse 3 morsure 5 moytul kenn ku nek xam nako dañ ko teunk ne man na gëna yaatu waye dañu yam fannu ci am lo di juroom ño xamne dañu nek ci tali bi tay daw ay xel yu bari rek ñett ñewum dañuy dé ci tali bi kon kenn ku nek xamne ay xel yu bari baxul rawati na nak te moy excès de vitesse ni ngeen ko gëna xamé kon na ñepp yi teggi tank ni ko baye Ousmane lo di waxé ñong koy nuyu ak mbollem ñi xey ci daara ñi ñu fi gontu gore jigen maga ndaw bayuma kenn yeen ñepp ñong leen di nuyu kon nañi teggi tank nañi ngëm ñaari loxo ci wala bi ci direction bi nañi def ko jak jax ci sunu kanam waye dañi def reej ji diju te top sunu di jor te bañ ca bañ ca xappal buma ne ca bañ ca xappal nak dana ko leral ba ngeen gën ko meuna xam ndax fan yi rek bëkk demb wala demb japp tay donte lu fi yoon tege la waye ni ñu ko nak gëna fessélé barki demb ak tay jek ci kanam ñun ay atiat ñu di ci wax ndax ku nekk xamne ku dala route mom so démé adina wërngal kep wax ji moy wuté waye melo wi wenn la tabla bañ lay interdire moy lu xongu foko gis ñu lay avertir ci am lu lay téré fo mëna dem ci adina melo wenn lay doon xana wax jaay wuté gis ngeen bëkk dembu bande dara distance bi nga xamné li ci am ci accident li ci dé ci ay nit kenn xamu num tollu ci téré gu ko yoon téré té lu ko daru téré ko définitif nit ñi lettu ay déguma ko kenn ku nekk di def la ko neex gis nga li ci dé ci nit buñu jogon taxaw man naane si ba Touba bu kenn ku nuyu sa morom sa morom nuyu sa morom man nañu joxante ay yox ba ci juma jëte nit ñi duñu jeex kon nak lool la ñi nga xamne ño yor walu yoon ci sayr jël ci ay dogal nak ndax li dafa upp légui déngeen ko niñ ko téré nga xamne di wax nañ ci ay commission wax nañ ci ay amani ñaar fukki jooni wax nañ ci amani lu ko upp wax nañ ci li ma mëna xam dal moy daan nañ ko téré waye la señu la do xon nak dañoo bëgg wéssu téré gi légui bëgg jublu ci walu jëfé gi naka jek wax du fess biir faaw ñu jëf rek té wañi wax ji bu ko défé man ak samay morom ak mam cheikh ñom ñi ñepp rek kenn ko nek gis ne li kat diw me def nako ñu retire permem yobu ko commission ci lu fess lu ñepp xam yobu ko kasso ci lu ñepp xam na lere bu soob yalla lepp luy tax ñu def mako dana ko maytu ñun ñepp na do rek bayiko simple lu yomb la ndax bu fekke ni bi dañu defal talibi digënté xal wi nga xamné dañ né la fi ma bu ko soru panu ndi jor bi jaar digëm ak trait étoile bi bu sa panu ndi jor jaar mukk bayiléen ko fi ambulance bi bayiléen fi tak der yi bayiléen fi kuy dox ba pan ba mëna tuta dem waye bu leen ko flamé diko jël rek mais né dafa nek yoon wo xamné wuñu wara jaar la kon suñu démé ba jël yar bi gal ci nak bu ñepp démé ba taxaw tem ci bayilu mel nonu def li yon santane akay gëna neex ci kondir bi ndax kat yaakar naane kenn du gis garab na jakk ak sey geut dara dalu la mandi wo defo dara nelawo ngay jël sa auto diko ci door jaar fo fi nak dafa melni ngay jël sa auto door ko ci mur bi te lol xana nit ko andak sagom du ko def té ñoyam atté waye jël auto bi door ci mur bi dafa gëna yees ndax dék dama gañu yu dut wër da ci mëna bawo kon lilay wa rasulih
te kat ñikoy téré moy yoon ñepp la ci yamalé daf na nan bokk bayiko nan bokk moytu ko li nu fi denc nan and nonu ñepp dencal ko ñi nga xane ñom la yoon may ñu war ci jaar te waxor na ko légui police gendarmerie militaire yi ak ki dox ba pan ak kon nak lolu na ci ñepp baye xel te ma gis ne lako commencé barñi ba ba ngay dem rond-point sandaga lepp jaaykat lañ ay jaaykat lañ ci biir autoroute bi te yonne autoroute bu ci kenn jaar bu ci kenn taxaw yow nga sañ yor sam njaay yow di dugg ci digënté wa tay bu xawé xat ba sofarité gi seen tank ba taxaw ngay jël njaay mi diko roof ci seen biir yi bëtt ak ñiñu andal té dara do ci fekk xana ñuñ lañ wara ñëkk raxas ba mu set té bu fekkon nak tay da ngay dox ba ag jaay kër bi ñu la sanil ñaata nga ne ko li ñaata bam jégué la ñu ne ko nous duwel ci biir auto bi yobbu ko ci giriba tie ko fa ay fan mu ñak lam doon jaay walbati ko yoon top ko mu jël ay copar fay ko su ëllëgé buy jaay dana téggi fenen way dootu dem ci autoroute bi bu dé bëgg nañ accident joggé fi way ci ñeen suba gi boy xëy ci do am fo jaar ak jaay kat yi do am fo jaar ak ñi yelwaan kon nak buñu démé ba indi li wax ko mané wax ja nak da dess lé lañ warono jëkke té jëfé ko té bañé yam ci ay wax képp buñ démé ba gis ay école ma ngi jéggulu buntu école bi nek ci ko autoroute té dañ né bu fi kenn jaar bu fi kenn taxaw bu fi kenn dugg bu fi kenn génné kon xana bu dé dañu bëgg lo xamné daf ñi sécuriser ñun ñëpp waru ñu jël ay école diko def ci buntu tali ay auto di jogé ndi jor di coupé ñew chamagne di dugg ci biir école di jël jégi autoroute auto yi génné ci école yi di dagu autoroute té ko xol ci autoroute bi gis na lolu té na dañu bëgg accident joggé fi lolu ay wax rek la té na la wourné la loi mom c'est la loi xeyna amna ño xamné yoon mom top leen wayé day nit ñi dañu topando dé mom dé lépp lu leen di ayé bo né li ji ci biir bo gisé gis ku koy def ni yow té réew mi noko bokk manes la ci ëppul nak ci doole xaaf yobbu waye ku def nak su do noné ku xol xamné yoy mi li ngay def doni té li ngay def euro ko def té boku bëggé ayé loolit dana dak kon ñu gëna gor goru lu ñëpp gëna bayyi xel ci code de la route té code de la route kan mom atem ak ayomb lepp lo xamné yaang koy def bo né gees defé na tak dara ñëw nga gaaw genn ci lu baxut la bul sikki saka waro ko def te baxut lepp lo xamne nek nga ci bo ne gees defene gendarmerie ngi ñew te moy tak der rek so rewuñu na nga xamne lolé itam baxut lepp lo xamne yaang koy def seen leen ñuy ñew wala nga seen leen ñu taxaw ngay ñew wut ci leen te soppio la ngay def na nga xamne lolou jert laaj ci lu bax nga nek ci lañ la digal lolou ci nga nek te lolou la ñepp wara def kon lolou itam wax deug yalla ñu baye ci xel bu bax duggé ko ci magal gi de ngeen wa wilaya ak talibé yi Serigne Touba yépp ndax buma cité ñi bay ñi sax day melni dafa am lu mi nir waye talibé Serigne Touba yi nga xamné fukki région yi ak ñent fa seen hayna ci joggé diko doré gaaw wala aljuma ci ngor fa seené deugmal dekk bu sel be di Touba na la wourné dé mbolor ñi doon mo xané mi ay conducteur rek leen wara yobbu kuy dawal wuru ci a bokk kuy conduire mo leen wara yobbu ku melni Bay Maguette ba ak Serigne Siaka Mboub ñom ak Serigne Assane Ndiaye ñom ñu chauffeur yu mel nonu ñu leen wara yobbu ak ñom Bay Fall Ngom ñom waye chauffeur bo xané bi bu ndax yéri ñi soldat rafet nga tok sa cabine xeyna soxna fitina la ginaaw
nga xol sa rétroviseur bi nga xamné mi ngi ci biir té moy rétroviseur à l'intérieur niñ ko xamé ki tok ci sa ginnaw mom yegul sax na yang koy xol sey beut ak beutam di dajé nga yaakaré daf lay xol fekk xolul la nim togué la rek laré du mëna fétal pidjienu togué tax nga diko xol au lieu nga xol ci sa kanam nga jog di terreur yi sa bo xolé diko gis mu di la gis nga yaakaré mom lay xol da la nop dédét xeyna borom kërëm la andal wala budi amut borom kër xeyna daf ko bëgg waye day sira siari ab serignam fasiyena ñaan yalla faj a jom xolul la ko ndirël ko ba wacc ko ak yam lool nañ ci baye xel nañ moyu setu retroviseur yi ci biir bari na accident yo xamne ci likoy ko ci la bok day dem ba doto ko ndir da ngay dawal da xolato fi nga jëm lool itam nañ ci baye xel distance de freinage lu ci bax la simin be gis ngeen ko yeen ñepp ko gis ci seen téléphone yi bo wala bok ñi gëna bari remarque bi nga xane bi dafa yeb produit bi ba fess del du jaramay cité produit bi ma yawon jëruko luy téluñu ndax mom produit bobu fayunu dara mu top ci calando bi ñak respecter distance de freinage ses auto bi rek dem dik ba mom dem ba seen obstacle bo xamne wore da wara téggi tankam mu téggi tankam camion bi ñew dal ci kaw clando bi dal ci taxi ba dal ci dem dik ba benen taxi bi xamna doon moytu ñew mom da faf na ñong mu ci kaw da faf yek ci kaw moromam taxi mu nek lo xamne ko xol da yem té lolu likoy def ñak respecter distance de freinage ses nit rek mayo ko ben poche bo xamne bi ki la jitu bu taxawé nga mëna taxaw wala bu wañé nga mën ko romb wala bu wañé nga mëna wañi way juk sos ko rek téen défé na loolu moy kondir loolu dawal la du kondir loola bét man la bu ko kenn def ci convoy daru xudoos yi baxu ci ndax dañu bëgg ni ñi joggé fi ci Fass Mbaaw di jaar ci dëkk yi ñi jaar bëreb yi ñi jaar ba ag Touba Mbacké ak Jamm non lañ bëgg bu ñi ñëw diko def tém nekkat yu yag ci barke Cheikhul Khadim bëggu ñu xadam ñi nga xamné tam ñom lañ jël auto yi tek ci seen yoxo ñi wara conditionner chauffeur yi liñ wara def buñ ci am maslaha ko ndir rek lañ wax boy dugg ci dëkk 50 baxna té moy agglomération bo gënë ci all bi di ras campagne 70 doyna 60 65 70 doyna lool ñu bayyi ci xel essuie glace auto bo ci xamni luyé nañ la fé ak ñetti fan yagut yagna nañ contacter conducteur yi ndax seen jeu glacé mi ngi dox wala doxut ndax xamuñu borom bi yoré ndox mi mën na ko indi jamono juko sop té sa bu taw té am jeu glace yow bokato da ngay tatone rek té moy da ngay lamb li ko non def lula bét mën na la man jeu glace dis ko tiaxane dis ko soxale pan gënu ko graw ñu dem défar yoy yépp di defar wéssi côté yépp di tak waye ko yépp di am ay signal waye ñom ay roue de secours ay cric ay claro ci la bokk mën ta ñak waye bu dé dañ yépp ay bagage ci kaw itam ñu am ay bâche yo xané buñu jëlé bagage yi tek ko ci kaw ñu jël bâche yi mouré ko bagage yi loolu itam du ci mëna ñak loolu moy tax yoon yu gëna neex buy taw bu boba fekk li ma wax yeb def goko buy tawit da ngay wañi sa vitesse rek di def ndank lo sen fexé ba ag ci ak jamm lo rom mo rafetit bu ya guer inshallah taala da ngay dadi am li nga bëgg té moy egg ak jamm ak salam té loolu la ñepp bëgg loolu la ñepp ñaan loolu kilifa yi soxla té ñaan ko motax ñu jël ci kilifa yi ñi fekk kenn ko xamne da fay and ak ñom ci convoi bi djublu wun ci lumay sefer yi sant djob xamne bu jeme fo xamne yap ak mburo ak lol da fay nek ñuy baña terreur yi rousser ko señ bi wala ñu ragalé ko ko lolou ñu wara xamne gungé len ngir ñak feñi me taxut señ bi daand ak ñom dafa bëgg ñu gis ci mom roy ci mom xol ci mom ku yuti lu bax da wara xamne mu koy wuté ji
lu xoy tok pon nañ ko ci génné baxu ci ko defé bu soobé yalla Dakar ba Touba day na tax 14 région yi fep ba Touba day na tax té li ci Serigne Modou Moustapha Mbacké wax kat janna ram ba ag mam cheikh lo wax na ci batay habibullah mam balla ndior wax nañ ci batay du jarma di ci delu ci ndax yeen yep ko deg suba gune ñi waxtaan ak jeriñal magal Serigne Touba gi ñi def ci daru khudous kon wax deug yalla ñak ci a dem mo wurut na ñep am passeport te am yene te dem te sunna su deugar ke ngele nak te sunna su deugar ke nga mom ah sori wut farata de ndax ab talib bi defut lu gëna ñor dem siyaré ji ab serignam ndax kat gis nañ fi sunu mam ya wala deg nañu ko ñu daan joggé fi di dem basar sara di siyaré ji di dem gis nañ don te taxut ñoo bari won ci jamono jël mi tartar waye mu joggé di dem fi ba gamam di dem ba mayam ba di séti sëriñ bi yoyem nak sun borom yombalal nuko ba légui bo né Touba ana nga mëne la maangi ni defal ndank rek te aksi la nga doon wuti fele kat mi ni ñewal ak jam lo def lu may ndank ba ga ci ñom ak jam rek defo la war lool nañ ci baye xel bu baax ak yeglu bu baaxa baax kon bu ko defé bu soobé yalla dañu def magal gu sedd gu yu té lool dé lañu bëgg wallahi al-asim Serigne Cheikh Bombali lu la bëgg dé Serigne Cheikh am Serigne Aliou Mbacké dé looli la bëgg rawati nak magal nga xéddal rek ñu ko jël té ko ci yoxom wallahi al-asim mi ngi may dégg bu sayon xaddu dam nun ñi buñ sayon xaddu dam nga xane buñ ko tuddé tudunu nak jekk mos lool lañu mësa bëgg waye nak rénd ci rawati nak kon na ñepp jattu ñu soccet té ko ndir auto té bañ leena dawal bu soobé yalla té wéy diko def nak ndax magal yi ubina sa buy taw nga gis jamono ji xiin ba nga xane yaakar nga ne xiin wi dé dana andak taw ndank rek buñ gisé muy ngelaw ndank rek bu ngelaw li ñu sër ba bëgg la laq sab gis sétal fo xamné sori na ay garab yo xamné man nay faq dajé yow dal ci par biris wala dara yoy yeb ñu moytu ko garé fo xane ba yoy wayef dal ñu mucc gi la ci jublo am bu ko debu kenn garé ci soufu garab bu kenn garé ci soufu courant bi otation bi ligne électrique bu kenn garu ci soufam garé ci soufam na da bay selu bobu ba selu wo mon kay da nga jël ñaar ngeme dir ko ci sa bop di tekk te bu wara ay balangi ci ah lolou pour nga jam sa bop day yomb kon yoy itam ñu bayyi ci xel

0: baraka allahu fika jerejeuf ya oustaz mam cheikh mo ñu nekkal ci walu machine bi kon mbokk auditeur auditrice xamna ne sax faté wu len li ñi waxtane di seen émission bi ñi wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dik bi lañ ci waxtane di dolent rek waye duñ mësa xastante duñ mësa ngañante ma ngi nuyu nak serigne ci di seen bu baax ak sama yaay awmi ak mbolé wajant bi fem rek señ ci di animation bi amna solo waye di nuyu señ cheikh lok ñi mu nekkal njaamur yépp rek tabarakallah kon mbokk yi kuñu bëgg dab rek mën nga jaar ci 88 628 06 18 bu ko défé rek da nga mëna ak ci jotaay bi andi li nga nuy dolli bu ko défé rek nu and liggéey bi dal xamna dafa melni amna benen noddu encore wax ni ma ngi koy dégg ci Touba wala ko la Louga ay loolu yeb sorti lak def ci kon 88 628 06 18 serigne cheikh mbodj ci Touba ñong koy nuyu bu baax ak serigne chaliw an ci monsieur mamballa kon serigne jeggay rts ak Louga Touba yeb rek serigne ayobolo ci ñom re momit amna lu mëna dolli ci waxtaan wi le ba jom jega ci petersen momitam amna lu mëna dolli ci waxtaan wi le ngir ay dolenté ka soññante rek bu ko défé kenn ko nek xamné dal ko ndir dong nu jik di xol suñu kanam rek nu jik di def ndank dong nu jik kula dop ne la topal yon ni mala man nga ne 10 jëm sa ndi jor ne ko doxal bu joge dem rek nga top ko xamna fu mu ag bu ne sa bu do nit kuy daw bu taxawé bala ngelaw li nek ci dënd ba dem bay wañé ko bo mi mëna wax ak yow té wax ji du dag nga fekk ko fa kon taxaw rek ka yeex waye ag do nga bax kon lolu itam ñu xamé ko nonu kon mbokk yi rek mën ngeen jaar ci 88 628 06 18 di neugandiku nak bay Modou Mamoun Niass ñom ak bëgg Serigne Bassirou di bay fall mom itam mi ngi ci yoon wi waye Serigne Allah Diong itam mi ngi ci yoon wi waye Serigne Soyibou it xamna mi ngi ci yoon wi ak ñepp ñi nga xamne dañoo safo la vitesse 3 morts sur 5 di nuyu sunu bay bobu bay Bassirou Ndiaye ci Touba Sam waye bay Mortala Gaye ci marché Mbousso bi sunu badjan Fama Fall 88 628 06 18 allo waaw Mbacké
1: yaay
0: ku bax kokku
1: yamboy
0: ma la do nuy legi mbodj
1: dama koy dekk dama goudé ak nak dama xaw goudé ñew dama ñew rek dal ci nak
0: wax nga deug mbodj
1: dang ci jamba
0: di la ko ñaanal bu baax
1: na wa kër gi
0: ñi ngi sante yalla sante la
1: ñu señ jaay Touba
0: señ jaay Touba de tay mom ak ségul xamna da am ko tekk waaw
1: maangi soñu doolu di ñaax gaay rek
0: waaw nga
1: ñu gëna moy rek bu baaxa baax rek
0: ñaax leen bu baax te soñu leen de
1: waaw gëna wajjalo tay bu baaxa baax rek
0: surtout lool nak
1: waaw te samonté ndigal yi rek
0: ndigal yi rek
1: li nga diglé mom lepp lo ko ko top rek jarri rek nga ci gi
0: alhamdullilah
1: maangi yaare señali wu ngeer bu baaxa baaxa baax ak señu señu sam mom
0: waaw
1: ala jong ñom maangi ciari ñepp
0: ñepp ngi lay dégg
1: waaw maa ngi siyaar sama waa garage ci Moudiana
0: waaw siyaar leen de
1: waaw suñ yàlla jaw ñoom suñ yooyu bu lay ñoom
0: waawaaw
1: ñoom ñëpp ay membre yi ay membre yi Nuru Daara ni lañ
0: dëgg la
1: waaw xam naa moom boo ko waxee suñ siyaar ko mbum moom dañ leen xam
0: waawaaw
1: waaw suñ tubaa jën ñoom ñëpp ñu nuyu di siyaar
0: wallaay dëgg la mbooj
1: di ziaré suñu Ibrahima Dieng bu baaxa baaxa baax
0: ci daru garsu daru muti
1: di la xamal ni daal wax de yalla yow lepp lepp lo loy wax rek dañ la wax di la degg
0: alhamdullilah
1: ma ngi ziaré support yépp
0: bëgg la
1: yalla tollu ci cheikh lu ñëpp
0: amin way
1: wolé wa Dakar yépp ma ngi ziaré taximaane suñu Dubai ci Dakar yépp ma ngi ziaré
0: wallahi mbooj amin dëgg la
1: amna yéne rek la waxé nak waye mom xamna rek moy lool daal waye ñu déggal ma nak bu baaxa baaxa
0: li nga wax baax na de
1: waaw
0: baana jere jere amna solo lol mbocc ya wax ah señ cheikh mbocc kenn la ci daara ji tol bek liggey bi niñu na ñepp way ñepp ngi koy fay waxna lu bax yalla ko ñepp deg di nuyu bu baaxa bax rek señ papa ndjay ñom ci umul khura ak mbole wa umul khura rek nu jël ki ti delu ci 88 628 0618. Allo
1: bay bisini jay touba sa madina
0: waw kay bay boy tay de leer
1: na nan
0: waw fimne kay mang lay deg bu bax
1: da wara leer de wax
0: deug da wara leer way
1: ndax bis ni dem da leer nañ
0: da leer nañ
1: yalla ñu ci yalla defal ta sa ngeenel lu and ak ngeureumal serigne bi
0: amin amin jay jatta
1: te sa fur ci and ak yar ak ci teggin
0: waw waw
1: ndax rek teggin luma lay tay rek jamm ci jekk mo ci mucc
0: mala ko wax
1: ndax na sabur bi na xamne serigneum la yap mbam yap bayam mbandeyam mbandi yayam ba magam barakam
0: deug la
1: bu ko defé rek nak da jam rek la yina ñoña taw ci jam wacc ci jam dama degg na daw ndank dal ndank way daw ndank taxaw ndank mo ma gënal daw ndank dal ndank
0: ku daw ndank sax da ngay ag ndank
1: wallahi wallahi mom la wax
0: taxaw ndank ñepp wacc ndank
1: way dal ndank mom jël di wax nak mom
0: dal bi sax amu ci
1: dal mom baxu bay
0: waaw
1: sat na yalla bu bax ci gërem di amna solo
0: jeuf ndjay
1: bo ma digge ne xam radio mom dama ko bayyi suba dama ko bayyi beuk dama ko bayyi ngon
0: lolou xamna ko
1: yalla sere nako wallahi la ci
0: borom rañu
1: yalla fi yag lolou ta andi
0: gërem amin amin way ndjay
1: di ba señ balla jeng mom itiku mom itam borom yalla fi yag ta andi gërem mom
0: mom señ balla wala balla jeng deug la
1: wallahi ndeysan ma ngi tuub bu baax baax ni señ ndjay nak sa mbokk mom nga dan togal xey xamna
0: wax nga deug te daani ci ni nité
1: waaw mom ci tiwum nek ci jam ni rek la nek
0: waaw lolou de werna
1: yaak mom mom yalla ñu yalla fay rek ci daraje cheikhul khadim amna solo bay adid
0: amin jay jatta
1: barakallahu fiik
0: wayaka ah mom solo lol sunu baye basiru ndjay ci dekk bu sel bari touba ñu gën ko xam ci quartier touba sam momit bolewul dara ak radio bi de nga nim ko firndele yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim ñaan yalla nako yalla nangu ci barke cheikhul khadim kon non rek la ku bëgg top sun bay bobu rek defal ni mom jaaral ci 88 628 0618 di nuyu nak bay samba ñang ci kër ñang di sunu bay bo xamne ci groupe bi la bok di conducteur bo xamne way jurul ci nun ci lolu kon momit ñogi koy neggandiku ay ndenkanem bay ba ci jabay bay cheikh kewe ñom ñogi deggatiku yentam seen ndenkané sunu bajjan awacham ci Touba jannatu fir dawsi way sunu bajjan fama fal ci Touba jemul ñi ñepp de wax deug yalla ku ci addu ku nekk rek lamiy wax jam ak salam lay doon te ndenkané lay doon yo xamne lepp day juru ndariñ kon loolu itam ñepp no ngi andando di neggandiku lu mel noonu bay mo taala gay ci marché mbusso bi bay fal set setal ci jumaaje seigne matar fall momit ñong koy nuyu te diko sante bu baax kon ku ru bëgga dab rek noni sun bay bobu def rek non ngay def bay basirou ndjay ci Touba sam te moy nga jaar ci 88 628 0618 di nuyu wa garasu daru khudos yep rek seigne ibrahima dieng ci madiana mbaria momitam ak bay mor ndjay horaire ñing leen di nuyu ñom ñep bayi wuñu kenn kon man ngeena jaar rek ci 88 628 0618 di nuyu seigne allah diom ñom waaw seigne bay diom ñom bay diom no mom allah ko gën di nuyu bay modou mamoun ñass ñom di nuyu seigne jili yum ñom borom ci karsi di nuyu bu baax rek conducteur yi nga xamne ñom laylo ñom dañuy bayyi xel wax deug yalla émission bi ndjay touba ci gël tapé ak ñi melni ñom ñom bay sama mom Assan Ndiaye ñom yeen ñep rek mën gëna jaar ci 88 628 0618 andi li ngeen ñuy dolli mu soññante ko waajele ko magali Serigne Touba gi ñi def ci Daru Khuddus xat bañ ci dam te lu Yalla man la Yalla nako Yalla def nan bokk ak bëgg rek bokk yene té moy ñu bokk pass pass kenn ku nekk bo le nik ak jak yor daamaram té diko kondir té bay magat bakat lu gon na jaan ji ndax kat sa bo labé ba nopi nga ubbi sa buntu bi té ben xaj ci bar bi ni yeccet jog tok ci fi nga xane boy kondir fi ngay tok di kondir ngene bismillah inna ansalnahu tuddu Touba wala inna ansalnahu tuddu fa nga jëm mo xam ku dem Touba bay dik insha Allah taala da nga wacc ak jamm waye tam da nga wacc ak jamm lol jafewut te di Serigne Touba am sax mo upp dole lolou te yakarna tukki bu waye di tukki egg fa ak jamm ngeene la ngok boy ñibi ci ak sax jamm itam ngeene la ngok boy taxaw taxaw ci sago ngeene la ngok ngay deqi deqi ci sago ngeene la ngok ñoyab ñu wacc ak jamm ngeene la ngok kon nañ bay ci sars ndax nak ne maglax damay magali ma ngi and ak kilifa yi kenn police duñu téxé centre ma duñu téxé tax auto bi amul ay kayit nga ne serigne bi ma andal da ma mëna coiffé lool serigne bi loolu gënalu ko nga si sars ne duñ ma téyé serigne bi la andal loolu gënalul serigne bi dañoo bëgg auto yépp kayit yi mu wara am ñu wut ko kayit yi mu wara am ñu boole lépp ak permis ku koy conduire mu def ko ci portefeuille bi nga xamné ci lay boole kayit yépp tek wétu fu mi dawalé luñ ko laaj mu joxé ko té bañ si sars loolu yaakar naane day nek lu am solo lo xamne non lañuy andi ak kilifa waye def rek na la neex buñu téé nañ téléphoné len señ bi ñi dañuy xex yoon wi fekk xexuñu yoon wi señ Touba ku koy wuti na mel mom kenn meluni waye nga jëm ci la nga man té moy xal wi nga xamne dal mo jëm ci dëkk ba mu nekk wax deug yalla bo xasse jaar ci digg ba ci ngirma donte da ngay ram sax nak lo wessu mu rafet bu yaget bo taxu da nga ag lolu ñu bay ci xel kon mbok yi 88 ngeen di def 628 0618 yeen ñepp rek man ngeen no dab ci la vitesse 3 morts sur 5 moytul yeen ngi ci reçu DTL division triangle de lumière baati jam yu wote japlanté waye wolanté bu andak yaakar ko ngeen baye ci lolu xel fu way meuna joggé rek té ñu dolé baye xel sarit yi nga xamné dañuy dox guddi té jëm ci magal ga ndax gis na fi yof ba pikine bu guddé day autoroute bi man naane budi ci téméré auto nekké di daw juroom fukk ya wala fan wéré ak nangam ay sarèt lañu té kenn ku nekk xamné na sarèt ak auto dégo wuñu surtout sarèt bo xamné du kata jo du dara lo ben signalisation bo xamné day nekk ci ginaawam nga sañé jaar ci autoroute bi di lapli nam la nexé té ma gis dañuy rombu tak dé riwaye du len wax dara man xawma dañoo miné yoon wi xawma seeni mbokk dañoo nekk ci dañoo lu ne da ngay xalaat lu tax ñi wara ñëmé def li diko def toujours te kenn du leen wax dara loolu yaakar na nekkul la gën kon loolu itam ñu wara xamne sarat ci kaw tali bi war na am katajo bu ko dée boko joté boko jubé rek gis ci ginnaw muy tak ah nga ne lee de dara la bo demé ba jeyé ko da dina li deb saret la suko de bu fekke dem nga ba sos ko am kuy dik nga wara da jak mom nga may ko batna bu koku jalle nga man ko rob xaddu dam nu jël ko tedd ki 88 628 0618. Allo,
1: assalamu
0: alaykum. Wa alaykum wa rahmatullah.
1: Yor ngeen jaay jaay
0: ko ba koku seigne pam jaay hein
1: atan jaay
0: ah sama mom
1: atan sama nga
0: bilay jaay deug la
1: jaay jaay
0: dina ko ñaanal bu baax
1: la ziarat ba ba
0: de loat na la ziar bu baaxa baax
1: ci son jaay ci digala ci nañ ko gor gor lu ndax taw bu la daru rek ci japp na ko teggu
0: waaw so ñu leen de
1: I'm going to go to the next one.
0: Musal len ci yep bepp rekk ci barke serigne touba jere jere serigne assambay ko ci groupe bi la bok quantité la bu ñu raji kon 88 ngeen di def 628 06 18 ni ñom bay sen ñom nak ñom am ciow ñom pap ciow ñom mor jallo bay dawda njay ak bolem ñi ni baye xel rek man gëna def ni san jaay mom yi def té moy jaar ci 88 628 0618. Bëgg Serigne Saliwu ci allée des centenaires ñi koy nuyu ak mbolem sofor yi mu nekkal fofu ak moy mbolem sofor yi mu nekkal fofu rek ko ko min na xel kom lool ñi koy nuyu kon 88 628 0618. Kon yene ngi deglu sen émission la vitesse 3 morts sur 5 moytul nu jël ki 88 628 0618. Allô allô xamna ñu baña jël crédit ndax ñoo ngi déglu tonalité bi melni mom nañ ko axel waye dafa melni xeyna déggnu wala amna lo tax dal xamna mënu no joko deug deug di ni docteur Samba Diagne 88 628 0618. Allô ñu ngi lay dégg dé allô amna gënë ko rek ñu bañ jël crédit té mbokk mo bu féké dafa yoré rek casque mu dindi ko bu féké da nga yoré téléphone mu bañ jégé sa gëméñ torop ndax bu jégé sa gëméñ torop doonu mëna dégg waye nit duñ la mëna dégg té bon sañon ku jël crédit am yéné bokko ñun li ni waxtané wax dëgg yalla bo né ana nga ñu né la noogi ni wayé nak lu bax du yomb jématal kon 88 628 0618 di ni Ibrahim Dour nga xané momi digënté Thiès ba Touba ngabar ngabu yak rëng rëng yak pax yu fi nekk rek ñaaré moonu ci indi ay ndolent ñu koy nuyu di nuyu Bassi di fay ca garasu gédé rawatina ca marché occas ak soxna ami ñom momit ñoo ngi koy nuyu tay déglu contribution momitam ku am cër bu muy andil la ci émission bi di la vitesse 3 mars 5 bari na ndinkana yo xamné momit taxna sofor yi tek ci seeni tank te bañ ko téggi ndax amna melo xamne kuko mel te nek fa mom waxuma la ñu embauché la waye da nga fa du yenn sax ba difa am auto dafa bëgg nit ko correct talibi pire sol gu yiw kawar gu jaar yon man na sekk waye nga raxas ko ba mu set bala ñeexet nga jart ko ba mu masé waye jël sa tubey mu yam ci sey oum nga mel melokan wo xamne kula sin ragal la nga bëgg yeb ay nit di leen yobbu ko ci yobbu ba mu wacc da ngay deg ñuna ñun de sant nan yalla ginaaw bi nu wacce waaw kon bo waccutun kay yow santo yalla kon yow dir bobu nga dugg ci auto bi ba bi ngay wacc ragal ak yaakar rek nga bolé ñun de sant nan bi nu wacce kon bo waccul rek santo yoy nañ koy moytu bu baax te koñdir mom koñdir ba baax moy ñi nga yab ñom ñep seeni xel dal waye bu fekke da nga yab ay nit yow mi koñdir mom téré nañ la nga wax téré nañ sax ñi nga andal di wax ak yow waye nak ñom ayé wuñ leen ñom ñu waxtaan wu yam ci ñom ci seen biir loolu la leen koy may ma ngi jéglu bu baaxa baax moy sinam xel dal ci li ngay def waye bu fekke auto fum tolli jey bu demé di jot dëkk chamoñ ak secousi nu jël ki 88 628 0618. Allô
2: assalamualaikum baay
0: wa señ Allah
2: ñu ziar
0: ñu lay déllo ziar bu baax
2: alhamdullilah
0: barikalla jong
2: ay dé dama yaha yaw lu moto
0: deug la dé waata yu mag ni Touba gi ñi def daru khudus dal moy waxtaan wi
2: wa ala niñ doon def lañuy gëna yok rek
0: ah akasa mi ngi non
2: gëna ñaaxaat gaay
0: deug la dé
2: ci ñu dawali té mbir mande amé dekk bi ñu mu mel
0: deug la dé
2: wa am na ño xamné doy na war ci ñom lool
0: aka wir
2: wa passé ñu xaw ci dawal yir mande bu baaxa baax rek
0: buñ ko yok mukk
2: wa bañ ko yok
0: deug la dé
2: tektali dal buñ ko topé choono man na bañam
0: kon nak lu mata top la
2: ndax jamono jiñ tollu ni mom da xam wax yi ngay jop yi ngay yegg mom pour xam ko day jafé la
0: wa bu ci sa yon nak
2: pour jugante yem ci taw amna nu muy démé rek yegg ga dina yex lool
0: ak wir
2: wa té limay wax rek waaj soga jog da gën dem ba ci yoon wi bëgg fa waaje
0: dëgg la dé
2: wa jamono yi war nga ku yor luy daw rek di léral balé yeek yépp fété bo
0: dëgg la
2: wa buñ ko défé rek ñu dañ dem jamm
0: kon lu mata def la
2: wa may ñaaxaat gaay nawet bi bu taxé taw ni sama auto man may normal di am frère di def bi fek garniture yi décollé na wala plaquette
0: deug la
2: légui bu la lay dox rek dafay gëna day gëna dégg
0: deug la dé
2: man ngay daw fé fokk né am nga fré nga daw laal pétale do fekk dara
0: do fekk dara
2: bu bo bay tam ay dé rek lay jox
0: deug la dé
2: wa bo do waxé xam xam gattal gi day gën dal ndax ñi lay dégg rek
0: wa li nga wax baxna de
2: wa ñu ngi ziaré señ Aliou Ndiar señ Jaay Touba
0: deug la
2: señ Toy bu Badian
0: wa ñu ngi koy nuyu
2: ñepp rek ñi may bégg ma ngi leen ziar
0: deug la jom
2: jerejeuf
0: barakallah aha jerejeuf señ Allah jongo momitam kenn du ko laajte bolewul dara ak radio bi di mécanicien bu ñu ragni lool fa tabarakallah amul benn bis bo xamne du indi contribution ci lo xamne buñ ko andé def nu ñepp dañu jural njariñ yalla yalla doli xam xamam ci barke serigne touba ten ana no nu ñepp deg ko te bayiko xel kon non rek la jongu yalla nga fi yag te wer di negandiku nak serigne abdoulat an monsieur mam balla mom deg guñ ko ak baye ñaga ñanga yesi monsieur baye ba ci jabay ana ngeen pour job ñom lay job sen ci mbacke touba yew itam war nga waro wara ngal xane te lu ci bari dañ ci tek suñu geut nak deug deug digante mbacke ak touba ci bari dañi def di daqé xam nga ñibi sour wala mu sour bu doon ba bu ko defé itam mbacké Touba yi amna lu ci ñenn ci nit ñi di jambat té amna ci lool tek na ci sama bëtt ndax arrêté na ci auto bop ci kanam kenn togu ci bima ko arrêté waji da ñew ba wésuma apprenti bi ni yégel ni ma jëm né ndax bo amna li ba yor bëgg bu ko ko sacc mané la jëm bima xamé na duma dugg ci ginnaw dafa fëgg waji dem ma japp né kon lolé ñu doon jambat lolé rek ta xeyna rus na mako wax wala ñimi wu mako wax té bu xélé bu jigen bu ñu bu dé xéñjew ñëwé ñu ubbi bayiko mu tok ci kanam ñi wax ak mom ay tiaxan lolou ci ñakoy def lolou rafetut safor ji ko jëdé sét day rafet lég la ñi ngoro ji ñu leen di dakk way bu jëk kuñ xëccol gëreel kuñ gëral leel xawma wala fi min may bëgg rëcc xamna ba sama lo dama ci jëyanté képp ko xamné gëralé nañ ak yow rek gër la

0: te loolu it kat teranga ja ko waraloon ak cet ga ak tabe ga ak man la ñuy def kon loolu du fi jóg nañ dellowaat sa ca ndaala kon 88 628 0618 allo allo ma lay dello siar seigne saliou kat touba jannatou mahwa seigne saliou ñu lay dello siar bu baax jéggal nañ la di la jéggalu ñu itam lol kay xam nañ ko mom wallahi seigne saliou wa papa ndjay umul khura wala daru tansil serigne saliou ka touba jaratu mahwa ak serigne papa ndjay umul khura wala daru tansil fuñ ci wax bu baax ñoom itam wax deug yalla boole wuñ dara ak radio bi yalla yalla ar len te sammu len ci barke borom touba jerejeuf serigne saliou ka kon ku bëgg top ci momit man nga def noni rek jaar ci 88 628 0618 nono nonu ñepp rek jattu ni ay soccet wajal mag nak serigne touba gi ñuy defé ci daru khudous ci njit ak serigne cheikh bombali way serigne cheikh aliou mbake ak mbolam ñi mu ko cheikh rek mu nek magal go xamne dal magal gu ñu massa magal rek gié ci dakk upp ci yiw ak taranga te yalla man nako yalla nako yalla def ya rab kon man ngeena jaar ci 88 628 0618 di neegandiku nak bay balla ak sunu yaay soxna mère sec bon sañon ka tay ji mom ñu wote ñaanal nu waye denku nu ndax benen alraba buy ñew day fekk ñu won magal gi ginnaw donte magal yi du fi jog kon man ngeena jaar ci 88 628 0618 ku bax allo
1: wa ma ngi tumbe bo ñewat
0: wa señu yalla ñewala ñew
1: wa damay baña jël lu bari ndax ñu
0: ci def yow li nga wax dafa am jël
1: dama am benn point bo xamne dama koy faté benn bi ma xawon ci ragala wax waye yow do nga japp ci yalla wax ci rek
0: wax ko
1: muy trois roues yi
0: moy tricycle
1: ñu fété ci bawal ñu fay def ay bu yo xamné
0: ñu fay def
1: man tabaski rek amna ñaari mbokk ci am ay stock yo xamné yu doy war la moy ñetti pono yi moto trois roues yi
0: wa mom la wax tricycle
1: waaw yoy waru ñoo def transport
0: yaadul waru ko def kay
1: wa te def nañ ko nak ba ma tay kuma buñ ñewon bëgg ma japp ne ma wonel preuf ba japp ci loxop sama mbokk mu ci am lorang
0: wa ji ñoom xam nañ ko sax di
1: wonat le it ko xamni ni mom ñaanal ko yalla bo jotté wuy ji ñu ko do te lepp ci trois roues yi la
0: ci faatu na ci trois yi ci la faatu
1: lendi rek dama tassé kenn ma xamni ki auto la yor te xamut limu wara def troisième position nga genn ko
0: la illa
1: yeb koy nit bam fess
0: ci trois pneus
1: te moto yoy fu mu wacce tali bi ak aw xel rek daanu lay def
0: baña daanu
1: wa te ñi ko yoret mom dama yalla bal jangugnu ko fenn fudut ci am nañ ngeug buñ ko jënde ak aw amu fit rek
0: kep wala politicien jënd jox leen ko
1: te loolu non auto la moko auto yam
0: ñoo yam de
1: wa ñu ngi tuub bu baax nak warna mat ay ñetti alarba ba ñent ma bëgg ko wax waye ñu ko bëggoon wax waye ma ne deg deug lay wax rek
0: ba ñi wax waaw deug rek deug kay mom
1: wa dimbali leen rek moma ci la ci
0: juk loolu xam nañ ko ak nga no dimbali
1: waaw ñu ngi
0: tobu ñu ko yor itam ñu xamne leen yor baxut
1: waaw
0: ñi leen ci sétal li ñi def baxut
1: dañuy daw ay bambay ak dëkk di daw jurbel ak dëkk
0: way biir touba bo fa demé dañ fa bari ba dé
1: wa bo ci bëggé lu leer nañ la kay bo taxawé ci talib di ko
0: bo defé ñu yaakaar li da wara am te fekk warta am
1: té warta am
0: ku ko sétan sañ sañ dog nga leen ci bay way du lu wa
1: mo ngi nonu
0: yalla yalla sayla
1: jërëjëf
0: jong ma ngo señu Alla Diong jërëjëf waxtaan wi di rek lañ ci bëgg lepp luñu wax dañ ci wut jamm ak salam waye na tek ko ci lu leer nañ té moy mu nekk kaddu yi dëgg nga xamné yow mi koy dégg bu xawé di ci say nopi chamo ñet bo xolé ci nopi ndi jor yi mu wayef to yu nga xamné li ñi wax kat suñu jëri ña tax ñu diko wax té moy intérêt général té lolu moy baaxal waxtaan ñu xamné tricycle bala nga xamné amul ben équilibre ci kaw talibi mo taxaw ba nga xol gis panu avant ba bu wacce daw fukki fa nak juroom dong bo taxawé ci panu bo ci téggé sa loxo dé mel ni lamagn ra tax ban nak ndax limi yépté atunu ko motax bu daw panu bi crampe yi day dess ci kaw talibi ndax limi tourner du ko mëna xëc ci kaw talibi toujours da am luy dess ci kaw kon panu bi fum tollu day tang motax bu ci daw 15 jours ci kaw talibi bo ko rambel dé mel ni lamagn kon lolu ñu xamne du lu nit wara yek du luñu wara autoriser nit ñi ci def transport du luñu wara autoriser nit même buñ ci déta bagage dafa wara am limite ci nombre de poids bo xamne wuru ñu permettre kenn mu ci def lu kopp waye goudi fi sa légui da ngay dox ba yag dang koy jup da ngay dox sa bu jup ko da ngay def tay say far rek gis mo mel garab gu faq ci kaw tali bi du kata jom du wess du dara nga tolok mom muy xururuy te bo waxe mo saga la nday te li ci ëpp diko def kat duñ sax doomi rew mi nak mana xamna buñ déggé ya nga xamné nun mom duñ ko def mukk ndax Sénégal bo xou nonu Afrique du Sud gey ñu na tay ku fa dem étranger demb ak tay fi na boy wo paré maratuñ la nga nefa maratuñ la nga liggéey fa te de leena yaqal mané kon ndax xamna bu Sénégal xolon ci ñoña di deug deug lit war nañ ci wax waxuma nak ne ay étranger ñoni fi ci réew mi yaq yaq gu melni ndax ay sénégalais lambda ñi ngi fi yoro tricyclité def lola ak lola ndax amul men réew mo xamné da nga fay dem lañ fay def ku du doomi réew ma jité wuko mom kay doomi réew ma ci def lij ñu topando la ko doomi réew ma way féké doomi réew mi defuko jaaru ci ñëmé wuko bayi wuko ci kenn du ko roy kon lolou itam fokku rek ñu xam ko xamne lu bax rek ñu jik jamm do nga ñu jik waye wax deug yalla yoré moto bo xane bi man dal doyna war do daani Touba yoy leleg bu ko yegge bané wang sax da nga yaakar né mën na daanu ak ñi yalla bindi jigen nga xamne benn fi do doyut sekk gaway ba agufa té doola jet agufa nga diko dawal kon kay bo jubé wax deug yalla ralentisseur bi nga man ko yeg ndank wacc waye bu ne lay ba nga ne yeket sa jëm bayyi fi nga tok amna numuy débé rek man ngay ñu di tok fekk mu romb la bu wi bo détélo da ngay yaq da ngay gañu da ngay demba nga yaq yoy lañu wara xol li waru la nek ñu ne li dé bu mu nek interdit ko di définitif nga xamne kenn du ko def kenn du ko ñëmé waye bo wër bi réew mi partout fo dem furé ci walu dem ak dëkk bi fekk nga fa lo xamne da nga nan wax ndax légui ministre bi di transport ndax nit denk nañ ko nit mu diko saytu mané hakañ mu wër mané koku salaire ya ñi am mo ñamu bokal nek ci ministère ba ak auto ya mu am lepp di suñu impo ñu diko fay diko lek ba paré na yelax li ba nga xamné dafa mel li amul borom deug deug yalla lu jara set la ñi ci interpeller nak moy ñett ñi wala bok ñent ñi suñu jitu rew suñu premier ministre suñu président assemblée waye suñu ministre de l'intérieur wala bok ministre bi yor walu karangé bi rew mi bok té man yaakaara sax moy intérieur ñoñu nekk ci biiram réew ko ci gis bu joggé bay dem ñu xalal ko muy jot dessa lu dessor reuy mel ni ma yaakaane buñ xeyon jot ko suba gi bala ngor ñu dindi ko fi te buñ ne bu mu xam ñu mer ñu téré ñett fan ñent gis ndariñ limi am kat ñepp na akasaali yeex nañ ko def waye bëgg ay xawma clientèle politique la ko mëna tuddé xawma bëgg nit ñi bëgg la ko mëna tuddé li baxut deug nan xamné réew mi noko mom kuñ ko tek sé loxo dañ la ko denk def ci la ci war rek ci lu bax sa kemp dal katan bu ëllëgé kenen day ñew wootu la rek bu dé lu bax nga don def nak fuñ tollu na la akasa nu jël ki 88 628 06 18.
1: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
1: Alaajay
0: Serigne Jay.
1: Jay
0: jatta.
1: Ngi lay siaré.
0: Ni lay délo siar.
1: Ni la magal baaxa baax.
0: Ma nga fay délo bu baax.
1: Alhamdulillah.
0: Barakallah.
1: Barakallah.
0: Alhamdulillah.
1: Dëgg na émission bu dëgg na lay ta yamati na solo lol. Non nga waxa rek.
0: Dëgg la.
1: Kondular mo fek respecté woko. Do ma sama na kondir adun par do ma sama na kondir.
0: Lol di dëgg la.
1: Ni nga xamné imam bi bu ñëwé bu jël téré bi di jagg pale xet na ci wala mu jagg ben sar. Cër do nek ci ginaawam.
0: Dëgg la de.
1: Kon di jël par nak bo nek woor wara yeb ay juroom ñaar fukk nit juroom ben fukk nit. Nga wara am yar am tegg ndawale ko dolaru.
0: Dëgg la.
1: Ta bande de arrêt yi. Ñu ngi ci soñu tan yépp neñ nañ ko bayyi pour 4 pompiers moko mom wala police wala gendarmerie wala ko pan droit.
0: Dëgg la.
1: Waaye di daw ci bande de arrêt yi rek dafa baaxu. Saay auto yi taxaw rek nga dugg bande arrêt te mënoo leen a wax bañ bayyi ko.
0: Tey kuñ ci japp fi mu
1: ne. Ah te loolu tam doon li gën.
0: Kuñ ci japp nga jëw.
1: Ñu bañ a six start auto yi changé pëne yu baax. Pëne yi ñu dawale ci tàngaay wi yi. Mënu ko tenir de. Ko ni dam Touba di ay wayati bakati di ñew muy auto yu mag yi muy ndaw yi nañu pëne yu baax
0: deug la
1: am secours am kalaaru am yépp
0: deug la
1: am lampe torte lepp lo xamne matuway la da ko wara am
0: deug la
1: ta ku ci pan wacc teli ba jeex loolu dal buñ ko japp xor rek dana baax lool
0: ko denañ
1: ko tawaji nak mu lay nuyu kakim geey mu lay nuyu
0: ah señ kadim ne ko man koy
1: seen bu baax lay ciar baaxa baax
0: askay man
1: koy askay bu xarit ci kar bay fa
0: askay
1: ak wa kër di ñepp ñu lay nuyu bu baax
0: barakallahu
1: fik nak ta way tak jar jomi tam
0: waw
1: lañ bay arrêté auto yi dajale rek dajale bu fess del bu arrêté auto bu defé infraction japp ko nga bindal ko mu fay conservation mu dem ya ngi deg waay dajale rek jël seen kay tardel le ni tardel askan la am soxla di doxi ah ak jamono ji fi mu tollu ni dafa jaadu fa tangay bu metti nga bëgg ci auto yi te auto bi manku ben keuyit du ben deug bu manké keuyit nga yobbu ko furier wacce client yi ñu wacce client fayal leen ñu dem yeen auto dem ten yoon li mo yoon
0: deug la
1: jërëjëf ala jaay
0: yalla yalla
1: fayal la ala daru xudo rek dem ak jamm ñew ak jamm yalla yalla tek nit ñi dem ak jamm ñew ak jamm
0: insha Allah
1: dara jey maamor jaar borom sax
0: akasa
1: jërëjëf
0: li ëppoon na ñàkk a wax teew mel ni teew na mooy intervention bi nga xam ne def na ko muy Njaay Touba rajo bi min na ko yàlla na ko yàlla fay wax na lu am solo fi mu jeexale rek fi lay indi ñetti baat doonte sax nag du ki ndax kenn amul sañ-sañ groupé oto yépp arrêté len ñu taxaw nga groupe auto yépp di arrêté di garé di arrêté garé loolu yoon daf ko téré lila yoon sant moy bo arrêté auto bi bayil ñi ci dess ñi dem bayil ñi ci dess ñi dem ba nga taggo koku laaj ko liñ ko wara laaj bu la joxé bu la juxut dal nga fexé ba taggo ak mom ba nopi ba ubilat ko yoon té moy baré ñi nga xamné ñi ngi ci ginaawum tay dik ba ñu wañi ba taxaw nga jox ko ndigalal mom mu yégatali bu su démé ba def ben vitesse ñaar ñett nga bayyi ñi ci ginaaw ñu dem top ko ko tanat ci ñi nga woluut nga diko arrêté nga arrêté ko loolu yoon wax waye ki amu droit arrêté auto yépp groupé len di tan di jukkat di nangam nangam di nangam yéena ma gëna xam li ci nekk loolu baaxut nañ ko bayyi baye Diallo daw ko def Mansour Diop daw ko def baye Cheikh Sek ñom dawuñ ko def te booba ñett dongo lañ ci réew mi diko contrôle jamm ne ñoy mu dem nak ba angal bo dem ñett wala ñent nga fa taxaw te dara jégut bëgguñu raxas mu set aw buñ bëggona raxas mu set bañu set na wécc gisatuñ fu ko luñ bu yaakar na bo demon tay ji daru khudus japp guy mbind yaakar na ne ba tindodi wala daru nayam sax yaakar na bo fa demon jëmono jilé fu la neex tok ndax dañ ko bu waye nak bu fekke ne bëggo bu mu set tilim ji mo lay may dara yena ma gëna xam li ci nek kuko wax ñu japp la kon 88 ngeen di def 628 06 18 yena ngi diglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul ñun ñep ñoo ngi waaj tayo magal ak Serigne Touba ak ñi def ci daru khudus kenn ku nek man na am li ñuy dolli ndax ku wote sax bané def len ndank wa yow yaangi magal bu kenn ci sars yaangi magal bu kenn duglé ci virage yaangi magal bu kenn taxaw ci virage bu kenn duglé ci montage bu kenn duglé ci martal yépp yi nga xamné boko defé man na dama gis ki nga xamné daf la top wala ngay dajé ak mom nga dugg ci saret gis ko nga né lool dañ ko bayyi yaangi magal nu jël ku baax 88 628 06 18 allo
2: maay samba ayi
0: mbacke bari bay samba
2: bay samba ko ñu ngi lay
0: bay bay boy doli nu way
2: ay bay yalla nga ngi lak ci barke
0: amin barke señ
2: touba kay li ma doli ko doñu ci barke borom touba dal
0: amin
2: yalla nga yott la tay
0: amin amin way amin way ñan
2: jama la sax ma la bëgg
0: ah yalla na yalla boori lu bëgg ay ndax yalla
2: waat naane war señ touba la di ak djumum dal ñu fa yapp ci ko yapp bi kenn ñu ñu
0: ñun la ah lool la de
2: ñu lool sa nga ngaa
0: lool la de
2: sax na nga ñu daam ci ci ñu wax ko bokku ko ton sa nga
0: deug la
2: te leg bo do bo fessa ba ka suu la ba fessa da da ci do lu nga wax ba ko ko ko gatto
0: deug la
2: ci suu sa nga daana la sa do barke ko ko da fek ba ka ci ci ne ki suu ko ka re ko ko ko ko wal ko barke borom touba
0: ak sa rawal
2: wa na wa leg ci ko la fa fessa barkal sa bokka sa fin ka di dul tek ten
0: deug la
2: barke borom touba da ko mo ta gal ci ñu ko ko da wala ko mo ta ni ci bo ci di ci ci ci ci jox la ci
0: deug la
2: na nga mel
0: wa
2: ndaga ndaga bo mo ta jiw sol mu ko bar la ci jël long ta ñop ñu da ngay so jël yu baax
0: deug la
2: ka na reen yu baax ba ci fin touba
0: lay deug la
2: ñaara ke ndal ñu ñaar ñew lu sañ bo ma nga ba ci do di ba nga sa mo ka tan la mo la sa di
0: waaw
2: mo la yobul lepp kenn topati gëna ko paan nga ñu jël sapram
0: ko paan nga di
2: mo ñëw saay di nga gëna mo la 205 kenn saay di mo do ay ray baan bak sing tuwa
0: akasa
2: mu ne ba do ma tam ñu di ngam dem dik ba wo mëna sam mu ne ba ndaga ndaa mo la gi ñu la content ci bak sing tuwa
0: da nga sel lor rek
2: barke ndaa content na lan na mo toro bak sing tuwa
0: aske lolo da nam
2: ha dan man fi ma ko tuwa mu sa ñu dimay xol ma ci la xol ci ñaan ko bokk ma simple ñaan ñaan ci ay bak seen doom
0: c'est bon
2: pour ma bu ma dey ba na dañ wa nga dem ba dal sama yeb fess ni ko tuwal bu fay kenn
0: bak seen doom c'est un lire rek la
2: nga yeb ba nga dem ba dal sama yeb ba fess dañ boy bu fay kenn def ko di
0: andi touba def ko di
2: bark ci wallahi
0: da fay sel lire rek
2: am na 60 bu seen dal bak ngeu bobo ma ngi kar ci ñu jige ci dal fi dem samal jël ma ko ndar musi

0: am loo xamante ne dama ko jëm ci tali bi moom nekk loo xamante ne dama xamante ne lool mooy suñu bopp oto bi rubay yi ñuy am na oto yoo xam ne dañuy ñëw ba ci àngal bi taxaw dañ ñëw war a da war a yëg tali bi ñu baaral
1: ñëw ba ci àngal taxaw
0: oto boo xam ne noonu lañ ko
1: jaaduwut
0: ak oto yi nga xam ne su ñu ñëwee war a war rompe yi su ñu dagg su ñu dagg rompe yi
1: waaw
0: waaw
1: dëgg la yoon daf ko tere de seetal li dëgg-dëgg baarakallahu ka baarakallahu Serigne Saliou ka Touba Janatou Mahawa wax na lu ama am solo. Xam nga ñëw ba ju virage taxaw junjoon naa ko sànq code de la route daf ko interdit, nga weesu virage bi taxaw code de la route daf ko interdit, ngay yéeg montagne mi taxaw code de la route daf ko interdit, nga dem ba yéeg bay mbartalu taxaw code de la route daf ko interdit, nga ñëw ba ci virage bi la même chose ñooyam ak kenn yoon daf ko tere ñëpp. Ndax waar nga saa booy taxaw ki nekk ci sa ginnaaw mën a gis sa jëmmi oto ba mu leer, kon nañ booy taxaw ñëpp xam ne yaa ngi taxaw. Ndax booy waaj a taxaw nga féréene lamp ci ginnaaw di tàkk, ki la topp xam ne yow mi ko taxawoo waaye da ngaa wàññi sa vitesse, dana xalaat ne kii kat daa bëgg a taxaw wala muy wàññi, yoon terewu la nga yokk tuuti sa jéegoor romb ko, bu ko dee mu signaler ndijooram di la xamal ne kat maa ngi taxaw, nga signaler sa càmmoñ di ko ne kon mën naa laa romb. Bu ko defee yenn accident doo am, waaye bu fekkee da ngay ñëw ba ju virage bi ne taxaw fu la neex. Am na ci ñoo xam ne sax dañuy taxaw ba auto jublin à 0 mètre ñu fëgg apprenti fëgg chauffeur bi mu ne bërit ngeen dàqe dàqe dàqe dàqe, yéen a ngi koy gis ja heure yi boo demoon ci artère yi ci biir dëkk bi heure yii da nga yéemu ci yàlla. Lenn ci tataay dañ koy def, waxuma nag ñoom Malick Diouf. Lenn ci carapide yi dañ koy def, waxuma nag Babacar Sarr. Dàqe dàqe dàqe ba nga xam ne lii jéggi na dayo te kenn du wax dara, loolu baaxut. Nu jël kii 88 628 0618. Allo,
2: assalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
2: Baa di na ngeen def?
1: Ñoo ngi sant yàlla, sant la.
2: Ana Ndiaye Touba daa ñëwul tey.
1: Ndiaye Touba de ñëwul tey waaye duggoon na léegi nag.
2: Waaw ngeen siyaareel ñu ko.
1: Incha allah mi ngi lay dégg.
2: Mi ngi rafetlu émission bi.
1: Jërëjëf An.
2: Ibrahima.
1: Ah kay maa la doon nuyu léegi.
2: Waaw.
1: Waaw naka Thiès ak Touba. Kële jëf Ndour.
2: Ah di kàlla kay.
1: Ndalaay Ndour.
2: Touba day ñu commencé defar tali bi day ñu commencé booxel ba pare ay hélico. Waaye ñu koy defar.
1: Waaw waaye nañ ko defar waay.
2: Waaw gars yi ñu ko tiim nañu.
1: Waaw nañ ko defar de.
2: Waaw mais nag diggante Thiès ak bii daal moo yàqu yàqu moo moo yàqu moom diggante Thiès ba Diourbel.
1: Diggante Thiès ba Diourbel.
2: Waaw boobu tali moom baaxut moom.
1: Waaw nañ ko defar waay.
2: Ah war nañ ko defar balaa màggal
1: bi. Balaa màggal bi de même bu ci doon sotti latrine ñu sotti ko.
2: Waaw waaw nag dañ cee jéemul dara fii mu nekk.
1: Waaw nañ ko jéem nag.
2: Waaw dara lañ ci def.
1: Bilaay Ndour dëgg la. Barakallahu sëñ Ibra Ndour moom itam conducteur la, safori sept place la. Moom it boolewul dara ak rajo bi, wax naa ko sànq saa bu àddoo rek wax loo xam ne bii nun ñëpp lay jëriñ. Yàlla na ko yàlla fay, yàlla na tali bi seexlu ko moo ku mu bokkal yéene. Jërëjëf sëñ Ibra Ndour. Kon nag ndar moom du xëy sotti, waaye bu ñuy defar rek lum niiw niiw ñuy defar saa bu ñu xëyee di dox bañ a taxaw bu yàggee rek ñu romb ñu weesu lu ñu defar. Ndax boofil diggante boobu boo jégee nga bu jéggi raay ba di dem foofu ni mu meloon, dëgg dëgg dëgg kuy waxal yàlla war ngaa xam ne foofu ni mu meloon jéggi na dayo, wala nga romb ngaa bu dem ba ca kanam ca station ba nga jaar.

liman yaqra'uhu aw yaktubu khayral muna ya man atadni kutubu wa hab liman hafizahu aw hasala bi ayyi wajhin bi nabiyyi amala ya rabbana wajh salatan bi